0: ẹsẹ gbadura ajinde ati ye
1: ajinde ati ye
0: onisegun la
1: onisegun la
0: gbami
1: lowo agbara
0: ile baba mi
1: gbami
0: lowo agbara
1: ile iya
0: eso be
1: loruko jesu ajinde
0: ati ye onisegun la gbami lowo agbara ile baba mi
1: gbami
0: Egbami e pariwo adura asoju okunkun ni agbegbe ti mo gbe onisegun la dojuko ni oni gangan e bo si oho ise re ti pari eso be asoju okunkun ni agbegbe ti mo gbe onisegun la dojuko won apa pe ogun mi o mo bo se wole bayi na jade lara ogun mi o mo bo se wole bayi na jade lara ati awon moto ti ara mi jade ma soro mo wole ogun mi o mo bo se wole bayi na jade ni o
1: loruko jesu
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: o so fun won pe ipinwa o so fun ape olorun lo nbe leyin ipinwa o ninu psalm 47 verse 4 only he shall choose our inheritance for us oniyan ipinwa fun wa he shall choose our inheritance for us olorun ni ipinwa oniyan ipinwa fun wa onimo so pe ko si nto se to fi qualify fun pin o fun latorun ni sugbon do ba ti fun dandan ni ko wa mura ijale lori number 2 ni pe inheritance can be lost Hebrew chapter 12 verse 16 to 17 oni ko ma si agbere kan tabi alaiwa bi olorun bi iso eni ti o tori okele onje kan ta ogun ibere nitori eyin mo pe leyin na ani nigba to fe lati jogun ibukun na ako nitori ko si aye ronu pe anda bo ti le ti fi omije wa gidigidi o sonu rara o sonu on to ko sonu ni ipin ko to so ibukun na egbon to so oni iwo si ti gba ipin mi o si tun gba ibukun mi so ipin ni kokan sonu ki ibukun to sonu pelu okan sonu ki ibukun to sonu that is why eyan gbodo ja wa ja gidigidi fun ipin re nitori aye ma nja gba moyan lowo o lo sunkun gidigidi korimo eni kan sami gbogbo nti won gba lowo re onila da pada
1: amen
0: o lo sunkun gidigidi e wo number 14 ni number 14 verse 22 nitori gbogbo awon ewon yi to ti ri ogo mi ati se ami mi ti mo ti se ni Egypt ati ile aginju ti won si dan mi wo nigba mewa yi ti won ko si feti si ohun mi verse 23 nitoto won ki yo ri ile na ti mo ti fi bura fun awon baba awon be ni okan ninu awon ti o gan mi yi ki yo ri won ni ri owo gbon ti won se gbogbo awon ewon yi to ti ri ogo mi ise ami mi ti mo di se ni Egypt ati ile aginju ti won si tun dan mi wo nigba mewa yi so inheritance can be lost oni wa wo le won ni debe mose olori won gan to ko won kuro ni le Egypt pelu bibiri ogoji lona le meji ati gbogbo wahala lala baba won 40 years laginju o debe ori oke nebo ni won tin juwe be ibi to n lo lokan nu o ni debe ekun ni gbe yen ti o ba ti ri ipin lo atewo esin ni gbe yen ti o ba ti ri ipin lo en ti o ba ri ipin lo adabi ejo to koja lori apata ti o nipa adabi oko loju omi ti o nipa ipin ni eredi igbe aye eredi ti a fi gbe aye ni ipin idi ta bi jomo Nigeria ni ipin e lo wo documentary awon eyan wa don ku si Mediterranean si ti won lo ngba kinju Libya agbawo ejade ti won fe bo si Europe thousands ni won ku ni agiju won se documentary kan ti kan na to nsa lo o wa joku si egbodu peja to lo peja iyan egbeja nla kan gbogbo eyan ba npe wo eja yen won ba ni pe lo fe wewe okun ko le rita o se lanu e bayi owo eyan lori ti eja yen ti ge agoti eni e fi sowo si ndunu eja agoti eni o gi owe so ibi ago to fa go si ago yen de si sise ka ka ka ka ka inu eja owo e to la goti wa nu eja ibe lokun e ti apolo ma joko si boya to golo de ngba na bi bolode olohun lomo lolo se ti ile bada eni kan fori le ona mediterranean a fori le ona gejo anu ti de o ejo sa won ma so ipinu won ma so ipinu dini ta fi ngbadu e ma gbadu afun won adari wa e mo se pe fun won adu awon nlo ni ru akoko bayi ki won mo to to lati se si nigeria ti fun awon ilede mi ni number kan won la wa n jadu ka te ni na awon eyan won ti e wa mo im to kan kini mo ti en bo so alo ni ipin idi to fi wa ye nu eni to ba fe gba ipin re o gbodo ja won gbodo ri ipin ti e gba won gbodo ri pin awon mo re gba awon mo re gbodo mi ipin se abe ri abraham ni Genesis chapter 12 olu ani jade lo sibi ti ma ti mu ipin se fun pin o le se nbi awon ile kan wa ti won gba ye fun ipin lati se lo ani jade nile baba re jade nle ya re lo si ile ti ma fi han nibe ni ipin re o ti se wa di baba orilede gbogbo eyan mo daruko re pe abraham wo to ti le aborisa jade wa wa dologu agbaye ah ah be lo de ri ah mo be olorun lori oro re ipin re ti mo nwe yo se
1: amen
0: orilede ti won na wa yen o ma se
1: amen
0: pin yen ma se
1: amen
0: pin yen ma se ni uk to wa yen ipin yen be ma se
1: amen
0: enikan sami ohun to fe gba lo se yi o ma jade
1: amen
0: enikan gbo mi ibi ti ipin re ba wa o ma jade
1: amen
0: o ti ri be
1: amen
0: o ti ri be
1: amen
0: o beri fun anubo ti n jade lo wa ara anubo
1: amen
0: aye re yo wo
1: amen
0: be loluwa wo
1: amen
0: ohun to n se to n bi olorun ninu o so
1: amen
0: pe o ni bo o
1: amen
0: bi ti so ko ni bo o
1: amen
0: o ti ri be
1: amen
0: jesus oluwa wa
1: amen
2: amo gbagbe pade awon odo gbogbo eyin odo irin ajo nla ti bere fun yin won ma ba yin se pade nla fun gbogbo awon odo ni on the 27 to 29 Thursday to Friday gbogbo odo to ti e ko loko ti won ni ko ni sese gbogbo odo to e ko ri se won kawe won je kon ka se yori oluwa lo n fe tu awon odo won esile yin abiyamo e so fun awon odo yin between the age of 16 to 40 kon mura 27 20 29 o ma ni agbara pupo Thursday to Saturday in a junla ni sa Mexican lati ma se gbo bi to ba ti nbo ma bo ni magboro olohun lo si abule oba ni makoge in a junla ni lati 27 ati debet ti agu mesan aro ni 27 of August oluwa de ma lo ipade na fun wa now alale bayi alale ni mo suri wakati kan kawo yan to sun ohun anu ni won pe ko wole re ko to sun ko gba awon adua kan awon ti fun won lo nje loju orun won ri ko ni nanu lala lori Facebook won na fe gba awon adua agbasun o fe ko le joli emi mo ja omo alale lale ni ko connect lori Facebook Peter Adeni olopo oku on Facebook I can type where ni Peter Adeni olopo oku on Facebook tajuma ma gbadura wa katikan eyin to fe lo lori YouTube Mercy Monday TV on YouTube ibe le ti ri wa
0: agbara Olorun wa ri gba mu
1: amen
0: o sami wa ri gba
1: mu amen
0: o sami wa ri gba mu
1: amen
0: aye oni ri omo
1: amen
0: won ni ja o si o
1: amen
0: yo si da fun
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen
0: e mo pe fun adura ba ti n pare eto
2: 070 4912 3572
3: eto ere owuro ni esese gbo ton yen lati ile ise iranse Love of Christ Chapel International baba wa deni olopo ku ni won fi onje mi bo wa anu olorun ko ni fi gbogbo wa sile ki olorun ki o bu ko fun yin Jesu loluwa

Atutude senu ise wa laaro ojo ru Wednesday toni. Oju anu ojo karun osu kejo egba odun le merin di lojun e ma ku daji sa o. E ma ku daji ma o, e ku daji gbogbo eyin egbon wa lokunrin ati lobirin. Gbogbo omo Nigeria olorire ni mo n kipe e ku daji ma, e ka aro ma, e ka aro sa, gbogbo omo Nigeria to nbe loke okun akiyin o. E ku daji. E ku ojo oriri ojo tutu e ka bo si ojo ru Wednesday. Ojo te ra anugba loruko Jesu ojo silekun ayo tutun tun ma si fun yin ilekun ipele aseyori tutun ilekun ipele aseyege tutun ise ilekun aseyori tutun pelu omo pelu aya pelu gbogbo molebi yin yo si fun yin loruko Jesu e kaabo sori eto bona seri pelu omo yin adi oluwa adi folarin okun adi Mr. Pilot ile ise bond 92.9 le tin gbo wa a wa ni ilu ikeja gra ni tosi ladipo bus stop ladipo to wa legbe sokule ni okin ti ladipo omuse sa jida da ja sa ja jida da ma e je ki n sare lo si afin I chief kede adebuzola kale ja ibale otumara kin to wa lo si afi ajike ide kare ja ibale otumara e je n fi owo kan kin ko won fese kan iro ese meje gan ni kin fi ya ni ga lodo baba wa is the prayer majesty alailu abalin one are mo sholale akiolu olowo eko baba fu aka bi esi o baba wa dada alailu amukin do bale mo wa o ikin ti mo wa kin ka bi esi laaro toni nitori ojo bi egbon mi baba ibeta omo ba tajudin ajibade ba akiolu baba ibeta ti o sojo bi re lola ni o tori kabesi awa tin to aga atin to ati baba kano pi gbogbo to e ka to latin to nipale mo fun ojo bi baba ibeta lola baba beta o ebi tin ba ipero boya le mo ko mo ti lo te ivy leyin yin mo ti lo te ivy eh boya le mo

0: take. Timo to ban goki, ma overtake. To ban sokale, ma overtake. Tono yeba bend, ma overtake. Shuban wa yoma shuri kunkun. In fact, want to fe overtake, wakba. Mo, to ne overtake, ni left, right, not fe overtake.
1: Bien, chéri, opolopo, bashe, gomisa. Right yen lo man clear tori awon trailer e ma mu fast lane right yen lo no ma wa lati overtake gebere yeso ofi ogbalaye ibi ti driver ti ma ri side mirror
0: ofi ogbalaye
1: o ma ri eni side mirror
0: me wa mo spirit to ma wa ninu awon eyan ti moto ero ba gbe abi ti maruwa ba gbe abi ti koropo ba gbe to kin le si won labara abi ko pa
1: pa wa o ah won so si labara o be ba si labara ngba en olo le ju steering le ah baba mi mo boye ri arakunrin kan lenu jo meta yi ti won ni won mu won lu won atawo ero jo nja ninu oko o de so fun ero yen pe wa ri won de lo de ri trailer to nbo side trailer yen joko si lowo eyin o de gbe die sara trailer lori motion eni eku oko ero ni kin se ti le yo ba awon interstate eni o bi ere gere o de se ku pa eni ko ma ri ki moto to ngo baje esu ti gbe lomi wo esu le lomi elomi so esu so je lomi esu tan sa fun tan baja o so je lomi lo
0: ko los do man bu sinu ele
1: ah
0: eh wa ti bu ko los sinu ele
1: awon ara somolu
0: wa so ara somolu bawo
1: e ma binu o ja bo
0: awon ara somolu bawo
1: e ma binu sleep of tongue gini e ma binu
0: ti ni ga ni ya n pe sinu cup yen
1: nibo nibo kini ki mo wa diju mi mo awo ti eh
0: teddy nkan to wa no flat gra ni ya
1: eh
0: ti o ba kin se ti
1: aje on tu se busy mi lai driving school o na lo ni abi ramoni royim
0: driving school
1: so mo lo o na lo je busy no busy mi lai le yin lo driving school je ramoni lo
0: I'm going to go to the Sunday market.
1: Tẹni o ti eri baba ati ma paro ti ba wa somolu ma fi la to mi o wa n toju mi me gan somolu ah ile mi ni o e gba be ile mi ni o ah
0: combination de so yen o gba ti pelele
1: pelele e mo e gbo e gbo ni awon obadan tin so pa pelele alaji akinu gunla won ni pelele is under kogi local government pelele
0: kogi ni
1: so e ma gbo o se wa ye mi bi ti awon ibadan ti lo ji oruko ton fi wa pe ni felele ase won lo ji oruko lati kogi won wa pe ni felele ba
0: e ma bu baba e ma bu baba so gari somolu yen e ma wori o ma tu to
1: ten eni suro mo sa kesi kankan awon ibadan won ni gari o
0: gari jebu la won na mu
1: gari jebu eyin na gba pe ibadan ni gari won ni elubo o won le elubo isu o
0: Ano
1: wa ba man che te ba ta ni. Odo wa ni ye wa ni won ti wa toro gari. Se bo wa n ko yi. O wa ni boda
0: ta. La fu. Ije bula won o mu.
1: Gari je eyin na gba pe ba do ni gari. Won ni elubo o. Won le elubo isu o.
0: Ano wa ba man che te ta ni.
1: Odo wa ni ye wa ni won ti wa toro gari. Se bo wa n ko yi. O wa ni boda ta.
0: La fu le yin ni lodo yin.
1: Awa no gari kila ye wa lo ni. Gari gidi to se mu te ni ri yepe. Te mu te ni ri yepe ni sale. Awala ni
0: Mr. Pilot lodo yin yen pe ni gbogi la wa
1: be ni awala leko e ti di gelede be ni ti wa ni bolojo
0: ti wa ni bolojo
1: aji mo buya be mi de be
0: puru lo ndi
1: aji mo buya je mi de be
0: wa ti muri
1: alo bawo pelu pelu konko
0: awa ni jebu la ni ebere ikokore si sapala ton babadu
1: ise ki wa lo nje ba o ya ki lo nje ba do atawori
0: eh ba e mo pe awori
1: eh
0: bi awa ni jebu ni won so

0: Church, Jakonde Gate, Okiafa Igboro, Epe 080-944-71143, 080-944-71143. Baba Okeo, Elukogi Debede Ebe.
1: Gbogbo olugbe ipinle Eko o ipinle wa ki se akitan edeku dida lenu lona Abikita ajakale arun lo ma nfa o ma ndi awon koto idaminu o si ma ba yi ka je tori na awon osise PSP ti lo ma fun telu nikan ni ka je kon ma ko dot yin ka si ma so wo le kiko dede ojuse ni kokan wa ni lati je ki ipinle Eko tubo ma wa ni mimo toni toni apo Eko le ko dot ti lo ma lo nilo bere fun ti e bayi bayi lori ero ayelujara www.lomasmartbeans.com alẹyin to ba gbianju dida lenu lona ibofimu egberun lona igba o le adota naira lowo itoran pelu awon osu meta gbaku to ba ni onkohun lodi si awon osise PSP pe loma lofe 0800 00 loma 0800 005 2962 tabi 0708 060 1020 email info@loma.gov.ng ikanni ajolu @loma_gov loma won mu ipinle ko mo toni toni
2: a n pe gbogbo eniyan si bi ipagbo gbogbogbo ti ijo bible pattern ti a pe akori re ni oro ayeraye to nigbagbo olorun wa to bi ipade na ni o bere lojo kejila titi di ojo kerindinlogun osu kejo odun ti a wa yi ni ago meta osan lojo west nigba ti awon ojo iyoku yo ma bere ni dede ago meje owuro ni oni ilu ijowa bible pattern ifako lagos state nigeria awon ise iyanu ti a o ma ba pade ni wonyi oro olohun to ye koro ojuse onigbagbo to mu yan dori awon adura to sese agbara awon orin emi to moke ni sanra awon ona si ise rere ise wa ebi ati igbe aye onigbagbo awon ibere ati idahun ipade awon omo wewe ati odo water baptism pelu onje ale oluwa ati be lo iranse olodun ti o ma fi oro olodun bo wa ni abe ipago na ni alakoso agba ijo wa bible pattern pastor sede ogusanya mayor of peace pelu awon iranse olodun yoku wa pelu igbagbo re yo si mu olarada jesu

0: ara to awon ibi ibarapa ni apapa won ni dakureku na monomono won lo lagbegbe na o ni baale otumara se ngbenu so fun gbogbo awon to be ni timeta lagos mainland ibarapa apapa ati ayika re wi pe ki eko electricity distribution ki won da awon pa bi ta won wa jeje o ko gbon ko ni ban e eyi to di kokoro jobi jobi to nje na ni wakati kokan le ti owo re le ni igba ti won fin gba ina ku ni owo won inu we ready nation de ti ri la
1: Oto ni be na ni agbo to ba dani lekun ikureku a ki jomi ogbe lori e lati wa dena aisan iseto lara omokunrin ye prostate enlargement tabi ka wa oju tun se ni to ti ni prostate enlargement ko ma prostate cancer ogbo kan bi aje bi ina ogun kan re ta gbe jade pelu oju de mo ijile iye prostate extra strong dietary supplement gbo ni to lo lo ti royin ise iyanu eledumare amu ese yo gara live ni lara wa diku ba ito seresere ni gbogbo igba koda te ba totan oni sekun kokon ni gbo leto ka si ma to ko ma ni lara o da fi seyin tegun fi so pelu prostate oki haba lugbe jade ijoba ti lu lo nte ipeniye o si sakiri gbogbo le itaja ogun to sumo papa julo kule ara pharmacy opposite UCH ibadan 081 0 meta 98 105 si 081 000 98 105 USA ebere ni smart choice pharmacy website www.kihaba.com prostate extra strong dietary supplement dagbere fun iseto

0: Band FM
1: 92.9 fonu were na lo nte siwaju te ba ri abibo kiki ola pe o mo fa se ja o bi o ko ja se te o ye to fi to balẹ bo ni ninu were to jale laaro ti toni won ni edu ya gbadun loko an gbabeji le o se wa jora won o ma ni oro ti awon iya loja baba laje loja osodi to ma so fun ajo loma o ladari kini won ni ajo loma labi awon ajo won kan e ti won pe ni loma Project One no ma koja si oja osodi to bere si hawe fun awon loja kan pe tension to seal won ni won gbero lati ti awon pa ati awon iso won gebi ase ngbo won ni won da awon aye ti ko to won o se mo toto bo ti to ati bi o ti ye won ni igbese kan ti won gbe ko wa ni ibamu pelu igbese eti loma to fowo si pe ki awon iya loja babalaje ma se ni oja en to je iga awon loma alagba mu iwa gbade sala pe eto tawon se yi awon fe ki imo to to pe ko oja ni ki won si tele gbogbo alale tawon ko jo pe ko ma fi idoti won lojo o wa ni gbogbo awon loja ati a shop ati awon te pe won ti gba wi awon yi ko ba ti tele alale yi o se se o ka won ti iso won ati oja won pa awon oja to ba je pe won ni iso to tape pupa gbagbagba to je pe emi o ku ni iso tun gbe oja mi sori tire won ni won ma ta awon kini e ta oja yun gbe awon loja na wa soro pe bi yo du be ra mewe awa ko la wa ko le a nso wo gbogbo ki a so fun a o ye gba lo le so bo yo mo ti mo ya so yin so fe a nso gbogbo wo yen ka san ba ba won iya loja baba laje be doki odo ba se nse na egba ki n fa wahala o won mo re ka fi oku aye la opolopo awon okunrin o e sanu wa o awa re n tomo o egba wa o ko egba wa o gomina egba wa o ti egba ti yore egba wa o won so fun pe gbogbo nkan ti e ka won se la won se o ti awon psp o ba ko ile mo ta ba ri se mo e ma diru awon loja wa la mo egbon ka fe ran senu ka wa ke bi awon loja losodi ti awon ajo loma na lohun pada pe edun ya gbadun loko ma gba bejile ti le o ninu we ni telegram lesi ka la ro
2: ninu we nation kaduku lo ni awon ambassador won ambassador egbari bo se wa ninu we the nation la ro to ni kabesi alailuwa oba oluwa segun ade emi ajasa awuse tinu oligbongbo ni ara o ti alaga ijoba ibile oligbongbo lcda alagba moyo sere banjo kini won se latari ifilole awon ile awon ise ma le gbagbe to je infrastructure project yi to nje ki ilu oligbongbo ko tun ma jo to sin be ninu adehun lati mu mudumudu ijoba deledoko ade ifilole awon ise akanse lati fi sami ayeye odun kan re lori ale le tun so di mimo wi pe idokowo fun awon to le ni akeke ti won gba bi 100 million naira lati fi ru won lagbara ti won pe ni moyo mega empowerment program be na ni opolopo eto ni wa fun awon arugbo be na ni awon eto lera nbele fun awon arugbo abe lo to fi mo awon eto to jomo ti madandofo eka eto lera oba awise onigbogbo awon gan be ni bi eto ifilole awon ise akose kan eleyi ti won gbe kale bi ultra modern onigbogbo kingdom hall ati onigbogbo medical and diagnosis center to fi mo kuyasin awuse modern market atawon ise nbe ti won gbe kale si arinse street nibe ni oba awise nkan sara o si alaga na fun atileyin eto nse fun idagbasoke onigbogbo ni wereld nation let me call aro yi
1: ka ba lo si abala agbeya o tori pe a orojo musulokun ojo na ti re bi honorable fatai adedayo oye asiwaju papa jawo

Akeem Isola, Dada Eledeye, Olowo Eledumare, to so won lori ite babala won. Be ni won dupe lowo eni bi eni eyan bi eyan. Kabiyesa, Oba Aziz Badamosi, Oro Otan Onigando ti Ilu Igando fun atile won. Ayeye odun mewa na ti bale oko oke yo waye lojo keri di 16 of August 2026. Bazek Hotel Hall to Benin Seko ni road, Larry Stop Igando ni yo ti waye o. Bibi ti chairman Igando Ikotun LCDA, Senior Comrade Ibi Akisanya, yo ti ma gbalejo awon oloselu ti Oba Onigando ti Ilu Igando gbalejo gbogbo loba loba. Dr. Said Osuba ni yo dalugole pelu eto abuto bale oko oke. Be ba lo gbodun laye, eni ni ke fi se. Ategbo ateplese etena. Oju ma pe ese ma pele egbe onimoto, egbe olokaya ati ebi ati ore lo ma pe pese. Sibi ayeye odun mewa. Be oko oke, Ilu Igando.

0: anu si anu a jade nbe o mi te ro pe boya ko ni bo si loro yin yo bo soro ayo fun yin o ibi ti ikini pa yin lekun to mu ibanuje ba okan yin oni ni ibanuje yen ma di ayo lekun yen si ma di erin lagba olohun gbugbo en te si debi se eh ni ri wahala lenu se o en te sese nlo eh ni dile pada ba wahala eh si ni ba wahala bi se na o se yo de mo yin lowo oja yin oni di se mo yin lowo o oja yin oni jawale o lagbara olohun e ka ro sa e ka ro ma le nkan si e ka bo si ojo ru Wednesday ojo karun osu kejo egba odun le meri di logbon to bona osiri ile ise bond night 2.9 ade oluwa ade folokun ade mr pilot ijoba worldwide pelu idobale apeye ni mo fi dobale ti mo si ki gbogbo yin baba mi gbogbo yin mo mi e ka bo sori eto lati fa adoro oluwa ogunai kele lo yi ah gbogbo yin ti e ti gbon pa sun e ba kere lo mo boya labe bo ti le won ri e ti gbon pa e ni bi kan tabe ti debe ti logbon da tabe gbon pa sun e ba kere ko to wa lo ba le inde tele ri opolopo wa o mo pe lati awo lowo road ki n se awo lowo we awo lowo se seyin wa si ba le inde gbogbo e ti pare o di ba se so ba meni to mo to sele nbe e le ta wa lo lobo lori whatsapp wa amo gbogbo awon eyan wa ti won wa nbe un ti won so ni pe un ta kan sakira meji won jade sita lenu ile iwosan awon ologun yen boye kon wa sele boye o gbe okan di badiba wa sibe to wa je ki oju popo yen de npade o mo pe ni bi owo ago mefa abo si meje gbogbo fa lomo yen di pada dipo oko ba wo lowo oko ba o ba lele amo ta gbo ba ni pe gbogbo e ti ki lo fa soko subu soko taku won ni ko si won to jo won be e ka bo sori eto bona o seri apa keji le nkan si ojo ru Wednesday e mo pe a ma yanju awon kudie kudie awon osoro to be lawon oju na wa ni e lo si merila ni kiakia papa juro leventi ni to si odo awon ologun o si baba wa o se lo ni gbogbo nbe yen last month ti won je oga agba fun awon last month olawale osodi nibe yen won ni oko wo oko ti de koda awon oro re re won ni ati e ti wa gbe ko e won ti bi kuro bayi ni ago meje koja iseju 4:36 a.m. won ni the impediment has finally been evacuated from the road now oko won ni won gbe kuro loju popo kin sun yin oko maaki ni won pe oko afafa number FKJ507 mi o ni pari number yen won ni awon bembe pelu awon last month iyan awon iko last month olawale osodo 10 Maryland keja GRA won ni oko ni ago mefa abaro yi ni o taku si Maryland inward ikeja long mobalagba Anthony Maryland inward ikeja long mobalagba Anthony amo ni bayi won si gbe kuro nbe e le ba nbe mo lowo lowo bayi so ba kero ko to wa laarin guru sika watch yi won ni oko kan lo taku a le so boye wa nbe won ni oko kan lo taku to sokunfa yen lowo lowo bayi so ba kero ko yen diku die die ni o labirin bi sisonu si e se o àwọn ọjọ́ káwọn pé mr pilot o adipo longbridge bega sí secretariat lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí wọn ló dùn rìn gan o àmọ́ ọkọ̀ kékeré tó jẹ́ ọkọ̀ àfàà tó wà ní ọ̀tẹ́ dọ́là la lọ sí secretariat wọn ló ṣùwà ń bẹ́ o àmọ́ kò dá sún kẹrẹ́fà kí ọkọ̀ sílẹ̀ lábìrin sonusi tẹ ọ̀kan nínú àwọn ọ̀gá road safety adébísí mo nígbà pé adébísí lorúkọ wọn sonusi mo sábà mọ̀ pé bísí sonusi ni wọ́n jẹ́ o da ile ise bond 1939 gani atashiru dakun wa bank ati che yin o se pataki ya bo bo bo ini la ma mo ku boya loto yuni la ge kule lo abi tagba boya nu ni la ge boya yuni la ge kule abi yuni la ge oluwole lo mu kakiri ini la on radio naija mo boya won si eyan abi won
1: o ya ka
2: only good morning sir please awon mo se egbeda want to kill us with 400 naira from the Dopeni to Egbeda in the evening, sir. We are wicked and callous.
1: Wicked and callous.
2: Ewe Lagwara.
0: To your long. Laarin Egbeda si Dopemu. Laarin Egbeda si Dopeni nera. Cheri awon ni moto yarun paja. Si Egbeda, si Igondo, si Lasu, Iyanoba. Won wicked mi sere o. Mi sere o awon ni moto ti mo so e lo wadi ohun moto won lo wonju leko yi mi so pa awon nikan o awon pe awon ni moto to be won kala bo se ma se pade laarin ara won e le mo awon ni e ti kan na wa ton ma na to gate lati osodi esu po won buru gan won inu bi ibaruje awon ero lawo ti won mi sere o edi ni e ti won ba rero inu mi wa do ero na ma fi awon na sako won ma be won ma ba yin da moto duro won ma mu yin soda gbe bagi ko do to be gbe bagi e fu

0: péyan lọ ni o pẹ lọ lọwo sori o ni gba toko ba move toko te ro pe toko lọ o tun ri wa conductor sori o sa joko to wole yen ti o lero yen iwa eko nu o laarin egbeda laarin egbe si jopemu e si dimu egbeda si dimu iri naira 400 naira gbugbe o wa wonju pelu pe o wonju ye ko du odun naira 300 o wonju to ba gbe ni 200 naira ko buruju awon moto to loko tun ni o emi mo tun mo so awon moto to noko tun ni o mi mo boya lagba de sa eyi hello
1: sir
0: yes sir
1: e se ododo oro le so o awon aroyin yen lo wonu awon driver yen o
0: hmm
1: aroyin yen lo wonu awon driver o tun mo so yi egbe afefe ti o ba ri be
0: ori afefe le wa ori afefe na le wa sir
1: be ni mo wa pelu awon agbero ni o sele ni ayo boda da awon ni won ma gbe ise fun kan de 200 naira awon agbero ni won je ko ma gbe 300 naira o ti mo nso yi e ni ki awon wa la yoko ko testify si
0: e si mo dupe ki oro ti baba iso tin ba yi oro ka pe ko ri be wallahi ta lo se se ki ma ri dariji olohun e pasa e paro rara amo ki se gbogbo agbero lana ta soro awon ti won gbe ibadan ni egberun merin o le ogorun kan naira logo won yo ati do bi so wa lo so ti gbegbe se e je wo boya mo le pe baba bolu ki baba bolu so igbese ti won gbe nigba ti won ti de ita ati won gbe nigba ti won de ita sadon olabi victor eh mo fe wo boya mo le ri message sadon olabi victor sa governor igbese ti won fe wo boya mo le ri ni o ah eyin te pe mi e si ni so ah ma ti bere to ni de tin pe ki le ti gbo o da mo wo boya mo le sa john o la bi victor ni o to je pe logan won ni gbogbo e lawon si gbo lori to pe igbese de ti waye lese kese mo gbe ojo ata message won ni o papika mo le ti won logan ni won ni ilu oyinbo la wa tawon tin gbe o amo awon ti pe alaji jamiu adi mi egun babaruka won de ti gbe igbese won ti diku ah ni mo boya mo le baba bolu wa e je wo
2: go program ninu nitu laro esese mo de ti pa omo to sise nbe won na won kilo tin pe se ra won to ko tamina e lowo security to ma n gba lowo awon ni mo
0: se gbo
2: won na lo phone asi mo de ti so fa so abi ko lo 100 naira e ku nbe
0: de inu mi ru pe mo para ri ohun pe baba bolu mo wa message sa doctor governor mo wa message governor sa governor lo sodi eh ohun re eh eh e ma gbo o I heard it on your today. We will act on it immediately, and I assure you they will remove it with immediate effect. I appreciate you. God bless you. Ngo ta fe gbo ni e gbogbo eleyi lati ba ise enikeni je ah so gbogbo eleyi ti a mo pe seri tin ba so pe mi o mo pe eyan ni mo to gbianju iro aye pe mi o beru Olorun e gbianju ise yen no pe mo ko derun mo e agboro na o derun ka ma so mi si ni amo an lati wo se funra wa jo ko ma ja si nira fun awa ara ilu mo fo Olorun ba be yin ise bond 92.9 je kin sare so ile o se pataki ah mi mo kan ti gomina jide olusola san olu gomina ipinle ko fe se o ko ti won wa ri opo ina street light si ladipo sogunle alasia te ba di alasia ikonu e ti wo o ti de solar light ori e boye wa le lebe mi o debe o boye ti je lo ni mi le so se ni mo wo pe a nibi ti won ri ina yi mo ko soju popo ke ko sumoju popo mo lo ko se lo ko lu nbe alasia se ri nkan ti mo ri nlo asise ti joba na se re be ba se kan ton ni lu te ba se ore fun lu bi ina to mole abi ese ona abi ese kankan o ye ke pe eni to jo lori ilu bi bale ke fa le lowo nibe ba pe bale eni ki bale ma da kan wa sita o nijo te ma fa le won lowo eni ki won mu eni to je olori isoso CDA CDC dani atawon esko won ke ba baba yen nikan awon baba yi ti dagba agbalagba ni won pelu apunle ni mo fi fi ba won loruko je won o le fi gbogbo ara sare won o le se wahala tawon e wa ri daju pe eni to je olori odogbo adugbo gbogbo ni mo le fi so won ni ye lori fun awon odo olori odo yen ti wa lawon to jo sise po tawon so nje to se po e pe won jade emi ti toto e fa eyin ara alasia oro ti mo so yen e bode o gbogbo te ma n gberin ke n gbe weightlifter te wa alasia.

0: wọ́n láwọn wá táàsù ọ̀ṣìrí tó àwọn ọmọ títà ọjọ́ òdì ni wọ́n wá táàsù ọ̀ṣìrí lápọ́gbọ̀n lẹ́yìn táwọn ẹ̀ lọ́tọ́ àwọn ọ̀lẹ́
1: Ìyá ti ń bẹ̀ ní pé
2: Stadium lati
1: Eko
2: gbe lati National Stadium
1: ngba
2: mo ri awon okada to po gan reje meta meta lori e won ma dakidani in fact won po lati be yen all the way down ati yasi ijora olopa yen both left and right so mo den try lati pe 767 ko lo o kon korin korin ni so ki awon boya arrest ni won le come to arrest
1: bi owa go mokola nlolu lana ni agbo iroyin eleyi ti mo abi sori afefe yen o se nu wa pada ri bayi sin pe eko ti fe gbole o ti fe gba ole bayi eko ti o ti fe gba ole kolomba ko sanu wa ni o da yabo oni from iyana paja to baruwa inside they just say the price ni yawo o da olorun aba tun orilede nigeria se kini kon mo mo to da mi loju gugu e lo ma niyanju e ka wo se fura wa o ka ma nira wa lara nte mi ma bebe le lori ile ise bond 92.9 o da e kin sare mu eleyi olorun aba tun nigeria se o

0: on the 19th, oye je bo alati laaro ni.
1: Lati on the 19th, baba je da lati ni an ojo kerin osu kejo o.
0: Inu osu keje.
1: Ni won de ti
0: ni won na mu moto mi.
1: Se ngbo.
0: O nbo. Lati church. Wo de receive call mo ba back. Ewo bi ti moto wa.
1: Se ngbo.
0: Tani mo course instruction ejo e ba mi foju agba wo kejo wo te wo awon moto ta jo wa nbe.
1: Se ngbo.
0: Se gbogbo awa ta wa nbe ni won fun ni fine. Commercial wo lo nkoja lo ti orai koja lo se be ri ibi ti gota wa.
1: Kenbo
0: Tani mo course instruction ejo e ba mi foju agba wo te wo awon moto ta jo wa nbe.
1: Kenbo
0: Se gbogbo awa ta wa nbe ni won fun ni fine. Commercial wo lo nkoja lo ti oja lo se be ri ibi ti gota wa. E de ri ta yan ti e wo bi ti moto wa. Ta lo fun awon ni fine 50.
1: Tabuni baba.
0: Lai gbe lai fa.
1: Babuni baba.
0: Gbe moto mi o de ndi bo kin tori ni o.
1: Kenbo
0: So o da bi pe ayo ti oni pe nitori pa ngba number leko
1: sengbo
0: en tolorun ba ti fun sin to ba ra moto ko ma lo ngba number leko
1: sengbo
0: ejo ba mi foju agbo
1: a se ko ti joba ipinle ko
0: to ta ba fe pe nsin a mama sasi boni
1: abe ko kan sabe gota
0: ka ma ba la ba ole
1: rara baba sheri to ba dori eto lola lagba olohun gbogbo eyi won ti fi kini buruku camera so won pe ni tms camera yen ke gbe sibi e tin jeun te dinna te wa ladugo yin jeje iwaju leyin kini be won lo si source ile ijosin won lo nu ogba meko won camera dani kun ta gbo ni pe won ti ko fa awon omo gan fe kan o ni ye ti won 1000 naira yen ton ba ti le ri moto oni moto ya o wa se o ka won yen le gba ere ori e percentage won ma fun won nse ni won ya plate number won plate number ka kiri pe fun traffic obstruction awon laso gbogbo ti mo so yi gbogbo enu mo le bi so Cheri eba ko si wa la ma ti aja seri olohun wa so wa dagun mega bo arola seri gbogbo nkan te da ba se laye yi ko sa beru olohun temi niyan gbogbo to ba se laye yi beru olohun o kelebe o bale o sara green ni eni to ho lo mo po fun dun ohun gbogbo kini yi ati ko owo kale lati se wiro ko lowo lowo yi ohun ati ra oko ogun ati maintain oko ogun ati repo si wa lai se lairo fine 50,000 naira eyin gbe ti camera kiri boya lori waso won fun legberun marun 4000 ma ko joba taru wa ndi oro yi awon lo nse wa lori lede yi taru ta wa lori lede yi taru ku camera fa awon mogun fe awon mo ko ni se ti won kawe ti lo lewe ti won wa kan se te wa pe to ba fe ma jeun iwo ma po suna ko joba ipeko iwo ma rere gba nbe e wa lo nu oda mechanic inu oda lo source ibi won ba ti se party iwo nje abula ninu le o nje re sinu fire won ti ya photo mo mo to enter obstruction power of social entity ko si un to le so laye yi to ba be lo pada tun we ko be lo ri ni we bayi ogun ni wasun yen sha ni won ya moto mi le meta losu kan kilo de to ba dori eto lola won ya so iriri won la gboro olohun won so iriri won comrade assist ti gbogbo ayi mo si asna comrade assist ti gbogbo ayi mo si ni osodi awon ni akapo treasurer boluwa ti fe unit ni osodi e se opolopo odun laye o comrade suraj abiodun surutu Laredo Baboja Laje Afiz Olarewaju son ni Laredo Baboja Comrade Enkalon awon ti won ni kakin o Comrade Badmus Enkalon ti Alati Taufik Adewale Rufai awon ni won kakin olojo du Comrade Assis ti Ubaimus Arsenal Treasure Abuluwa ti Feloshodi e se opolopo odun laye alaye alukoro ajo last man ni won pe mi eja so gbe dola eni gbogun te ba be son pa e lagbe Olorun gbogbo en te se albarika loshodi e se o wo ise wa se ni alimoso mo fe kin yo alaji comrade mustafa mo ti musko mo so mo kin comrade honorable motolani tradidayo obama tolani ti o mo kon sara si eku se dada alaji comrade adewa sharafadin baba shade mo kin dada edaluwa edadayo akisoya olori ebi mo kin edaluwa toyin osoba baba masagbara lo ijoba ronu mo kon sara si ise te nse loye ka ma kon si yo mi o si gbagbe lati kin yo alaji easy abbas eyan dada ni won odo ni won de soju awon odo dada ni paja mo ogo alimoso yen comrade safatai amusa safeti te be ni mo pe branch chairman ni amo branch chairman ti o gbe sori ti o ti e fi gbe raga wa goke ju bayi lo lagboro safeti comrade omodola won lajiba jeje gbogbo ko tun e won fe wa la jeje anu lori gba jeje wa ma mo se oni jola e loju banki comrade gani seven onikun size pilot seven to mo ki egbe en te be da mi sise lori awon ko ti won so le be da ti won gbe idimu ni 400 naira yen o ajojo alabayo mi bi o ba se unit yin e le so fa won to wa nbe awu ma won to wa nbe ko ma wu wa kafara lu ko ma ni ara lu lara alaji saido ke kun dayo

0: sọdí mẹ pe awọn ọmọ yin to jẹ ọmọ kekeke e ko won jasiko simi yi eto eto imọ ero technology ti won ni ko wa ko yi e je ki won lanfani se ati ti lesson igbalode to ye ki won gbe kale ni ijọba ibile somolu
1: koko nu were na lo nte si waju ninu were yin telegram to jade laaro to ni won ni oba mewa igba me irokan lo irokan bo o beni kan to ba jeun to yo tan to ni ko siun e ma so fun pe iru olorun ni o si o o ma ni ti oro to nsele ni pile ti kad latari pe kini won ni nigbati gomina tele ri ni pile kaduna gba nasiru erufayin se ijoba won ni awon alaga ijoba ibile metadi ni ugoji kan baba na le won da lo bi eni yo jiga ni pe awa la nbe o won ni lana ode yi en to je gomina ipile kaduna lowo lowo alagba ubaso ni o ma fi won sipo pada pe e ma ba se yin pe awon osi nbe ma wa la wa nbe bayi won fi aje yin gba na ara ni sugbon nigba ti agbara ti dowo wa awa fe je olooto se lo won ni won fi oro na ran en to je alakoso fun oro je bile ninu isejoba won iyen alagba aminu sulaimon won ni won ti kede bayi o pe awon alaga yi won ti pada si ori ki o ma sise won lo won ni leyin ta won gbe igbimo kan dide ti won yewe onu aito na ni eni na gba to fi le awon alaga e lo nibe yi ki awon alaga ti won ti le danu tele ti ireti ti pin fun ipile ti kaduna ti won pada sori ko won kan ma sise won lo
0: inu wero indi gaja laaro to ni be ko lo mo sori o ni inu wero indi gaja laaro to nigba temi koja lo si le igbimo asofin ipile kano nigba ti won so di mi pe awon alaga ijoba ibile meta ototo won ti fona ta awon o awon to je igbimo ti won ye ise ara iluwo ti won kan si awon ibile ohun won ni ijoba ibile baguayi bebeji ati rogo local government won ni pe laarin osu meta won si bana owo nkan to fowo se won ni ko yi awon fi ide yi awon igbimo amusese igbimo asofin ipile kano won so di mi pe eyin alaga meteta yi e ko we keko e koko lo ye bana tori pe a ri account tari si wa e ra account se o owo ijoba isele na ya eni nri omi ojo won ni awon ni faye ru egba bi ile igbimo asofin ipile kano mi pe won ti fi ona ta awon alaga ijoba ibile meta latani won sowo ilu moku moku won ni eyin ogbe ni won ni eyin ojo na won we royin the guardian royin wa nbe laaro yi
2: FM 2.9 ore mi won ni nkan ma nrin ka re bi kokoro tabi bi aran ara tun ma yin ole yin we egbe kan re ma nputa ita ah ija fara le ni o
3: ore mi oja paja nko isuraso owo adese to nkuriri guta ita
2: gogo gogo ogun teyan le lo ko royin e pe lo mi ibise dara to bi bi an si careful lo go ba ara to nta ni ara to yun ni isan ara to ti re aji pe pe arugo atakaja paja wa biga nkan to npuni je tabi rin ka akiri ara yo kora mo le kedere wa ro run fun ewe ati

0: Sarah, comfort without driver.
1: Gbogbo olugbe ipinle Eko ipinle wa ki se akitan e deku dida lenu lona ibikita ajalarun lo ma nfa o ma ndi awon koto idaminu o si ma ba yi ka je to awon osise PSP ti lo ma fo ntelu nikan ni ka je ko ma kodo ti ka si ma so wo le ki ko dede ojuse ni kokan wa ni lati je ki gbogbo ma wa ni mimo toni toni apo ikole kodo ti lo ma lo ni re fun ti e bayi bayi lori ero ayelujara www.lomasmartbeans.com o ma leyin to ba gbiyanju lona bo fimu egberun lona igba o le adota naira lowo

0: gbagbo lotu ademi adesoya
1: abiodu folon so loruko mi adupe pe ntete siwa
2: ore ja jo se dadi ati mami tete wa kolowo bond fm 92.9 lo se ka kolowo oja ka je oga loro aje
3: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ki gbogbo awon olugbo wa asibe oba alikiola ko se aji ati umura ni irorun fun gbogbo wa eko sile kin to ma so oro mi lo 080 388 0944 080 238 0944 number ti mpe mi si nigba ti e ba ti gbo iroyin ayo ti mo mo wa fun wa ile ise Hajj Mikot Ventures Limited won se diwo lori umura September ati umura November eyikeyi ti a ba fe lo ninu mejeji 2,850,000 naira la ma san oye nla repete ni o si wa fun ero ti o po rara owo yi o wa sopin ni 10th of August a le so ti a ba nfani o se se ki a pojokun sugbon lọwọlọwọ bayi eni mewa akoko to ba koko pe ni o je nfani edinwo ti a n soro yi ti won san 2,850,000 naira fun umura September abitinu epe wa sori 080 238 8944 080 238 8944 ito daju na ni pe ke fi ohun ranse sori WhatsApp fun e ma gbagbe pe iforuko sile n lo fun Hajj 2027 ni pe ti yo fi wa sopin e ma padanu anfani ti lo si Hajj 2027 epe wa le ni
4: Hajj Mikot Bilai Taufik
5: e ma kunle di asko yi ni gbogbo ti e ba ti lori ofe ati anfani ati ma ni salafia ni sese nlo gbogbo kirakita wa ni jasofo gege mo ye man so ni opolopo ogba in wuri to daju to bi le fi le fomo ohun ni ile ati ile opo in lo ro mi sin gege bi ise won won ni kin wa tayin lo lo pa anfani kan to tu se so kale si ile ise elevation point 40% count eduwo ida ogoji ti o wopo lori antale papa ju bi ti won ti nile yi owode ni ipinle ogun ilu aye igba kan ni wa ni owode oko ba yin musa won to nso be tori pe ibi ti wo pada wa niyan ti o fi do sile onile elevation point gbe anfani yen de 40% ni anfani yen anfani to ti a wa nbe tinu mi dun hun re gba san die die pelu pe ediwo 40% wa o gba san die die ile ta so ro eyi ko pe meji pe estate ni owode ogun state ile yi ni iwe deed of assignment lori o de ma gba deed of sales lese kese to ba ti san owo wa gbo mi ire estate owode ogun state ile to da ni won yan tun won ti ba ara bi osu meji meta ni elevation point won tin sise won lonbe bi fokan ba le ko le mo pe ile ta n so iki se pe boya ile tutu rara o ja ojo e awon yan tin ra ise tin lonbe 40% discount on ni anfani ti o wopo ti ile ise elevation point ti won tari sita bi apere lori ilaji plot 250 square meters ta ni 600000 naira ke to bere si ni gbo mi bo se nkide yi mo gba ohun alase atoludari ile ise elevation point soro ni 600000 ni tele ni bayi o ti di 360000 naira e pe mi ita ta ni full plot 450 square meters ni full plot wa ta ni 1 million naira tele ni bayi o ti di 600000 o ti ja wa sile o ti di 600000 naira soro yi oya awon ero ba soro yi won wa lori WhatsApp awon number yen ri elevation point 090 33 19 0 090 33 19 3505 tabi 081 36 69 9959 081 36 69 9959 wa gbo iroyin ayo iroyin ayo sa ku iroyin ayo lori real estate njo je mo pe osu mi gbapo lo tun ni lanfani lati san owo yen die die iroyin ayo otuto be o lori real estate to ba wa le san 150000 sile pe down payment

deposit temere o wa tu wa gba apere un mere mere ninu apere yi o porisirisi ni elevation point e to ba na mu to na won goba nti e o le ba odidi ti alago lo bi mefa ko ba miliki orisirisi nkan awon ko oyinbo re ko sinu apere to pe ni food basket ti o na ba ti e ti debe wa ti ri yato si pe ire estate o je nkan to wu ni lori lasiko ta wa yi be ta won yan tin sise lo o wu yan lori nkan ari awo mi na ki sele ti jo sele o no government acquisition ko so ala omo ni ko si da ni laamu kankan awon yan ko le won lalaafia ona ire estate ile to fi ni lokan ba elevation point lo sinta wa gbo mi o ko pomo o e yara logun gbe gbo mere mere to nje won amaye derun pata ni won ni lero be ise de ti bere nbe olohun o si fun gbogbo ase ma gbagbe o fi ni lokan ba le ire estate elevation point oya ba fe wo bo se rin re saturday won wa lo fun inspection to ali raye saturday iwo pe elevation point pe emi o le raye ojo bye ni mo raye o won a de se eto bi wa ti lo oya je ju office elevation point fun e office won wa ni number 4 egbeda idimu road ore lope bus stop ninu ile nnpc to wa ni ore lope bus stop yen to ba ti wole pe building to wa nbe office elevation point ni oya awon ero ba soro yi won wa lori whatsapp awon number yen ri elevation point 090-33-19-3505 tabi 081-36-69-9959 o le kan si won lori Instagram ati Facebook elevation point ng wa jopo ni o tabi website awon gbogbo ase yori elevation point lori website won www.elevationpoint.ng elevation point ire estate owode ogun state je la mutemi koto tan

0: je pe o n wa woro die ti o si ma mura ti ma wa amo o se pataki ki a je ki gbogbo awon mo pe won ti sora lasiko yi ki won se eto fun gbogbo to ba je un patapata olorun ma ja short olorun ma ja jegbese e jo ma eto madan du fo lo nbe fun isowo awon isowo lo wa owo lo wa fun eto madan du fo lo wa lo wa lo nbe fun lo e bo lo se ri bo lo se je bo la se le se oya
1: o ka ri wi pe opolopo amuwo olorun lo ma sele ni akoko ojo boya bi agbara agbara to ma npo
0: korule osi lojiji
1: korule osi
0: kara wole
1: kina baje ki lo opolopo le lo ma ndawo ni akoko yi nigbati boya ti a wole abi ti gbogbo e so a de ri pe awon nkan yi o ma npo ba awon oko wo awon eniyan boya ibi ti eyan ti se ise ti e to ti se business e olorun ma je kari mo lo so ti lewo ari wi pe iru eni e ko ni le continue pelu kataka to nse ninu ile yen so ani kokan ta npe ni also insurance mo ti so re bi do le nkan ri to je pe to ba je lo kole to fi nse okowo e fun re o le insure pelu wa o le se madan do fun e le lori so that thing come back to your shell and like on just mo so fun anje na mo so fun pe gbogbo awon insurance as o se po won lo titi na I don't tell you be 2% of the value of ile yen

0: ọmọ Nigeria ewolewo e kaabo e kaaro e kaaro si lori papa sile se wa born 92.9 bawo ni odo n se ri ni eni eni to nje ojo Wednesday ojo on the 5th of August 2026 bawo lo se n lo lodo todo yin iroyin po lopolopo e je mu fun yin lati odo Wafcon nibi ti awon obirin Nigeria awon mu nkan le ni ale toni awon ati orilede Egypt nibi to je pe ifese won se je du oda eni tori won gbodo ma na ifese won se yen
1: tori ipele quarter final
0: group stage no siwa group stage no siwa lati lo si ipele to kan won gbodo ma na ifese won se yen tori to ba fi le jakule ileya
1: ileya ni o ti dinna mi for sure ka lu
0: gbare be ni nkan to tun wa je ki ifese won se ale tun ma dun ohun ni pe afani wa fun iko orilede meta lati tesiwaju iyen Zambia Malawi ati orilede Nigeria tori Malawi wa ni 6 points Zambia wa ni 3 points Nigeria no dey 3 points ni iyi to tumo si pe ti Nigeria ba lu orilede Egypt wa tun ma lero pe boya Zambia a le subu lodo Malawi tabi ko ta omi tori to ba ta omi o lo ma favor Nigeria sugbo ti Zambia no ba pada wa lu Malawi a je pe goal lo ma pada decide tori Nigeria ma ni advantage pe alu Zambia ni ifese won se elekeji sugbo bo ba le lonbe na a ma je ki e mo lale toni
1: be lo se lonbe akoni mo gba won de ti fi omo Nigeria lokan bale ye Justin Magudu only we know what to do awon mo ta won o se ta won o fi bori orilede quarter final lati tesiwaju DJ elekerinla African Women Championship eto lo lowo lorilede Morocco agbe Rabat bi yen ti se wa ni Barcelona na won fe ni interest lati ra osime
0: o din so ti pe
1: o din so ti pe won yin jele no make move interest no
0: ati Julian Alvarez gongo lo wa ni okun Barcelona iko Atletico ni awon gba be lo se lo be e je so fun pe iko Arsenal adehun ti wa pelu iko Newcastle lati ra gba ball laarin gugun yen Bruno Gumeresh o de ti fun lanfani lati lo se medical iyen ni London bayi to je pe ti gugu e ba de lo leto leto Bruno Gumeres o ma di agba ball Newcastle Arsenal ni sa tun bo
1: okay bi e ti se wa niyan bi awon obirin wa o ti se wo ya aja ni group stage loni lati bo si ipele semi final and ipele quarter final DJ ti obirin to lo be na ni Wafu B under 20 tournament yen na lo lo bi ta awon okunrin Fly Eagles of Nigeria awon na ma se be koju Cote d'Ivoire to je host country loni loni ni ipele semi final lale oni ni Stade Charles Kalon Bani Yamo Sukro lo ti ma waye ni orilede Cote d'Ivoire lohun the Fly Eagles won gbe gba oroke ni group B won gege bi iko Young Stallion of Burkina Faso se padanu sowo won laami ayo meji si odo ni group stage Nigeria Cote d'Ivoire won ti pade ni 2024 ni ilu Togo ni won ti pade gbeyin Flying Goose na wa so dimo wipe lowo ta wa yi Cote d'Ivoire won je tan won ma je kisa ninu ya ale oni lawon na yo wo ya aja
0: eya so fun pe agba bolu gan ti Chelsea tun ti ra bayi ni agba bolu ton pe ni Pep Chaviara be ni ti gbogbo nkan ba lo leto o ye ko se medical ni arin eni sola won a de kidi agba bolu gege bi agba bolu Chelsea tuntun be ni o se wa nbe agba olowo emu fun iko Manchester United o ma se medical pelu Celta Vigo lati lo ni ayalu tani mo nsoro npa e Alta Bayindir be ni o se lo nbe e je tun ma so fun yin pe ajo UEFA won ti sun gbedeke a yellow card latari pe tele tele nkan ta mo ni pe agba bolu to ba gba yellow card le meta o ma miss next match sugbon lowo ba yon ti so di merin ipe o digba to ba to gba yellow card merin ko to di miss
1: to le gba miss
0: ben
1: match to ma tele yen
0: a je tun so fun pe agba bolu yowo ma awo bolu Manchester United tele Jadon Sancho o ti ni adehun pelu orisirisi awon iko sugbon ba lowo lowo ba ohun wo iko to je pe o ma te lorun to je pe a de le ma te si waju gege ba se mo pe agba bolu o je free agent ba leyin gba ti contract e tan ni iko Manchester United
1: o ye je lo sese oku kin mele na lo ni bele nja idije ele titodun yi Lagos Street Soccer Stars o show the tournament o ti wo ipele third day loni nibi ti entertainment tin lo lati sawari awon odo langba to ma wulo fun ra won ati fojo ola the 3-day round result match o ni ti Lagos Street Soccer Tournament o show di nibi ti Oduwusi Street sibu so oluwole oluwole street kan si odo aye oye Tayo Church Street won sibu so wo Oseni Ewu lami ayo layo meji meta si merin nigba ti ibidun street subu yakata yakata agbele kale lolu won o meta si o kan won fi jiya sewu lo sewu lagbara sewu o olutemi dire ire kan si nwaju won mefa ni won fi gbomi loju won tournament sponsor senior special assistant to governor grassu sport ogbeni adebanji adeoye atewo gboye skibanji so di mimo pe gomina abajire sanwoolu lo sagbateru to ti se ranlowo fun awon agbabolu elere daraya na to jeti a Lagos Street Soccer Stars Oshodi tournament isele keta iru re bi yen bo ti se wa niyan o
0: eje ma so fun ki agbabolu tanmo si Mo Salah o ti lade hun pelu iko transfer sport niyan ni Turkey ti gogo kan ba de yo bo se ye ko lo Mo Salah o ma di agbabolu transfer sport ni sa to nbo yi awon iko na a ma te si waju ni igbaradi fun sa to nbo eje fun yin ni awon ifese won se en ba olusima lo nbe to ba jagun mejila AC Milan ati Inter Milan ajo mu nkan le Man City na pade K League All Stars ni ago mejila e na ni Chelsea ati Juventus ajo mu nkan le ni ago mejila abo Napoli ati Osasuna 5:30 ni Arsenal ati Real Betis.
1: Okay, kabiyesi oba wishe ade emi ajasa wishe onigbongbo won kundun won feran ire bolu awon obirin pupo pupo. Ire bolu awon obirin ni won feran awon obirin. Okay, won ni ago mesan lale toni ni o kabiyesi oluwa mi ago mesan lale toni lawon omo obirin yen o gba bolu won koju Egypt lale toni 9 p.m. tonight. Bi yen bo ji se wa ni. One DJ Kanre o Senator Anthony Adefuye Grassu Football Competition o ma talenu o ti wo ipele semi final loni oloni nibi ti ko agba bolu Melody FC lati yaba SCDA yo ma koju olugbani boys a papa igan mu won ti wa won koju ara won lago mewa uro loni oloni to ba di ni ola United Square Angels Christopher local government yo wo yaja pelu FC Phoenix Queens ni a papa igan mu LCDA ago meji la osan ni ti won ni Football Unite Community Tribe bi won ti se pe akomona idije ohun to je pe 18 team lo kopa nbe winner kan na ni won reti atokunra atobirin won lo nkopa nibi ti idije na Bariga Sports Center SMS CMS Primary School Freed nibe lo tin waye nibi ti won gbe idije Senator Anthony Adefuye football tournament ti won gbe kale bo ti se lo lori papa Bond FM Nuruddin ohun lo je ka mo legit lo fi ye to wa ni Abu Fatah Abu Gafar lo kan todo temi aja se ru powo si bi o da bo gania
0: oya I dupe lowo Olorun ba to ba bere to te ba pare o pe pataki lowo eyin lolufe wa na te gba ko fi wa sile olotu wa yin tunji olalekan adupe lowo awon iya meto meji to wa nbe ajala liga ati gania ti belo asiru Ibrahim olalekan IB Sports le mi je esun

fọ ọmọ na bansin apejuwe igogo lo se dede ero bani soro fonu kan soso to sise oniye biye baba se fin pe latun le lo bi power bank fun awon agbalagba ti riran won odangajia abawo to ni pe ni ja oju be ba se nte number fonu yo ma pe number na jade ele wo amu ma woran tv tabi ka gbo ikeyi radio lori fonu ti mo nso yi touchlight to wa lori e yanyanyan lo ntan bi fluorescent didu atohun re si kile very loud 1 year warranty 10,000 amp hour battery to le gbe yin fun ose kan gbako o tun ni facebook promo price 35,000 naira pere pelu free delivery ni eyikeyi aye te ba wa life akoko sofo ile ise big phone se fokan tan agric bus stop ikorodu ipinle eko ni won kale si 08059714390 08059714390 tabi 08141648401 08141648401 the big phones labe prince adefolaju samuel ni won ta phone eru to jowo e lo

ojulogun oogun iba salate mu ni atemita ati lumefantrin ninu o wa ni horo aladun esikeri to sise ni kia pelu ilana to rorun fomode salate si tu wa ni horo fagbalagba ba ibajade laarin ojo meta pelu salate lati owo shalina healthcare ti ko ba si ayipada leyin ojo meta lori dokita re ajo awon dokita ni nigeria fun telu salate.

dupe lowo Olorun oba luwo se o Olorun tun kawe lojo tini ti se ojo anu a ma dupe pa tun wonu osu kejo laye atalafia ari bere lagba lowo Olorun ale arin opin yo se oje gbugwa ari bere odun laye atalafia ati laarin ti arope ta won lokan atemi atati bo ebi wa patapata a ma rope atun wa ri opolopo odun laye opolopo osu opolopo ose opolopo wakati iseju laye ninu alafia ninu owo na lemi gun lagba lowo Olorun oba ọpẹ ni fọlọrun ọba tun ja ko tun kawe lọjọ tini beni se je ọjọ anu anu wa wari a ri ba ti se a ro na gbegba a ni na kan to ka to ri kan lagba lọwọ Olorun ale mo ki kabo sore to gbede mo ke extra na ro ti eyin temi bawo ni o se wa awon ba lo tun mara adupe lọwọ yin ba le le okode lo so ni baba tun le dada adupe are mako gbogbo gba na fun ka lati ma fun olulu mama onibre lataja bs mida esengo oja 1 to 15 as usual awon eyan tin pele ko to di wi pe a bere eto ahopa 0809 8933388 lo ba de la ro e ka ro o okay alagba peter remon lati okay lati agege ikeji la be ti fe ka mo la ro ni so ti ya oya lara awon oba ti awon omo oba akoko oba ado ti eyin radio yen sile oba ado olojo be akoko abi ina awon omo ti won bi obirin wa nu won ki lo oruko oruko obirin na oba ado oba akoko won bi omo meta ninu awon omo meta nkan obirin nu won be ki lo oruko obirin yen na oruko obirin won ah lagbara olohun mo te ro pe ma sare mo je lekan na ni be pe yen simple now mo ro pe ma so be pe olohun wakati kan seju aya anyway je so fun yin to ro le nafa lati pe pada ere lukuti ni o be ni all right sir 0098933388 lo ba de la ro tini hello e ka ro sir yes alagba Sulaiman abi lati Somolu Bariga okay ibere oni kin fun yin sir number 8 so ti ya gbogbo kan wa iyan hub ti won ko o de je gbaju gbaja kan won ko ni mi fe mo fe so e kan so ti ma ni kin so dun o tun le pe e je kin so dun yen fun ke wa so ruko gbogbo na 1887 ni won ko hall yen very popular hall ni Lagos state won ko ni 1887 bẹ́ẹ̀ni sir okay city hall oda ojo mi sir global memorial hall ni o na ko ni 1887 bẹ́ẹ̀ni Eko ni bẹ́ẹ̀ni sir yes sir Lagos Island bẹ́ẹ̀ni sir 0098933388 lo ba de laaro ti ni oruko yin bi te tin pe ati ibere te ba fe mu lori eto gbede mo ke to ni extra ninu hello e ojumo re o okay lati ikeja number 5 abi tani kilo tani first deputy governor Lagos state first one ta ba so deputy governor odun wo ni won si je first deputy governor Lagos state odun wo na fi je deputy governor and the first deputy governor dafojo loruko won e ma ran ti e o da odun wo na fi je mo ni e daruko first deputy governor oruko won atodun ton fi je odun wo na fi je Rafiu ni okay odun wo sodun wo na wa fi je okay congratulations all right e ma gba card ke send oruko yin agba message sori phone number so I le send the card yin si all right yes

0: sikoro du ni lowo ta wa yin so ya ile ise kan wa ton pe ni Lagos Fire and Rescue Service ki loruko en to jo gagba fun ile ise na general controller Lagos Fire and Rescue Service ile ise kan ni ipele Eko eri na we e number jo na aniro anirogun na o ki loruko ga ile ise na mo ni ile ise kan mo ni ki loruko ga beni Lagos Fire and Rescue Service
1: oga le seyin
0: beni ma
1: e de ti so fun ari
0: agba lagba ro lo ma daruko e gan pa boya gan boyen ile mu bere to jale adewuyi
1: Michael adewuyi
0: o da mama wa mo lara arabirin Margaret Adeseye Margaret Adeseye arabirin ni ko se Michael iro eni ma arabirin Michael ko o arabirin ni won sokunrin o iro eni Michael awon to wa bi na no gbo Michael Adeseye no dade ehe Michael le pe ni ai Michael Margaret Adeseye emi mo se wa san pe Margaret Adeseye ni ko se Michael obirin de ni won ko se won se okunrin alright ma e le lafani ati pe pada won tin owo lokan ewo o da ni nse lobe so gbe yin te ba je lojo tini adupe lowo yen ko ibinu oju oni ti wa lagbara olodum mo dupe lowo funke alaji meji alaja meji ni alaja funke alaja gani ati ala liga gbogbo sport mo ti mo te fe kose lodo egbon ki ma so npa sport la liga alaja aja fausiat e se adupe ati oga madam wa aiti wa ki le pe aliya assalamu alaikum bese bibi yin na re bi sala balogun 0098933388 0098933388 lobade la ro tin abi 0822608601 eyin temi bawo ni o se wa god bless you
2: o ma tele be lo mo sori ni ijoba ibile sobolu lanode iwo ni o ma tele be lo mo sori

0: ṣe Bond FM 92.9 ante siwaju laare pelu awon eto ago mokan lati ku ise o ti koja iseju kan nibe je ka lo sori eto alaafia tayo pelu olootu atokun o ti lo sise iwaji olootu lo wa ni kale abiodun folorunso e ja lo gbadun en lori akotun eto alaafia tayo bi ti ma salaye fun wa awon ona ta le fi mo eto alaafia ara wa pelu iforowanilenu to se pataki o ti ya
1: Why do my vicar love me? Oh, I love her, I lose a bow.
2: Why do my vicar love me? I love her, I lose you.

Benny, alafia tayo leto lati le se Bond FM 92.9 akiri gbogbo bi ti e tin gbo wa pe e kaabo sori eto wa ope ni fun olorun to tun fun alanfale lati wa lori eto yi awon agba bo won en to ba na alafia olohun gbogbo edemare oni fi alafia je wa niya lase alawura bi loni lori eto alafia tayo kini a fe gbe yewo be ba wo ta e ri pe nti o nba gbogbo eyan fira na ni a fe gbe yewo iko ni o latari akoko ta wa yi oginiti ati ojo aroroda to sele tile tutu a ri pe atewe atagba awon na ni o je pe iko yo ni enu ka to le wa mo itoju e to da fun iko akogbodo mo gbogbo awon to se okun fa tori ona ti kon gba wa o pe orisirisi elomi latari otutu oginiti to balẹ yi na lo fa ti won fi n gbe ko nigba to je pe opo o le je nkan ti won je ko ba won lara mu to le we npe ni allergy na lo fa iko ti won awon elomi won ti ni awon kokoro aifojuri kan ninu ara ti a mo si bacterial infection o na lo fa iko ti won onikaluku na lo si ni itoju titi e opolopo na lo je pe ohun to tun fa iko won abi irisi bi ko won se ri elomi to ba gbe ko bayi e ro pe wure ya gba lo lo gbe ko ni sugbon elomi bayi awula mi loju ni titi mo bayi ta ma yo omi elomi a ma ba kelebe wa won ni kelebe o lapa ko lese o be wonu gbo lo gbogbo awon ko yi ni a ma ro papo tori pe gbogbo nkan to ba se wa na ko la ma sare lo si odo onisegun igbo ni osibito awon itoju kekeke kan ati a le sare se ninu ile to ba di pe apa o fe ka mo apa o fe ran won ni bapa o ba se san mo a ma ka lori a tete wa lo si odo awon onisegun oyinbo nigbati itoju ta n se ni abele ko ba fe gbo ta ba ri pe eyan o wu iko to ye pe eyi ti won pe ni dry cough to ye pe kan gbe ko yi ni ko dele ko doke iru awon be lilala nla to ba se ni nile a fe polowo eni oje ni kankan iba to ba mo awon lilala nla to ba tin nla pelu bo se nla gbogbo awon iti o sun jade lati ona fun e ati to nla ati gbogbo awon ruja to ti ko si a je ki o ma de yen ni lo npe ni london ti o je pe a ma se ran lowo fun awon nkan be iru eni be gede o tun le lo ogun ara riro e ti a mo si paracetamol a fe daruko eya kan o le lo won lati le je ko sun ibana a ma fa orisisi be to ba je pe awon to nwu ko e to je pe awula mi loju to si je pe won fe ti lo si ile iwosan won si fe wo fun ojo kan abi meji iru awon eni be ton ba ni oyin tomo na ba ti ju odun kan lo ni o anike fọmọ ọdun kan lo yin gẹgẹ bọn se salaye fun wa e le fun won ni sibi oyin kan si meji lati en to ba ti ju ọmọ ọdun kan lo si oke a le se beyen fun won bakan na lawa yoruba na ni awon ogbon kekeke ti a ma nda ninu ile en ti yan ba ri eru alamo to ba ti ra to ba ti fi sinu ikoko to ju to ti ju daada a wa fi ọlọlọ èyí tó wá jẹ́ pé bíi powder yẹn a bu epo sí a jẹ́ kí epo ṣe gbẹ̀dẹ̀gbẹ̀dẹ̀ díẹ̀díẹ̀ kó fi ṣúgà sí i kan rò papọ̀ kan máa tọ ọlá a jẹ́ kí ikọ́ ẹ̀ kí ó máa dẹ̀ dáadáa tí a lè máa retí ẹ̀rọ ẹ̀ pé òtútù àti ọ̀fìnkì ló ń bẹ́ ni náà jà ó gbọ́dọ̀ máa mu àwọn nǹkan tó bá lọ́ wọ́ọ́rọ́ ó lè máa ṣe omi gbóná mu díẹ̀díẹ̀ ìyẹn náà tún máa dẹ ikọ́ èyàn dẹ̀ gbọ́dọ̀ tí nílò láti sinmi dáadáa kó sùn kó sinmi ilé àti lè jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ikọ́ yẹn kó di àfẹ́yìn tí egun alárí ń fi sọ ṣùgbọ́n bí mo ṣe sọ ṣáájú pé ọ̀nà tí kọ́ bá gbà wá náà ló máa ṣàpèjúwe ọ̀nà tí a máa fi tọ́jú ẹ̀ ká tó tún tẹ̀síwájú lórí ilé ẹ jẹ́ ká dókè lọ́nà tó bá padà dé a tún máa tẹ̀síwájú.

0: Bond FM lawa 92.9 awon alabi amo won gbodo ni ajogba ninu ile orisisi awon nkan pepepe na ni o ma wa to ra won dokita wa atawon nurse alabere o ma ko wa ni awon nkan ti a ma ma se ni ile die die won ni bi omo ba wu ko na to a fe wo pe boya bacterial infection lo fa a le mu osan wewe se mo pe ise ti osan wewe n se na ni e ka wa papo mo oyin ta ba fun won die die ari pe iko en na atu gbo ero to ba da bi pe o tin lojo kini ojo keje ojo keta e ti kan si onisegun oyinbo yin ko ba pe nkan mi ni o fa kan le se ayewo daada ba kan na awon agbalagba na won a ma je orogbo a ma fun mi emu daada ki o tun le je ki won de iko a ti so lilala nla fun wa ni saaju orisisi na ni eyin na ti mo eyi te ma tu paper la re te ma ma mu ole kokon mejeje oni fufun yen e le ma la yen na bo si je pe ebu nylon la re ni won po loja lori sirisi ti a le ma la iko kan lo ma fi se yan aisan ti o da ni o ma fa irora je pe omi a ma la loju yan bayi ni lotun losi ki olodun ki o saanu wa papa lori awon kekere ti won mo bo se se won a tun ma la ni lofun ara bi o ba wu ngba bi ba da pe won toyan blade ni ona fun ni to je pe inira e o ma ni agbara o ma ni agbara sugbon awon ogun korisisi na ni o wa ni oja kakakiri ni awon ile taja ogun ibo ta tun le bere fun ko to je pe a lo si hospital je ba ye so ba do je pe awon ni ni awon ogun ti won ma ra destro metofan na ni iru awon ogun yen a ti dodo awon awon pharmacist won ti mo iru awon ogun be yen to ba le wa je pe awa to je pe onikelebe ni to ari kelebe tun be flegym na ni iru awon ogun ti won se fun yen olorun a ran wa ni owo fun alaye ati ibere si lo se se yin sa awon kan ta so yi so n gbese lodo eyin osan wewe ati oyin orogbo aba won le se ri si 08037388030 08037888030 se beyin se nlo awon kan kekeke iru orogbo se oyin ati osan wewe ni abogbo won le ti ma nda si lasiko iko to di pe e ko si awon isegun re je ki a gbo ni aro ti to ni 08037888030 na ni awon yan fi nda si eto lati le se bond fm 92.9 alafia tayo le to eto ni alafia tayo
1: mi o alafe lo sagba o
2: Wa
1: ilu mo fi kai loro mi alafe alojo gbogbo Olowo bi ma onile lori o

0: pamu pamu jigi jigi mo berede.
1: Hello. Hello. Ṣeun lati bo le tin pe.
2: Lati agbado.
1: Agbado. A gbo yin.
2: Emi ma lu epo pupa ati sugar.
1: Epo pupa ati sugar. Bawo de ni so n de die die te ba lo. Okay. Eh ti gbianju eru alamoye ri.
2: Okay. Epo pupa ati sugar.
1: O de ma n lo. E ṣeun alagba ṣeun lati agbado. E ṣeun. Eje ka ma rora wa leti pe ose ti a wa yi na ni won pe ni ose ifomo ni omu gege bi awon ajo agba nla yi bo se ya soto lati ojo kini osu kejo si ojo keje lododun na ni won ya soto pe ka ma se ipolongo anfani to wa ninu fifun omo ni omu papa julo awon omo ewe wa won ni o ma n dena aisan fun awon omo yen iru ita nso bo mo keke ba wu ko nisin ba ti fi ha lenu to ba fa die so tun to si iyen tu daju ogun iko lo e ngbo ba kan na won ni o tun ma nje ki awon omo ki won ni anu awon mama won daada ti a ba nse be won tun ma nje ki opolo awon omode ki o ji pepe won ma nje ki opolo ji pepe ton ba tete fun won ni ati bere ti won de fun won ni asiko ti o ye won ni oro pe tin ba fun won ma tete dori kole pe iro patapata iro bu ni pe e ma gboyan lenu mo su kan o e fun won ni oyan gege bi a se nse isamisi ayajo ifomo lomu ni agba nlaye o wa ro gbugbo eyin olori ilu eyin ba le be se ngbo lenu wa yi gbugbo awon te ba ti ri ton ba fe ma gbe ipo yenu kiri pe ebe ba ti fun omo olomu ju ipe o ma nse akoba pe ko ni je ki o ma wo waju gangan pe iro patapata iro bu ni ko siro ko so to kokan ni iro to jina si oto ni eyin okunrin na igba melo lodun odun kan si meji ma fi pe oju ni ni suru suru to po tori ojo la omo na ni opolopo omo lo ma fe ti o ba te ba saanu won e mo pe arole san gbogbo nkan ta ba nse lare a ngbin ni te ba daju omo olorun ni je ki awon omo wa ki mo daju wa 0803788030 ati gbo enikan ton ni epo pupa ati sugar na ni awon fi nda ogbon si e ma ye ke po won o ri iwa ta gbo pa ogan lo yin apa o fe ka oyin mo e ma ye ke po won e ma ẹwà lè gbogbo àti ṣúgà a rẹ̀ ti gbọ́ pé ọ̀sán wẹ́wẹ́ àti oyin náà máa ń ṣiṣẹ́ dáadáa Monday FM láwà 92.9 0037-888-030 0037-888-830 náà lọ fi ń dá sí hello.
3: Ọmọ ìyá mi lẹ́gbàá a kò ojúmọ́ o.
1: Ojúmọ́ aláyọ̀ ni mà.
3: Dr. Olóyè bí Abiodun Ifá White ọmọ nígbè yìí.
1: Baba ogun wo le tun mo fun iko o ye ke a gbodo de ile ku ka ba bo ntutu ati gbigbe
3: eyi baba wa di ko wa
1: hello hello a n gbo yin sir
3: awon ita ba lo wa awon baba wa na so bi to bi tolohun bi n gba fun wa je ta ba ri runu aro irunu aro ka jo kokuna ka popo mo sugar die ka da se po ka ma la la se olodun mari eni ya dupe
1: isegun bile leleyi o oni irunu aro ka jo daada ka jo daada e ma ko je pe aro ti ojo ti to yo di ba boya eru to yese to yese se ni a tori igi na ogun na ni igi ninu igbo ogun na ni igi ni e de le je pe eru te se to yese ni ke jo daada ke tu fi ye wo olorun aran wa ni owo tori ko arun adoju ti ni o be ba gbagbe baba kan to lo polowo ogun nu mo lu aye ti ko je sotun won ti ko je sosi baba yese ti Canada de ni London lo wa won kiri awon are orilede moto denku denku ni won wa fin ki won lori oro ko yi na ije ko bere si gbogbo pe se fe nbe yen ah ni ko adoju ti ni ba de lo de lojiji pe baba baba ti ko ro pe o fe bo mu kekene e ma binu da pe kina fe fe si mi die igan gba ti ti kini de biji baba ri pe ko fe so hun die o o mu oloju pa ni gbogbo ti wa ene leni o ba pa lojo na pelu gbogbo display ton ti se pelu gbogbo wa ni da lasiko yi awo loselu a fe polongo bo fa won to je titi wa ti wa gbe gbongbo zenu lati darin lo lati da wa ka orisisi ka de be si soro awon anfani lo ba lo gbe yan lo ah eleyo mo to fe so jare to nka lolu yi je ka mojutu ara wa igba mi iko iko lo ko sanu yan ni o elomi le ro pe won sa so won ni pe aye gba to fe polongo la mo won alagba ade wale elesho olawon ma lo le tori oro pe ah awon egbe won lo ta ba nsoro bayi oro ma ja ketekete lotun lo si ko de fa won lowo bayi ka won wa lo sise ta won gbo lohun aba lo pa fi ko bu awon gbe ah awon ateni ko de ti jandi ise ti ata awon gbe ise ni tin ba lo ba ma mi le ahun pe ah eh mi mo kokon mi ba teyan je elele je ya to ya gba lo ala le kan ti gba maru lowo en eleni pe ah ota ni ko tori pe efu efu ah ti e wa soro ogun efu bi ko ba fun wa we ogun efu si lo alata na wa oni ordinary wa efu gbogbo ahon yin ni fini ke hala ti le ke tu mu die ko to alata ti e ma da ti e ba mu ato tori pe aisan da o ki awon wa lo re ro kero so tun so si pe ah won fe get awon yen alagba adewale elesho oyinbo nu awon ni theater gege bi won se salagba ah gba ta n gboro ko ye o ta won na ba re pe ah olotu iko o ma mu ke yan re ro kero pe awon pe ah bi ba n soro fata fata n ba de dori set bayi a ba lo pa gba alagbaja o ti ni ma rowo ko de ri be ko ri be tori pe bo eyo kin ro kadun gege bi awon agbalagba bi won se so. Hello
3: hello doctor no yede no pada
1: ah o ma se owo yin
3: ona lo la wa so imoran ti ma tu se ke ba wa gba awon iya olomo wa opolopo ti gba ton ton pe ni ogun le tutu so ti e isa gba ta wa kekere laarin
1: agbodo
3: ma
1: lu ko le ti
3: to ta ma
1: fi si gbogbo ito ti gbaya hmm ma nsi dot ti gbaya be ni ti ba ko ko ma gba ti elomi o mo bo se nse mo eyin na le so pe jesu ti gbe gbogbo e beyen ka lo
3: da
1: o sapo ya ko
3: eh pe ri pe o ma pe kini kan ni oju na
1: eko igbagbe
3: ka
1: mo le eko igbagbe
3: e se so o ma pe si oju na nbe sawo ko ba ti bi kiri won ma tare lo gbe o ma lo fun
1: iko la se nso le ni ile tutu de mu wa yen na da oni ogun le tutu ah amode ma sa fun kini ohun egan o ni agbara ohun ogun le tutu lo wa mu yo gba 440 sugar to ba ara e mu ba wa le fun emu bayi o jigbigbigbigbigbigbi eh se le mu ada bi pe awon lo ma sise nu aya yan ti won fo pelu brush ati awon jiki e di won fi n fo inu nkan lo ko sanu wa gbugba won o nje on to du to du o fe mu ogun le tutu wa mu ni o igba e ma ma se environmental aya o na le ti gbo yen o si si te gbo pelu won te ti gbo lore to ye ki ajo gba ikun re pete ni o e ba mu ipopo ati sugar e ya se sinu go to wowo kan bi awon ego ike paratelu mo e se sinu to won ti le wo owo meji te ma fi to so mo lenu ba ko lo lati so fun nipa oso wewe ati oyin eni e na le pa ba n bare eni ogun efu eni efo efu ori ahon yin daada yen na ma tun fa iko ogun le tutu na won ma n si gbogbo odo ti aya ti o pa wa kekere je ka lo fun awon omo ti wa na ko le pa won lagbara eledumare a ni ri ju bayi lo lori eto wa eto yin alafia tayo fun ti ose yi ege ti mo pe a ma nse awon ojo kan ninu alafia ta to je pe a ma gba won ni segun ibile na wa tori pe for tun we o si fo si we otun na ni owo fi mo a gbodo gbagbe eti adaye ba olorun a ran wa ni owo owo pe taki lowo awon lowo botini alaja fauzi asalako soni ati hajia ganiat ashiru belu abi odun folorun so loruko bari pepe tete si wa
4: le lori o alaja lo so gbogbo aisan ti ogbogun ma fi gbe wa de alaja

0: Islam Muhammad tama se mu lori dubura ama pa sere ni ibini ti ise to ni o ko ni bi ka ko ni se aja ti mu ra pelu ro Alif Nas aja ni WhatsApp system te ti se gbe kale September special umra so fun lafa ni lati de to ife akase umra lapa po December no da yin lo fun gbo awon to je pe a lafa ni ati lo aji 2026 lati lo gani le oluwa oporopo awon anfani le je te baba le shelf das aja ni WhatsApp system se ni ajo September special umra ati umra December fun 2026 e ti ma pa ma fa to mo ni pasuna yo ma ko ise ni ajo si gbo awon aya mi lati lafa ni ati si se se pe pelu wa se gbade ta awon je le wa to wi na le ma de ta ti lo ta fi de e ma ko loye to ma ko yin sele ati balu to gbegbele be ni aje ti se lati ma sanwo September special umra kale tabi umra December fun 2026 e se ti ma ka so lu le shelf best one number 92 ko duro pade bus stop nilu eko e pe 08034105710 tabi 08024717601 nilu lori e kan si won ni dojuko kiris hospital olonso go lori 08032479451 saki ati gbogbo okogun e ma pele adana lapo sori 08383078 24 and that's a general services limited. I want to work for that tomorrow.
1: Arike arike emi mo to roju koko bayi
2: oju lo si ti awon ti na bo je
1: ah emi mo se
2: eni ba yo bo se ni furukoko bi eni pe le so kidi le ka to wo bo su yo pe ni se kidi lo ko la se de re lan beke oke te o ni ti to sa de da je ona ti ti ka ri bo ni bi epo lo to benu kan yo
1: ah ai sa ta ri ni mo se kan emi wa ni si se bayi lo du fe mi
2: se eni ma se so fun pe ka le moju to ara yin brother o fo ga ma kari o le mo gi baba o kehu
1: ti ba ni Ìwọ́lẹ̀ sọ̀rọ̀ sókè, ṣàlàyé bó ṣe ń ṣe fún bàbá òkè o. Kọ́ màrá yóò tó gbé ìjà lẹ́ẹ̀rẹ́ fún ìgbò jẹ. Ọ̀pọ̀ èyí tó rẹni gbogbo, ara títa jẹ, ara títa ara yíyí. Kí bàtà ó máa bọ́ lọ́sọ̀ ọmọ ènìyàn kò sún ọ. Bàbá òkè ò lè nígbò jẹ́ àtúrà. Lórí èyíkéyìí àìsàn tàbí àrùn tó fẹ́ dàmi gúnlẹ̀, bàbá òkè ò kalẹ̀ sí 944-71143 Baba Oke o emi gbogi bebe bebe
3: labbaik allahumma labbaik
0: Islam Muhammad tama se mu lori dubura ama pa sere ni ibini ti ile se to ni o ko ni bi ka ko ni se aja ti mu ra pelu ro Alif Nas aja ni WhatsApp system te ti se gbe kale September special umra so fun lafa ni lati de to ife akase umra lapa po December no da yin lo fun gbo awon to je pe a lafa ni ati lo aji 2026 lati lo gani le oluwa oporopo awon anfani le je te baba le shelf das aja ni WhatsApp system se ni ajo September special umra ati umra December fun 2026 e ku ti ma pa awon fa to mo ni pasuna yo ma ko ise ni ajo si gbo awon aya mi lati lafa ni ati si se ase pe pelu wa se gbade ta awon je le wa to wi na le ma de ta ti lo ta fi de e ma ko loye to ma ko yin sele ati balu to gbegbele be ni aye ti se lati ma sanwo September special umra kale tabi umra December fun 2026 e se ti ma ka so lu le shelf best one number 92 ko duro pade bus stop nilu eko e pe 08034105710 tabi 08024717601 nilu lori e kan si won ni dojuko kiris hospital olonso go lori 08324479451 saki ati gbogbo okogun e ma pele adana lapo sori 08383078 24 Alif Nas aja ni services limited. I want to work for Los Angeles tomorrow. Bye, Lulu.
4: After today, show go. I will like to come at today. I will be ready at today. LSTF 10 years anniversary. I want to share the kind of pop-up market. Thank you. See, I'm about to be in the lake. The lake pop-up market LSTF 2.0. So, I'm going to Lagos on display. Lagos on display. We shop from 300 plus unique business at discounted prices ni gbabe ifaran aso ewa ohun jije mimu atun inile ati ori chirisi kan ni ama pate emi bi ipate nla yi pate nla ti mo so yi ni agbara emi ko nkan ti joba ipinle ko ba gbe kale nkan nla bi ma ni kini to ma ni to go suma duto ofe ni ma fun ko sile bere lati ojo kefa si ojo kejo nínú oṣù kẹjọ 6 to 8 August 2026 ní JJT Park Ikeja Lagos má gbàgbé bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ kẹfà sí ọjọ́ kẹjọ oṣù kẹjọ ọdún tá a wà yìí ni àǹfààní pẹ̀lú oríṣiríṣi tí ẹ bá wá pàtẹ ọjà yín níbẹ̀ ní JJT Park ẹmu JJT Park náà tó wà ní aláùsà níbi ẹ̀yìn Lagos Center Assembly yẹn ọ̀nà tó gbẹ̀gbẹ́ rẹ nígbà tí wọ́n máa lọ síṣẹ́ nínú ọ̀pọ̀jọ́ta ibẹ̀ JJT Park wa àǹfààní pọ̀gbọ́n rẹpẹtẹ fún àǹfààní ẹ̀rọ forúkọsílẹ̀ fún ètò ẹ̀yáwó Lagos State Employment Trust tí ẹ̀dẹ̀ máa rí wọ́n ẹgbà lọ́gán lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ìyàtọ̀ sí ẹ̀rọ forúkọsílẹ̀ fún LASTRA nílẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́ ẹ̀rọ aláǹfààní àti forúkọsílẹ̀ fún LASTMA ìlera Èkó ní owó tí ó gara àtàwọn àǹfààní ìmíì tí ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó tí wọ́n ní fún gbogbo olùgbé ìpínlẹ̀ Èkó má gbàgbé ipa tí ọjà yẹn máa ṣíjú ọjà si awon ara ilu tori pe awon eni bi eni ro bi eyan jankojanko to koja lo atan to wa sibe lati wa ra oja oju o ma ba otokun won ti fe lodun to pe ati lojo ti pe won ma ba pade ni to nbe ni to ni oja awon ni kan kan to se ti o ti oya kankan ti oya ja ah kini to ni ro le pa won o se wa pon nbe sita wa city gate park labe Lagos to the Benin cross road afa yin la to wa fisile fun Lagos on display lape magbagbe pop market 2.0

0: asisiya alaya mabota lori eto yi lẹsirigba lori eto yi lẹsiremo akitiyan awon asoju wa baba alayo ni mo na ba je de e je ki lu omo e so fun wa o
1: itukun ara oto ti dode o akitiyan awon asoju wa akitiyan awon asoju wa pelu baba alayo emi le se wa 92.9 fm ni gbogbo aro ojo Wednesday
2: 11:45 a.m. gbogbo ojo Wednesday
1: pelu omo yin gbajugbaja ilu mo ka soro soro ni ayodele oloye baba alayo oko sisi ni alaya magale lori eto yin lawon asoju wa ti wa isalaye ipa ti won ti ko fun idagbasoke ara ilu yelo alaga ibile commissioner tenant atawon rep ori eto yin le o ti mu akitiyan ati ojuse won lori awon ara ilu ti won soju fun
2: 11:45 a.m. gbogbo ojo Wednesday
3: e karo sa e karo ma ibi ta ba wa loni abo ori olodun ba pade o eto wa eto ye akitiyan awon asoju wa na lo tun gori asese pelu emi omo yin oro eyin pese yin ayodele oloye baba alayo oko cecilia la malale anora akoko mo lowo made ibulo oje ati kele lo mu eto yi tesiwaju daada o

0: no ipinle eko baye ti won bere ise ni Orosoke Fire Station ibi eto ohun ibi leyin ti won so di ninu e pe won ti se eto idanileko olosu mefa fun won lojidan ati ri pe won mo se ohun dada ibi ipago won to wa nilu Ikeja won je ko di mo pe bu won se gba won si ise ohun awon eto akose mo se ti won ti ko won ni won tun fun won ni iwe eri basic firefighting competency certificate lojuna ati ni igbaradide ise ohun nibi eto ohun en sojo oga agba fun le ise panopano ipile eko arabirin Margaret Adeseye won ki awon ti won sise igba ti ise ohun ku orire bako na ni woro won pe aponle osi fere to ba muse lole ki won ri pe won muse won ni okukudu won si tepele mo ise ti won gba won fun mo se pe won kaakiri le ise panopano ipile eko won si ma daabobo dukiya ati aye kepo to hun emi awon olugbe ilu eko bako na ni won je ko di mo pe awon adojo ti won gba na ni won gba won sise ni osu kejila odun 2025 ti won si ti se idanileko fun won lafikun awon to lo si bi egbeta o le ye 685 ti won ti gba si le ise panopano lati gba ti sa gomina Obajide Sanwo-Olu eyi ti o ti bere bako na ni arabirin Adeseye wa dupe lowo gomina Obajide Sanwo-Olu ati awon ajo to je ti aladani ti won jo sise ohun po to hun awon to je ti egbe adugbo lori ifowosowopo won lori aseyori ise ile ise panopano bako na ni oga agba ohun wa dupe lowo gomina Obajide Sanwo-Olu lori awon eto ti won se fun ile ise na won se gba awon eyan sise won se ko ibudo panopano kaakiri ati awon irinse igbalode e ti won fi ki ise won leyin lojuna ati je ki eto abo to gbopon ko wa fun awon olugbe ilu Eko. Ijoba ipinle Eko ti je ko di mo pe idabobo ati agbega ti n ba eto ifuni lomu fun awon omo kokoko papa julo bi a se sami si ayajo ifuni lomu lagbalaye to je ti ose re ye World Breastfeeding Week to fi je ki afihan pe idadota lagbaye bayi ni o ti mu salogun lati ma fun awon omo kokoko ni omu ore ijeyo ni latodo eka to ri seto ilera ni Alausa Ikeja nibi ti o damuran si gomina lori eto ilera dokita Kemi Oguyemi ti je ko di mo pe fifun omo ni omu fun osu mefa lo je pe igbese o ti n fese mule ni ipinle Eko pelu akori ti won fun ti odun yi won sapojuwe eto ohun gege bi eto ma je ti o ni je ki aisan wole si ago ara awon omo ikoko ati atileyin pelu ibere atileyin latodo awon alenu loro nitori pe awon eso to ma n ba awon omo koko fira ati iko itojo ni fifuni ni omu ma n dola latodo iya si omo dokita Oguyemi wa je ko ni mo pe te ba gbagbe ijoba ipinle Eko ti seto isimi olosu mefa fun awon iya koko bako na ni won fun awon baba olomo ni ose meji to je awon osise ijoba lojuna ati ni pe won toju omo koko ohun dada be bako na ni won bere ati leyin latodo awon oko awon obi awon olugbani sise awon oseleka etelera awon lori elesin awon lori agbegbe lati se atileyin fun eto ifomo lomu lojuna ati ni imolebi to jire ninu oro tire en to je udari Lagos State coordinator of the civil society scaling up nutrition in Nigeria ogbeni Akiode Samuel won gbori fun ipinle Eko lori awon eto ti won se papa julo ikowole awon eto ti o sagbelaruge fun eto ifuni lomu ati aseyori e ni ipinle Eko awon olugbe ijoba ibile Lagos mainland local government ni won ti fi oko won balẹ pe e awon eto ilese wo gbe papa julo ti o ma mu igbaye gbadun ba eto igbesi aye won ni yo ma sele ni ijoba ibile na alaga Lagos mainland local government meyo jubru emi lagba awon ni won soro di mimo ni bi eto ronu lagbara oli eto gagara ti won fi se eto ronu lagbara ni milionu kan naira ati epipirin ise fun awon olugbe ijoba ibile na ti won fi sami si ayeye odun kan ti won ti gori apere gege bi alaga ijoba ibile na ogbeni emi lagba won sapojuwe awon ise yi ti won ti se leka eto ilera eto eko eto ayika ati awon eto pipin nkan igbalode si eka eto ilera e ti won fi se ayewo oju pipin jam form to nlo si bi egberun kan ati bi 500 ati 50 ati GCE form e ti won pe fun awon akeko eto lesson fun awon omode awon eto ironi lagbara fun awon oluko ati awon eto amu awon eto ti o mu ayika gboro papa julo leka eto ayika ti won ti se ni ijoba ibile mainland Lagos mainland bakan na ni won te pele mo ipinu won won ni eto iru nlagbara owo ti awon se awon ero ti won fi ranso awon esu won fi nto stone si aso ero lota ero amunowa awon ohun elerin dodo gas cylinder ati opopolopo nkan ni won fi se iru nlagbara lati fi se iru nlagbara fun okowo ati lati mu igbe aye rorun fun awon olugbe Lagos mainland local government nibi eto ohun lafikun en to je APS leader ni ijoba ibile ohun ogbeni olawale eso won sapejuwe odun kan baba na lori apere gege bi to mu igba ye gbadun ba awon olugbe agbegbe ohun bakan na ni en to je omo legbe ma soju sofin tele ri ogbeni jide jimo awon na gborin fun adagba emi lagba lori gbogbo ipinu e ti won se fun awon ti ko ri kamuko ni ijoba ibile ohun lara awon to je anfani ero iranso oluwa kemi alakija won dupe lowo etoro nlagbara ti won se ohun bakoro ni won so di me pe bi won se fun awon ni ero yi o tun sagbelaruge fun eto ise awon eje ki agbon
1: ninu mi dun ko ni lati je anfani yi to pe ma ran mi lowo lati le se ise mi bo je en to ma ran so mo ti je onisowo
2: ninu mi dun daada because won mo pe alaga ti wa ni mainland local government alaga gidi ni bo nwo nu nipa awon mekunu n to fun mi leni yi sewing machine
1: o da gan o se daada ti wa gan adupe lowo won adupe lowo won se olorun ati mo ma gan won soke
0: bakan na awon olori egbe oselu to wa ni agbegbe ohun won je ko di mo pe inu awon dun lori eto ro nlagba ati alagba emi lagba se to fi nse eto atileyin fun awon to ye pe won yan won sipo lasiko ti won pologo igbo ni agbegbe na oni iruru ibere lo tin tenu awon olugbe ilu eko papa julo awon to ngba ojuna ikorodu won fe mo boya fife ojuna na o je nkan to je to ma je eto ironla eto itelorun fun awon papa julo lati odo alase oro ibere yi lo ntenu awon awako ti won gba ojuna na jade latari awon koto to wa ni agbegbe na to si ti wa nbe lati ojo to ti pe awon awako ati ero ti won gba ojuna ohun won ro ijoba ipinle eku lati ti wa woro ko fi sada lori awon ojuna na to ye pe o ti baje papa julo e to wa ni agbegbe Funshaw Williams Avenue akore wajabo pe bi ojuna ohun ti baje so o nfa jamba oko o si nba awon oko awon eyan je ni agbegbe ohun royin apapo le wa le ngbo lowo lati le sewa Bond FM 92.9.

0: ese pupo te n teti si wa royin apapo le wa n te si wa ju lati le se wa bond fm 92.9 ka radio nigeria to wa ni onigbongbo nilu ikeja eni to je alakoso fun eto eko lorilede wa nigeria omowe maruf alausa won ti pase fun awon adari ile eko jakejado orilede wa nigeria papa julo ile eko giga wi pe akeko ke akeko ti won ba ka wi pe o lowo ninu iwa ijinigbe tabi ti won se iwadi lori e ti won si pe ajere iwa baje na simo lowo ni ki won fi ona taun ni ile eko ohun omo bi alausa soro di mimo nibi ipade awon igbimo amusese ti federal university of lafia ni abuja oni won ti soro di mimo latari ki eto abu ki o le gbopon ni agbegbe na alakoso ohun ti wa pase fun gbogbo awon adari ile eko wakon na ni o rohun lati ise papo pelu awon ojo ajo otelemuyi ati awon eso alabo lati pe ko fi be si iwa odaran ni awon agbegbe ile eko ewe o so di mimo pe awon agba awon adari ile eko university poli ati college of education ni awon ti pa ase yi fun ki won ri pe idabobo to peye wa ni arin awon ile eko bakan na ni won je ko di mimo pe awon ti se pade pele to je alakoso fun eto abo yen Retired General Christopher Musa lojuna ati pe awon ogbon atinu da wa lori eto ti ijoba gbe kale ti won pe ni safe school initiative lati ma se amulo re ki idabobo le wa ni awon ile eko to je ti ijoba ilegbimo awon amusese ilegbimo asoju sofe orilede wa nigeria papa judo awon egbimo ti won yan lori ayederu ile ise PFIPC ni won ti ranse pe en to je adari ajo to ri si eto irina labe ijoba apapo yen federal road safety corps lati wa salaye lori awon oro kan eti o je mo oro won lori bi won se fi number oko sile fun ile ise ohun oro ije jade nigba ti won bere si gbo awuyewuye lori oro na papa julo lori oro olokowo kan ogbeni gbenga collins lori ayewu lori oro ti o so bakan na ni awon igbimo na je ko di mimo pe ogbeni collins so milionu lona irinwo naira fun omoba adeniyi adeyemi lori ile ise ohun bakan na ni awon igbimo na labe alaga awon yusuf gedi o je ko di mimo pe sise afihan oga agba FRSC na yo tun tan imole si oro iwadi lori eti won se iwadi lori ayederu ise ohun orilede nigeria ni won ti kese orilede saudi arabia papa juda awon olokowo to wa nbe lati fowo jo fowo sopo lojuna ati je ki anfani eto oro aje orilede ile ma fo loke lala igba keje are orilede wa nigeria alagba kashim shetima ni won soro ile mimo ibi ipade olokowo to je ti adulawo ti olojo meji eti won fin so di mimo pe a fun awon alokowo lanfani lati wada sesile lati orilede saudi arabia ni ibasepo pelu ajo nigeria in diaspora commission NIPCOM eni to lo dele fun igba keji eni to lo dele lori oro un papa ju lori oro okowo ile okere ni aliyu sherif so tin so di mimo pe sejoba are bola ahmed tinubu ti fi aye gba awon olokowo lati ile okere papa ju lo ati se ti won se leka eto oro aje bakan na lo ni orilede nigeria ti orilede saudi arabia ni anfani wa fun lati jo fowo sopo leka ise agbe eto igba fe eto ilera eto agbara ati imo ero technology nigba ti igba keje are so di mimo pe awon eto ti won gba jo sise po yo je ki eto orajo orilede nigeria ko tubo feju keke si nigba ti en to je adari ajo NIPCOM iyen arabirin abikeda biri erewa won je ko di mimo pe ibasepo ohun ni o fun awon to wa ni ile okere na lanfani lati ni igbekele ninu eto orajo orilede nigeria ati ti orilede saudi arabia lapapo iroyin ile okere won je ko di mimo pe ogoro awon omo ile egypt ni won ti fowo sikunmu latai bi won se nlo ayederu adajo lati ma fi lo awon eyan lowo gba en to je alakoso fun oro abele ni orilede ohun je ko di mimo pe opolopo awon eyan ni won so nkan ti won o je lori ero ayelujara lati ma fi lu awon eyan ni jibiti ti ijoba orilede ohun ko si ni faye gba irufe iwa be eyin eyan wa agbajowo la fin so ya jejo owo ko ku gberu dori orilede nigeria orilede temi ti re ne je ka jo fowo sopo pelu isejoba to lo lode ki won le ku wa dele le ru yo sese fun wa orin apapo to so ni ko ni ju bayi lo sugbo ki to mu asopin sugbo awon kokonu re lekan si gomina sanwoolu seto ipin eto ri lagbara irinse fawon egberun merin awon olugbe ilu eko ijoba ipinle eko gba awon osise adojo sile ise panapana ipinle yi alakoso fun eto eko pase fáwọn ọ̀gá ilé ẹ̀kọ́ gíga lórílẹ̀-èdè láti máa fọ̀nà tàwọn àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó bá lọ́wọ́ nínú ìwà ìjínigbé. Bákan náà ni a fi tó yín létí pé wọ́n ti fọwọ́ ṣìkún mú àwọn ọgọ́rùn èèyàn lórílẹ̀-èdè Egypt lórí lílo ayédèrú adájọ́ láti máa fi lu àwọn èèyàn ní Jìbìtì. Èyí ló kún ìròyìn ohun tó ti ń dé sétí gbọ́ yín láti lè ṣọwa Bond FM 92.9 ẹ̀ka rédíò Nàìjíríà tó wà ní onígbòǹgbò nílùú Ikeja. Ọpẹ́lọ́wọ́ Adéyẹmí Adésànyà àti Mùtẹ́hàn ńlá tó kóró ìjọ dédé Gẹ̀ẹ́sì láti yàrá ìròyìn wa. Ganiya àti Bello Ashu lórúkọ tèmi, ẹ ṣé tẹ̀ǹtẹ̀ ti ti wà yíwe o.
1: Ejimare lojiri ewa fakuko.
2: Ejimare lojiri ewa fakuko.
1: Baba oge lojiri ewa fakuko.
2: Ejimare lojiri ewa fakuko. Nibi kapede ati polowo. Po se royin.

0: wa ni ile ise Bond FM 92.9 awon ede to ye pe e ti gbo lawon ile ise mi won le ma gbo ile ise Bond FM adupe lowo Olorun oba adupe lowo awon alase apase ile ise radio yi adupe lowo eyan won ti won gbe ipolowo ojo wa si ori eto wa adupe lowo awon to ye pe e fi ile ise Bond FM sile e sa fi sile be na ni eni ah ile ise ya wa pelu yin nigba ojo nigberun adupe lowo yin loruko mama awon mo babirin wuraola adenike adegoke ti won je oga ile ise radio Nigeria ni ipinle eko lai gbagbe baba wa mo ba wahab akosile alade o ma laso la kari gbogbo awon loga loga patapata oro eluwa ogun naike bisola balogun tuje olalekan ati gbogbo awon tajo sise eleka ide omo luabi gani at belo ashu loruko temi pelu eni keji mi leni ti ajo ise lati aro
1: bani o fauzia salako so mi loruko temi alaja laliga yi to so lai paro onku mi kon ni idowo egba ati ibo
0: Nduche o ti wa bi bayi to mo ma tesu yo ma fede for lady igbo garyat belo asiro ko temi orin te lawon eyan pe mi e se 1030 si wa
1: ingeji
0: ah o ti daruko o ti ingeji lo ti je o
1: da
0: bo
1: ara la ni gala
0: ari ala
1: e se o pupo

ekele gị maka isonyere anyị n'ọyọrọ ma nke ụbọchị taa. Eji m n'aka na ya bụ okwu ntụpụrụ gị, biko kpachapụ anya ka i si wee na-aza ekwentị gị, ka ọ ghara ibe ekwentị gị ga-etinye gị na nsogbu, ma o memi na gị, ma ọ wetara gị ọdachi nke bụ na ị gaghị echefie n'ụwa gị niile. Biko ị na-aza ekwentị, ọ bụ gị ga-ejikọta ekwentị, ọ bụghị ekwentị ga-ejikọta gị, ka ị ghara iji ihe ị na-akpọ n'ekwentị hapụ ụlọ gị ọ gbaa ọkụ, ma ọ bụ otu ihe ma ọ bụ nke ọzọ eme. Ọtụtụ ihe ọdachi na-esi na ya pụta, mana uche ka eji ya akpọ ekwentị. Kọha m otu a n'omenu n'ọyọrọma nke ụbọchị taa. Ya gaziere gị, abụ m Ngozi Nduche.

sịrị na n'ezie steeti Lagos bụ ọpụrụ iche n'ihe gbasara ilekọta ndị nke ya, ma na-ayọkwa ka akwalitesie ike isi n'oge wee na-ahụ na a na-enye ụmụntakịrị amụrụ ọhụụ ara dịka o si kwesị. Dịka isiokwu nke afọ a bụ Breastfeeding for Sustainable Start Life, Strength and Strengthen What Works. Dr. Ogunyemi kọwara na ụzọ kacha mma isi wee na-azụlite ụmụntakịrị amụrụ ọhụụ bụ site n'inye ha mmiri ara naanị na ọ na-akacha mma ido ụmụntakịrị ahụ, na ihe ọbụla nwatakịrị chọrọ dị n'ime ya, ọ dịghịkwa ọnụ ahịa iji wee nweta. Ọ kọwakwara na inye naanị mmiri ara ọnwa isii ma gaa n'ihu na-enyekwa mmiri ara ka a malitegororị inye ụmụntakịrị nri ka ọ gafere ọnwa isii ga-adị mkpa mee ka ụmụntakịrị na-eto dịka o kwesịrị, belata nrịanrịa nakwa ọnwụ ụmụntakịrị. Dọkịta Ogunyemi nọrọ n'afọ iri gara aga kpọọ oku ka gọọmenti steeti Lagos nye ndị mụrụ nwa ọhụrụ ọnwa isii iji wee lekọta ụmụntakịrị ha, ma nyekwa ndị di ha bụ ndị nọ n'ọrụ ohu obodo izu ụka abụọ iji nyere nwunye ha na nwa aka. Ọ rịọkwara ndị nne na nna ukwu, ya bụ ndị papa nnukwu na mama nnukwu, ndị isi ọrụ, ndị ọrụ ahụike, ndị ekperechi dị iche iche na ndị ndu ohu obodo ka ha gbaa mbọ na-enyere nne na nwa amụrụ ọhụrụ aka iji wee hụ na ahụ siri ha ike ka o si wee kwesị. N'aka nke ọzọ, onye ji ọkwa kọdinetọ na-ahụ maka nri dị mma na Naịjirịa, Maazị Akinyode Samuel, toro gọọmenti steeti Lagos maka usoro iwu na-enyere ezinụlọ aka, ma na-arịọ ka ejigotakwa ya gaa n'ihu. Ọtụtụ ajụjụ dị n'ọnụ ndị mmadụ, ọkachasị ndị na-agba n'okporo ụzọ gara Ikorodu. Ha chọrọ ka a mara ka ewepụla aha mpaghara ahụ na ndị edebara aha na ụzọ ndị a ga-edozi edozi. N'agbanyeghị ka njem okporo ụzọ Ikorodu si dị steeti Lagos mkpa, ya bụ okporo ụzọ jupụtara n'olulu na ihe dakpo dapụta dị iche iche bụ nke tegoro aka o ji wee dị otu ahụ. Ya mere ndị ọkwọ ụgbọala na ndị bi na mpaghara ahụ ji na-akpọ oku ka gọọmenti steeti Lagos gbatara ha ọsọ enyemaka ma dozie ụzọ awara awara na ụzọ ndị ọzọ gara Ikorodu, dịka Funshọ William Avenue tinyere ọtụtụ ndị ọzọ. Onye nta akụkọ anyị sịrị na ajọ ọnọdụ okporo ụzọ Ikorodu so ebute oke ihe mberede na-eme na mpaghara ahụ, ma na-emekwa ka ọtụtụ ụgbọala na-emebi n'ụzọ. Ọ bụrụ ugbu a ka ị na-esonyere anyị, ọ bụ n'oge ndị Igbo nke Bond FM 92.9 na nọmba 1A Adekunle Faji Iwe GRA Ikeja ka akụkọ ụwa ị na-anụ si na-abịara gị. Ngwa ka anyị gaa n'ihu n'akụkọ ndị fọrọ. Otu kọmitii ụlọ nzukọ nnọchiteanya ala anyị guzobere ileba anya n'ụlọ ọrụ adịgboroja Presidential Foreign Investment Promotion Council PFIPC akpọla onye kọmashal nke ụlọ ọrụ Federal Road Safety Corps FRSC ka ọ bịa nye nkọwa ka ụgbọala ụlọ ọrụ adịgboroja ahụ siri nweta akara ụgbọala efere nke gọọmenti etiti. Nke a bụ kwuru na nkwenye onye ji ego achụ ego, Maazị Gbenga Collins, na ihe dị otu a gosiri na gọọmenti etiti ma maka ụlọ ọrụ ahụ, na ịgba ama n'ihu otu kọmitii ahụ. Maazị Collins na-ebo ebubo na narị nde naira anọ akwụrụ Director General nke ụlọ ọrụ PFIPC Prince Adeniyi Adeyemi ka gosiri na gọọmenti maara ihe gbasara ya bụ ọrụ ngo, tinyere nkwa ekwere ya na a ga-edoziri ya ụlọ ebe obibi. Onye isi oche otu kọmitii ahụ, Yusuf Gagdi, sịrị na ọ dị mkpa kọmashal ụlọ ọrụ FRSC ịbịa zara ọnụ ya iji nyere ha aka ịghọta ka esi enweta efere akara ụgbọala
na otu ụlọ ọrụ adịgboroja ahụ siri nweta nke ha. Maazị Collins gakwara n'ihu kọwaa na otu kọmitii ahụ na ya na gwa otu kọmitii ahụ na ya na Adeyemi buru ụzọ nọkọọ na Ogbomọshọ n'ọnwa Disemba nke afọ 2024 ma mechaa ọkpọkwa ya ka ya na ya nọkọ kparịta ụka maka azụmahịa na mmalite afọ 2025 na Abuja. Dịka o siri kwuo, ụgbọala nwere akara gọọmenti etiti bịara buru ya n'ọdụ ụgbọelu na Abuja wee buga ya n'ụlọ ọrụ Adeyemi, bụkwa n'ụlọ ọrụ onyeisi ala, mere ya jiri wee nwee nkwenyesi ike na ọ bụ ezigbo ụlọ ọrụ gọọmenti ka ya na ya na-emekọ ihe. Ndị bi n'okpuru ọchịchị ime obodo Lagos Mainland ka a na-ekwe nwo nkwa ọzọ na ha ga-enweta ihe dị mma, a ga-achụkwa ọbịamụkwụ eru ala maka ọdịmma ha. Onye isi oche okpuru ọchịchị ime obodo Lagos Mainland Mayor Jibril Emilagba kwuru nke a mgbe o mere mmemme ịgba otu afọ n'ọchịchị ya. O kesara ego na ọtụtụ ihe onyinye nkwado nye ọtụtụ mmadụ. Mgbe o kwuru okwu na mmemme ahụ, Emilagba rụtụrụ aka na ụfọdụ ihe ọchịchị ya rụpụtagoro n'ọnọdụ ya n'otu afọ. Ọ rụtụrụ aka maka ọnọdụ ahụike, agụmakwụkwọ na ileba anya gburugburu mpaghara ahụ, dịka ibunye ọgwụ nye ụlọ ọrụ ahụike dị iche iche na akara ngwa ọhụrụ eji eleru ndụ anya, bụ nke o megasịkwara na mpaghara dịka Abulenla Health Center na ndị ọzọ. E mekwara ịwa anya nye ndị mmadụ n'efu ma zinyekwa ọtụtụ mmadụ akara ngwa eji akwa akwa. Ọ gbakwara akwụkwọ ule GCE nye ọtụtụ mmadụ bụ ndị ruru puku ụmụ akwụkwọ n'efu bụ ndị enweghị ka ọha ha na akwụkwọ ule JAMB, wee na-ekwekwa nkwa ịzụ ndị nkuzi n'ụzọ ọgbara ọhụụ bụ nke a maara dịka ICT n'aha mkpọbiri, na igote kọmpaktọ bụ nke eji ekpochapụ ureghure ka gburugburu ebe ahụ wee dị ọcha. Ihe ndị ọzọ o nyere gụnyere igwe nju oyi, igwe eji akwọ ihe, silinda ikuku gaasị, tinyere ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Maazị Ọlawale Esho toro ma kọwaa na ya bụ onye isi oche bịara ịrụ ọrụ nakwa ime ka ọdịmma ndị mpaghara ahụ gaa n'ihu. N'ikpeazụ, akụkọ si mba ofesi na-akọwa na anwụchiela ụfọdụ mmadụ na mba Egypt kworo n'ihi ebubo na ha na-akpa nkata iji napụ ndị mmadụ ego site n'ọkaikpe adịgboroja. Onye minista na-ahụ maka ihe na-eme na mba ahụ sịrị na ha gbara ama ụgha n'ụlọ ikpe ma mee ka a ga-asị na ha bụ ndị ezi ọkaikpe n'ọwa ịntanetị. Onye isi ọkanga na ya bụ atụmatụ bụ otu nwoke na-enweghị aka ọrụ na otu nwata akwụkwọ bi na Cairo nakwa Giza. A nwụchiri ha ka ọ dị ugbu a wee debe ha n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii, dịka onye minista ahụ siri kwuo. Mgbe ọ na-agba ha ajụjụ ọnụ, ha kwupụtara n'ezie na ha nwere otu ọjọọ ha ji anapụ ndị mmadụ ego n'ụzọ ụgha site n'ịgwa ha na a ga-enye ha ụlọ site n'aka ndị ọrụ gọọmenti dị iche iche. Ha kwetakwara na ha emeela ka ha bụ ndị ọkaikpe site n'ịga guzobe onwe ha dịka ndị ọkaikpe n'otu ụlọ ọrụ. Tupu akụkọ ụwa nke ụbọchị taa akụrụ ọnụ kpọmkwem, ọ ga-abụ ma ị ga-enwe ntị n'isiokwu ndị a iji mere gị isi akụkọ. Gọọmenti steeti Lagos eweela mmadụ 150 n'ụlọ ọrụ na-ahụ maka mgbanyụ ọkụ. Gọọmenti steeti ekwenwola nkwa idozi ma hụ na ụmụntakịrị na-enweta nri dị mma. Mba Egypt anwụchiela ụfọdụ mmadụ maka ịnapụ ndị mmadụ ego. Ekele m Adeyemi Adesanya bụ onye chịkọbara akụkọ ụwa ndị a ị nụrụ, ebe mụnwa bụ aṅụrịka ụzọ mefu na-atụgharị ma gụpụtara gị ya n'asụsụ Igbo. Ndeewo maka ige ntị.

0: maka ko anoda ala anyi dika bishop onai kosri kwuo okwu mere ka mata na ndi uka nwere ikike ikwuche ha nye ndi na chi anyi obu ndi si otu uka catholic gara kwuru nka ho dika ge cheta na onwere ka bishop onai ko nduru otutu ofodo ndi ofodo we ga gba okwu na obi onye isi ala we na arịọ ụlọ ọrụ onye isi ala dododo ka ha chọọ ụzọ ezi mkparịta ụka n'etiti ndị ha na-achị akụkọ a n'ihu nke abụọ nke anọ na nke isii tinyekwara ihu nke asaa na akwụkwọ akụkọ New Telegraph. Aga emere ya nwe ka anya anya dị happy lele ọ dị ma anya na aga n'ihu n'ome n'igbo nke ụbọchị taa n'oge ndị bụ na Bond FM 92.9 maka ya bụ ejensi adịgboro ụja nnyocha na-eme ebe ahụ akwụrụ ma dị emi ego gbakọrọ n'ụdị nde narị nde nde naira anọ ya bụ 400 million ego ka m nyere adịghị emi maka ego ọrụ ngo adịgboroja onye ọrụ ngo ya bụ asị na onye onye onye o metụtara ọkwa onye ntụrụ onwe ya mbọ maka osi afọ ya bụ onye ọrụ ngo chara narị ọrụ ngo n'aka ụlọ ọrụ ahụ ụlọ ọrụ ejensi ahụ si na ya nyere adeyemi narị nde naira anọ ọ bụ na n'isi gịnị ka o ji wee kwụọ ya narị nde naira anọ a iji nata ọrụ ngo ego ya m ga-eru ijeri naira abụọ ma na-emecha eji ole nwa gị nkororo akụkọ a dị n'ihu nke abụọ na nke ise na kwakọ New Telegraph. I can again need to know when we go na Bond FM 92.9 ka ruo state Anambra dia na kana ebonye biko na wachi ejim na onwa yo puru ke eji we kwosi onyaputa lezi amara ka sitatium na onisha bonkwem osoludo bakana chi state Anambra puru ka na ya gbara nnọọ jiri nwayọ kwụsị kpamkpam ọnọdụ bụ ọnọdụ onye pụtara ezi ahụ e nweburu na ala igbo na ọnịsha kpamkpam n'ọdịzi soludo na agba nke ahụ ya bụ na nwanna anyị rụga ya gazie ị ga-enweta akụkọ a n'ihu nke asaa na akwụkwọ akọ New Telegraph. Ọ dị nnọọ ka egwuregwu dịka ejije dịka ọ bụ eziokwu dịka ọgụ dịka mgba dịka ndị agha na ndị isi ochie kpụrụ ọchịchị ime obodo dị iche iche na steeti Osun nwere nsogbu maka igwu ọnatarachi dị iche iche na steeti ahụ asịnọl ụzọ ekwesịghị ekwesị ndị agha na ndị isi ochie kpụrụ ọchịchị ime obodo dị iche iche na steeti Osun wee na-enwe nsogbu banyere igwu ọnatarachi n'ụzọ ekwesị gụrụ ya bụ akụkọ n'uju n'ihu nke iri abụọ na asaa na akwụkwọ akụkọ New Telegraph. Emma, Senator Ojo Zokalo, Senator Ojo Zokalo, Agala Mbaru, onye minister, Nahoma Kanjem, Mbegara Agama, Bukura Kachibru State Rivers, Buchibika Mechimaka, Onwunea, Nea Budem, Ezine, Mary, Odua, Amechi, ya Omrenka, Nabuja Onyao. Mana sia mechi wana die na nne ga ngugo nne ndi ozo ngugo anwu
1: agazie na dokwa ka mkpuru bia zurike o ana ko wana ide mmiri gburu otu onye oru nchekwa na otu nwanturu nwanturu bia na ebe ka nka na eme na yobe igaguria ni be nki si na akwa ko daily trust
0: emere ka mata na Yiri wayo were kuomwe kuda kulie kuda nkoma no nwrike ile mi akwa mgbe no ga make kwusinata oke nya ahu as akporo beke kporo addition dika oburu na ina esewu anwuro nke bu na obu mgbe mi isegi ya enwere ndi na esewu nke nwa bu ma obu na eji ya manje mpochi odi ha biazie nara ga ahu mara ga ahu bu na ekpotege nora ige mea ma udi ha bia ichere nwobere oge ku ume gokuda otutu mgbe na oga na enye aka ihe ahụ ana apoge na host most mom obru ndeso beke ni ho kiri atọ nkwe ke ga gori ana kwa ko new telegraph
1: adi mma ona ye kan gwara ụlọ ọrụ onye isi ala anyị ekwuola o kwuo ma kwukwasa anyị na-elezigị anya itinye mgbanwe n'ibe nke asatọ ka ị ga-agụrụ ya n'akwụkwọ akụkọ daily trust
0: gọọmenti etiti enyela ndị isi ụlọ akwụkwọ mahadum ndị isi ụlọ akwụkwọ politekinik na ogbo ha ndị nke college of education ndị iche iche iwu si ha biko unu egbukwela oge ịchụpụ nwa akwụkwọ ọbụla achọpụtara na aka ya na ọkpụ ya dị n'ime ntọrị n'ala anyị n'ihu nke ise ka ya bakọ dị n'akwụkwọ akọ new telegraph
1: ọ dị mma ụlọ nzukọ omeiwu steeti Kano ekwuola na enyegodere ndị isi oche okpuru ọchịchị ime obodo mmadụ atọ ọnọdụ ka ha kacheregodo ha nọrọgodo n'akụkụ ha ka arụzina ije n'ibe nke iri na akwụkwọ akụkọ daily trust goda ruo ebe akụkọ
0: otu a ka o mere aịkanụ n'oge omenigbo n'oge ndị igbo na bond fm 92.9 ugbua bụ oge ndị ndu ala anyị kwesịrị ịkwado ndị ntorobịa na ndị na-etolite etolite maka ịbụ ndị ndu n'ọdịnihu nke a bụ ezigbo ndụmọdụ nsire n'aka Abbas n'ihu nke asaa Abbas bụ nwa amadi abụ onye isi ụlọ nzukọ nnọchite anya onye isi ụlọ nzukọ nnọchite anya n'ala anyị ọya na-ekwu nke a na ugbu a bụ oge ndị ndu ala anyị gọọmenti etiti na ndị ndu kwesịrị itinye uche maka ịzụlite ndị ntorobịa maka ịbụ ndị ndu echi n'ihu nke asaa na-akwa akọ new telegraph
1: steeti Delta agaghị aga n'iru na-echere na-atụkwasị obi naanị na mmanụ ọ bụ ụbụrịwụrụ igbo ya kwuru nke ahụ ije n'ibe nke asaa n'akwụkwọ akụkọ The Guardian egodaruo ya
0: maka ọgbakọ banyere ọnọdụ akụnụba aka na-achị steeti Delta Obubre ekwela nkwa na steeti Delta ga-esite n'ụzọ ọzọ wee na achọta ego na-abụghị ịdabere na sọsọ mmanụ n'ihu nke abụọ na nke isii na akwụkwọ akụkọ new telegraph
1: gosi ajọ ụzọ ahụ bụ nke arụrụ n'okpuru Oyetola ajọ ụzọ ndị ahụ niile Oyetola rụrụ gosi ya ọ bụ gọọmenti Osun bụ ha na-ekwu nke a ị ga-agụrụ ya n'ibe nke iri abụọ na ise na akwụkwọ akụkọ daily trust
0: ọ dị mma mpịachi ka anyị nọzi ka m nwere maka akụkọ egwuregwu a wee bụrụ maka asọmpi WAFCON ya bụ iko nations cup nke ụmụ nwaanyị na-aga n'ihu ugbu a asọmpi anyị na mba Egypt kacha dị mkpa karịa nke anyị na Malawi na mba Zambia ọ bụ otegwu bọọlụ ya bụ super falcons nke ala anyị bụ ha na-ekwu nke a na nke ha ga-agbazi ha na mba Egypt bụ ya kachara ịdị mkpa na abụọ nke ha gbagoro agba na otu ha. Otu aka a ga-esi wee pịachie ya n'ogo omenigbo nke ụbọchị taa, ekele m gị maka isonyere anyị na omenigbo nke ụbọchị taa. Ka m na-ekele gị, ka m na-ekele ngozi Ndụche maka ịkpara anyị aka n'igwe. Mụ onwe m bụ Chinedochukwu na sị gị ka egwu ahụ gwafọrọ taa dịwa kwa ụbọchị ahụ tigbọ gakwa nne ya. Ndewo maka ige ntị.
1: Mụ onwe m bụ Aṅụrị ka ụzọ m ifuna na sị gị mee mmanya onye ha nọ gị n'akụkụ adị ama ama echi, maka na aka otu onye anaghị eji ha. Ma esokwala na ndị na-egoro anụ n'aka ndị ha na-ere anụ nwụrụ anwụ. Bụ akụkọ jọrọ njọ ka anyị na-ahụ n'ụbọchị taa. Ya gaziere gị.

mekele gi makika happy book gina bond FM 92.9 eba isi ne mete gi ma oge rola mba ege wetere gi ihu omuma anyi nka ikoro o ma ahia mose o ififa polunde gini ya neji ya anori o na abo batawa okporo dibia beke nke mara nke ekwa na ako nke ubochi ta anyi ge chebiri ya obu na obata ka ihu ka nke ta ga esi wee ga mana ebe oyi ga enwete ya abụghị ebe ọzọ n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9. Ọ dị mma. Kwado onwe gị nke ọma, aga m asị gị wete mkpịsị ode, wetekwa akwụkwọ, debe n'akụkụ. Ka ọ ga-abụ, ọ na-ekwupụta, ị na-edetu. Ihe m ji asị gị bụ ọ na-ekwupụta, ị na-edetu bụ. Ọ bụghị naanị maka gị bụ onye ọma na-ege ntị ka e ji wee na-eme ya. Ọ a na-ekwu maka gị, a na-ekwu maka onye agbata obi gị. Na-ekwu maka nne gị maọbụ nna gị maọbụ na ụmụaka bụ ndị nke nọ nso maọbụ ndị nke anọgide nso maka na ọ bụ na-ewepụta ozi ọma ọ na-abara onye ukwu na onye nta a sị na otu aka agaghị abụ mgbachi nye ihe ọma ga-abịara mmadụ n'ihi ya n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 ka anyị ga-esi wetara gị ya bụ ihe omume bụ nke anyị kpọrọ ọ n'ahịa Mopsin ngọzi nche ka nọkwa ebe a na-echere oge ka ya bụ ihe omume bịara gị bụ onye nwa na-ege ntị o nweghị ebe ọzọ ga enweta obi a na-abụghị nke a ka anyị na-echekwa ka o wee na-abịa Bond FM 92.9

biko ka nna ya maka na ihe atụrụ anya ya adịghịzi ka esi wee chọọ ya n'ihi ihe ọkwa ịhụrụ igwe ọgbara ọhụụ a anyị ji wee na-eme ihe ọtụtụ mgbe ọ na-aga ọnụgide ọgharị ama anụ ka a ga-esi wee tinye ya bụ okwu ọnụ mana biko ka anyị na-arịọ gị ya ewutela gị o na ya bụ ihe omume akpọrọ ụmụahịa m ọsị ma ọ bịaghị dịka o si wee kwesị mana nkwa anyị na-ekwe bụ n'izu ụka ọzọ na-abịanụ ifeife akpọrọ ndị na dọkịta ya ga-abịa ka ha bịa ka ha mee unu obi ụtọ site na iwetara unu isiokwu bụ nke ga-abakwara unu uru biko maka ọ dị ugbu a anyị ga-ejizi oge a na-akpọrọ egwu na emekwa ka obi na-adịghị mma n'oge ndị igbo na bond fm 92.9 ngwa ka anyị na-agba

madalla masu waro tare da sallama assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku daga nan sashin Hausa da radio Bond FM akan mita 92.9 inda mu karba aiki a nan abokan aikin mu ta bangaren Ibo Sence a gaida gida za ku fara gabatar muku ne da shirye-shiryen mu daki daki daya bayan daya kamar yadda muka saba a duk ranar Laraba amma da duk wanda za ku ji murin su a yau naku baffa gali nake cewa ku gyara zama kuma ku yi sauraro lafiya da fatan kuna cikin koshin lafiya ko aina kuke a wannan birni ta wato jahal Lagos muna muku fatan alheri kamar da ko sani dai ba za mu samu daman wato ka muku shirin mu na farko kamar da muke ka muku shirin kwankuciya ba saboda wasu abubuwa da ba sai na fada ba ku biyo mu sannu a hankali insha Allah za ku ji da me muke tafi amma da misalin dai karfe 3 kamar da muka saba muna nan tafa da shirin ban gaskiya da misalin karfe 3 da rabi kuma za ku ji mu dauke da labarun duniya sai ku biyo mu domin jin abubuwan da muke dauke da shi a yau da fatan kuna cikin koshin lafiya na ku baffa kaliya gege nake cewa ai saurare lafiya

sauraro da fata ran dadin wannan kada kada da rere yake zuwa mu kai sai daga nan sashin Hausa na Radio Bonne FM kan 102.5.

masu sauraro da fatan jin dadin kasancewa tare da mu daga nan sashin Hausa na Radio Bana fa akan mita 2.9. Yanzu lokacin zamu kawo muku shirinmu na gaba, wato shirin ban gaskiya. Da fatan za a gyara zama a isa.

ta. Yesu ya amsa masa ya ce, baka da wani iko a kaina in ba an baka daga sama ba, saboda haka wanda ya bashe ni gare ka ya fi ka zunubi. Akan wannan Bilatus ya nema ya sake shi, sai dai Yahudawa suka ɗauki ruruwa suna cewa, in dai ka saki wannan kai ba masoyin Kaisar bane, ai kowa ya mai da kansa sarki ya tayar wa Kaisar kenan. Da Bilatus ya ji wannan magana, sai ya fito da Yesu ya zauna kan gadon shari'a, wurin da ake kira daɓe, da Yahudanci kuwa gabata. Rannan kuwa ranar shirin idin ƙetarewa ce wajen tsakiyar rana. Sai ya ce wa Yahudawa, ga sarkinku. Sai suka ɗauki ruruwa suna cewa, ayi da shi, ayi da shi, a gice shi. Bilatus ya ce musu, in gice sarkinku? Sai manyan firistoci suka amsa suka ce, mu ba mu da sarki sai Kaisar. Sa'annan ya bashe shi gare su su gice shi. Sai suka tafi da Yesu, ya kuwa fita shi kansa ke ɗauke da giciyansa har zuwa wurin da ake kira wurin ƙoƙon kai, da Yahudanci kuwa Golgota. Nan suka gice shi da kuma waɗansu mutum biyu tare da shi, ɗaya ta kowane gefe, Yesu kuwa a tsakiya. Bilatus kuma ya rubuta wata sanarwa ya kafa ta akan giciyan. Abinda aka rubuta kenan, Yesu Banazare sarkin Yahudawa. Yahudawa da yawa kuwa sun karanta wannan sanarwa, domin wurin da aka gice Yesu kusa da birni ne. An kuwa rubuta ta da Yahudanci da Romanci da kuma Helenanci. Sai manyan firistocin Yahudawa suka ce wa Bilatus, kada ka rubuta sarkin Yahudawa, sai dai ka rubuta a faɗa tasa shine sarkin Yahudawa. Bilatus ya amsa ya ce, abinda na rubuta kenan. Bayan soja sun gice Yesu, suka ɗibi tufafinsa, suka kasa kashi huɗu, kowane soja ya ɗauki kashi guda, suka kuma ɗauki taguwa tasa. Taguwar kuwa ba ɗinki, saƙa ɗaya ce gudanta. Sai suka ce wa juna, kada mu tsaga ta, sai dai mu yi ƙuri'a a kanta, mu ga wanda zai ci. Wannan kuwa domin a cika nasi ne cewa, sun raba tufafina a junansu. Taguwa ta kuwa suka yi ƙuri'a a kanta. Haka fa sojan suka yi. To, kusa da giciyan Yesu kuwa da uwa tasa, da ‘yar uwa tata, da Maryamu matar Kilofas, da kuma Maryamu Magdaliya suna tsaye. Da Yesu ya ga uwa tasa, da almajirin nan da yake ƙauna tsaye kusa, ya ce wa uwa tasa, iya, ga danki nan. Sa'annan ya ce wa almajirin, ga tsohuwarka nan. Tun daga wannan lokaci fa almajirin nan ya kai ta gidansa. Bayan haka, Yesu da ya san duk an gama komai, domin a cika nassi sai ya ce, ina jin gishirwa. To, akwai wani gora cike da ruwan tsami a ajiye a nan. Sai suka jiƙa soso da ruwan tsamin, suka soka a sandan izo, suka kai bakinsa. Da Yesu ya tsotsi ruwan tsamin nan ya ce, an gama. Sa'annan ya sunkuyar da kansa, ya ba da ransa. Da yake rannan ranar shiri ce, don kada a bar jikuna a giciye ran Asabar, domin wannan Asabar ɗin babbar rana ce. Sai Yahudawa suka roƙi Bilatus a karya ƙafafunsu, a kuma ɗauke jikunan. Sai soja suka zo suka karya ƙafafun na farkon nan, da kuma na ɗayan da aka giciye tare da shi. Amma da suka zo wurin Yesu, suka kuma ga ya riga ya mutu, ba su karya ƙafafunsa ba. Sai dai ɗaya daga cikin sojan nan ya soke shi da mashi a kwaibi, nan da nan ga jini da ruwa suka gudano. Wanda ya gani ɗin ko ya ba da shaida kan haka, shaida tasa kuwa gaskiya ce, ya kuma san gaskiya yake faɗa, domin kuma ku ba da gaskiya. Wannan kuwa don a cika nasi ne cewa, ƙashinsa ɗaya ba za a karya ba. Wani nasi kuma ya ce, za su dubi wanda suka soka. Bayan haka Yusufu, mutumin Arimatiya, wanda yake almajirin Yesu ne amma a ɓoye domin tsoron Yahudawa, ya roƙi Bilatus izinin ɗauke jikin Yesu. Bilatus kuwa ya ba shi izini,
ya kuwa zo ya dauke jikin Yesu. Nikodemu kuma wanda farkon zuwansa wurin Yesu da daddare ne yazo da mur da al'ul a gaure wajen awo 100 sai suka dauki jikin Yesu suka sa shi alkafanin lilin game da kayan kanshin nan bisa ga al'adar Yahudawa ta jana'iza. A wurin da aka gicciye shi kuwa akwai wani lambu, a cikin lambun kuma da wani sabon kabari wanda ba a taba sakowa ba. Sai ka ranar shiri ce ta Yahudawa, kabarin kuma na kusa, sai suka sa Yesu a nan. Yahaya sura ta 20. To a ranar farko ta mako, Maryamu Magdaliya ta je kabarin da asuba tunda sauran duhu taga an kawar da dutsen daga kabarin. Sai ta yi gudu wurin Bitrus da kuma almajirin nan da Yesu ke kauna, tace musu, an dauke Ubangiji daga kabarin, bamu kuwa san inda aka sashi ba. Sai Bitrus da almajirin nan suka fita suka doshi kabarin, duka biyu suka ruga a guje, amma almajirin nan ya tsere wa Bitrus ya riga isa kabarin. Yana dukawa yana leka ciki sai ya ga likafanin lilin a aje, amma fa bai shiga ba. Sa'an nan Bitrus ya zo a bayansa ya kuwa shiga kabarin ya ga likafanin a aje, mayanin kuma da ke kansa ba a aje tare da likafanin yake ba, amma a nade shi kadai a waje daya. Sai almajirin nan da ya riga isa kabarin shi ma ya shiga ya gani ya kuma ba da gaskiya, don kafin lokacin nan ba su fahimci nassin nan ba cewa lalle ne ya tashi daga matattu. Sai almajiran suka koma gida, Maryamu kuwa na tsaye a bakin kabarin daga waje tana kuka. Tana cikin kuka sai ta duka ta leka kabarin, sai ta ga mala'iku biyu saye da fararen tufafi a zaune inda da aka ajiye gawar Yesu, daya wajen kai daya kuma wajen kafafu. Suka ce mata, uwar gida, don me kike kuka? Tace musu, ai an dauke Ubangiji na, ban kuwa san inda aka sashi ba. Da ta faɗa haka sai ta juya ta ga Yesu tsaye, amma bata gane Yesu ne ba. Yesu ya ce mata, uwar gida, don me kike kuka? Wa kike nema? Saboda kuma ta zaci shine mai aikin lambun, tace masa, mai gida, in kai ne ka dauke shi, ga ya mini inda ka sashi mana, ni kuwa in dauke shi. Yesu ya ce mata, Maryamu. Sai ta juya ta ce masa da Yahudanci, Rabboni, wato malam. Yesu ya ce mata, kada ki rike ni, domin har yanzu ban hau wurin uba ba tukuna. Sai dai ki tafi wurin yan uwana ki ce musu, ina hawa wurin ubana kuma ubanku, Allah na kuma Allahnku. Sai Maryamu Magdaliya ta je ta ce wa almajiran, na ga Ubangiji. Ta kuma ce shi ya faɗa mata waɗannan abubuwa. A ran nan da magariba, ranar farko ta mako, ƙofofin ɗakin da almajiran ke ciki na kulle don tsoron Yahudawa. Sai ga Yesu ya zo ya tsaya a tsaka ya ce musu, salamu alaikum. Da ya faɗi haka ya nuna musu hannuwansa da kwaifinsa. Sai almajiran suka yi farin ciki da ganin Ubangiji. Sai Yesu ya sake ce musu, salamu alaikum, kamar yadda uba ya aiko ni, haka ni ma na aike ku. Da ya faɗi haka ya busa musu numfashinsa ya ce musu, ku karɓi Ruhu Mai Tsarki, duk waɗanda kuka gafartawa zunubansu an gafarta musu kenan, duk waɗanda ba ku gafartawa ba kuwa ba a gafarta ba kenan. Toma kuwa ɗaya daga cikin 12 nan, wanda ake kira ɗan tagwai, baya nan tare da su sa'ad da Yesu ya zo. Sai sauran almajiran suka ce masa, mun ga Ubangiji. Amma ya ce musu, in ban ga gurbin kusoshi a hannuwansa ba, in sa yatsana a gurbin kusoshin, in kuma sa hannuna a kwaifinsa ba, ba zan ba da gaskiya ba. Bayan kwana 8 har wa yau almajiransa na cikin gidan, Toma ma na nan tare da su, ƙofofi na kulle. Sai ga Yesu ya zo ya tsaya a tsaka.
yace salamu alaikum sa'an nan yace wa toma sa ya tsankanan ka ji hannuwa na miko hannunka kuma ka sa akwibe na kada ka zama marar ba da gaskiya sai dai mai ba da gaskiya toma ya amsa masa yace ya ubangiji na Allah na kuma sai Yesu yace masa wato saboda ka ganni ka ba da gaskiya albarka ta tabbata ga waɗanda basu gani ba amma ko suka ba da gaskiya Yesu yayi waɗansu mu'ujizai da yawa daban-daban a gaban almajiran waɗanda ba a rubuta a littafin nan ba amma an rubuta waɗannan ne domin ku ba da gaskiya Yesu shine almasihu dan Allah ta gaskatawa kuma ku sami rai a cikin sunansa Yahaya sura ta 21 Bayan haka Yesu ya sake bayyana kansa ga almajiran a bakin tekun Tabariya ga kuwa yadda ya bayyana kansa Bitrus da Toma wanda ake kira dan tagwai da Nata'ala na Kana ta kasar Galili da ƴaƴan nan na Zabadi da kuma waɗansu almajiran sa biyu duk suna nan tare sai Bitrus ya ce musu za ni su suka ce masa mu ma ma tafi tare da kai sai suka fita suka shiga jirgi amma a daren nan ba su kama komai ba gari na wayewa sai ga Yesu tsaye a bakin gaci amma almajiran ba su gane Yesu ne ba sai Yesu ya ce musu samari kuna da kifi suka amsa masa suka ce a'a ya ce musu ku jefa taro dama da jirgin za ku samu suka jefa har suka kasa jawo shi dan yawan kifin sai almajirin nan da Yesu ke kauna ya ce wa Bitrus ubangiji ne dai da Bitrus ya ji ashe ubangiji ne yayi damara da taguwarsa don a tobe yake ya fada tekun sauran almajirai kuwa suka zo a cikin karamin jirgi janye da tarun cike da kifi don ba su da nisa daga gaci kamar misalin kamo 200 ne da fitowar su gaci sai suka ga garwashi a wurin da kifi a kai da kuma gurasa Yesu ya ce musu ku kawo waɗansu kifi a nan waɗanda kuka kama yanzu sai Bitrus ya hau jirgin ya jawo tarun gaci cike da manyan kifaye 153 amma duk da yawan su haka tarun bai kece ba sai Yesu ya ce musu ku zo ku karya kumallo daga cikin almajiran kuwa ba wanda yayi karfin halin tambayar sa ko shi wane ne domin sun sani ubangiji ne sai Yesu ya zo ya dauki gurasar ya ba su haka kuma kifin wannan ne fa zuwa na uku da Yesu ya bayyana ga almajiran bayan an tashe shi daga matattu da suka kare kumallo Yesu ya ce wa Bitrus Bitrus dan Yahaya ka ga waɗannan kaunata ya ce masa eh ya ubangiji ka dai sani ina son ka Yesu ya ce masa kai kiwon ƴaƴan tumaki na ya sake faɗa masa faɗa ta biyu Bitrus dan Yahaya kana kaunata ya ce masa eh ya ubangiji ka dai sani ina son ka Yesu ya ce masa ka kiyaye tumaki na Yesu ya faɗa masa faɗa ta uku Bitrus dan Yahaya kana so na sai Bitrus yayi bakin ciki don a faɗan nan ta uku ya ce masa kana so na shi ko ya ce masa ya ubangiji ai ka san komai duka ka ko sani ina son ka Yesu ya ce masa kai kiwon tumaki na lalle hakika ina gaya maka lokacin samartakarka ka kan yi wa kanka damara ka tafi inda ka nufa amma in ka tsufa za ka miƙe hannuwanka wani ya yi maka damara ya kai ka inda baka nufa ba ya faɗi wannan ne yana kwatanta irin mutuwar da Bitrus zai iya ɗaukaka Allah bayan ya faɗi haka ya ce masa bi ni sai Bitrus ya waiwaya ya ga almajirin nan da Yesu ke kauna na biye da su
wato wanda ya jingina gab da Yesu lokacin cin jibin nan da yace ya ubangiji wane ne zai bashe ka da Bitrus ya ganshi yace wa Yesu ya ubangiji wannan fa Yesu yace masa in na nufe shi da wanzuwa har in zo menene naka ciki kai dai bini saboda haka maganan nan ta bazu cikin ƴan uwa cewa almajirin nan ba zai mutu ba alhali kuwa Yesu bai ce masa ba zai mutu ba ya dai ce in na nufe shi da wanzuwa har in zo menene naka a ciki wannan shine almajirin da ke bada sheda akan waɗannan al'amura ya kuma rubuta su mun kuwa sani sheda ta sa tabbatacciya ce akwai waɗansu al'amura kuma masu yawa da Yesu ya aikata inda za a rubuta kowannen su ɗaya-ɗaya da ɗaya-ɗaya ina tsammani ko duniya kanta ba za ta iya ɗaukar littattafan da za a rubuta ba

0: madalla masu sauraro an saurari shirin kukan kurciya an saurari labaran duniya kenan daga nan sashin Hausa na gidan ruwan Bonne FM kamita 2.9 sai kuma idan Allah ya kai mu gobe da misalin karfe 3:30 za ku sake jin mu dauke da wadansu cikakkun labaran duniya an gaida Umar Tuku Salu din daya da ya fassara mana ya karanto cikin harshen Hausa da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu to kafin zuwa shirin mu na gaba ga wannan sako daga yake cewa inda za mu zaga sashen mu ne na tallace-tallace domin gabatar muku da wannan sakonni.
1: Sanyi na mara da ɗan namiji wanda yake fama da matsala akan ɗaukewar sha'awa da tsohon ciwon sanyi wanda yake zubar da farin ruwa da wanda yake sa mugun ƙaiƙayin gaba da kuma wanda yake ɗauke sha'awa ko kuma ya ɗauke ni'ima ko kuma ya ɗauke gamsuwar aure tsakankanin mace ko ɗa namiji ko kuma wanda yake hana haihuwa ko kuma wanda yake rage ƙwayoyin haihuwa a yi aure shekarar shekaru a riƙa samun ciki yana lalacewa ko kuma mace ta kasa samun ciki saboda wannan ciwon ya yi tasiri wajen lalata ƙwayoyin halitta ko wajen rage ƙarfin sinadarin da yake samar da halittar ɗan adam idan aka zo guri na ana samun waraka da izinin Allah daga ni sarkin saiwar Afirka kuma ɗan masanin maganin gargajiya na Najeriya ga duk mutumin da yake son gani na za ka same ni a nan abbatuwa a nan a trailer park gab da fada sarkin Fulani ga mai neman ƙarin bayani za ka same ni a lambobin wayata kamar haka 080 34 30 07 080 34 30 07 mutanen da Allah ya jarrabta da matsaloli na rashin haihuwa sakamakon ƙarancin ƙwayoyin halitta mutanen da Allah ya jarrabta da matsala akan ɗaukewar sha'awa mutumin da gabansa zai janye ya takure ya ƙanƙance ya koma ɗan ƙarami da wanda bai taɓa sanin namiji ne shi sai ya je fitsari sakamakon sha'awar ta ɗauke ni'imar ta ɗauke gaban ya ƙanƙance ya koma ɗan ƙarami wani sai ya rika fama da matsala akan suratul inzal saurin biyan bukata shi yasa a wannan cibiya ta mu muka tanadi wani magani wanda ake kiransa da suna maza tsaye wannan maganin maza tsaye wanda muka hada da azzakarin ayu da kitsan ayu da farin gagai da bakin gagai da tsintsiyar maza da maza tsaye da dullu da kukuki muka hada wannan maganin da wasu sanyoyi irin su ginseng irin su cinnamon irin su hibiscus muka hada muka tada wannan maganin duk mutumin da ya sha wannan maganin idan yana da tsohon ciwon sanyi na mara na shekara 40 za ka yi fitsarin sa yadda ka san a tafasa stati haka Allah zai raba ka da wannan tsohon ciwon sanyin na mara idan mutum yana fama da matsala akan cututtuka waɗanda suke daskarewa a mara kamar irin ƙaiƙayi irin na gaba da kuma cututtuka irin na amosani na cikin jini da amosanin mara haka za ka je kai fitsarin sa yadda ka san ƴaƴan riɗi idan mutum yana zuwa ga iyali yana saurin inzali idan ka ci maganin nan sai ka ce tunda kake a duniya baka taɓa cin maganin ƙarfi a rayuwarka irin wannan maganin ba domin yana tada al'auratin miji ta miƙe ta ƙarfi idan ka ci wannan maganin za ka yi

gadi ya jangado na gani na na gagala kadin nan kauna su ne na amsa cin yanda ko dan dila Allah ka dole ciki

0: sauraro, assalamu alaikum, barka da warhaka, kuma barkan mu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin abokin hira. Daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Paul FM 92.9, kamar yadda aka saba, Kabiru Muhammad Shaibu, jagoran shirin. Tare da fatan za a biyo mu sannan a hankali don jin yadda aka fafata a wannan group wannan mako. Hambali Fakka. Wani ji.
1: Assalamu alaikum, na gana sanki gidan bashir wanda ke nan wani Fakka. Na ran sanyi da zan ba su shi ne musulman inji musulman shi da Hausa. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu, barka mu da warhaka. Suna ni gidi da Hausa, jirafi nama. Mai romuwa ke nan romuwa. Kere ke gida ya su nisa ke nan gidi, sai yan ka so ka dan saka sai ka cire shi romuwa.
2: Assalamu alaikum. Da gari ya wa ni cewa. Ya gidi wa waje na romuwa mun mutta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Amali. Wannan asuka ta kai dukkan da zuwa su da dukkan amma dai abinda ake hada shi da yana gina wanda ake nufi da kike kamar naman ga yadda ya samu matsala sai a hade kai da kawawu da komai da komai sai a hada shi wannan shine ake ce mai gidi kai da kawawu da waka a ga naman dai gaba da wanda naman dai ya samu lalacewa cewa shine ake hade a ga mai kai da kawawu da waka da komai da komai a hade shi ne ake ce mai gidi insha Allah
3: shigaban kungiyar masu sauraron don aikin 92.9 a inan hausawan gidan nan ne bana nufa na jishiri na jishiri hausawa kan ce karamin goro sai a kara samuna wanda ya san darajar goro inda baki ya je kuma ai sarki ninka to ya yi majizuwa majizuwa wani duka muna so a cika samuna su karamin goro wanda ya san darajar goro inda baki ya je sarki ninka da kuma majizuwa a kara samuna wannan baka baka a fito a an kara wasa kwakwalwa Hausawan gidan nan.

0: sani gidan rediyon Bond FM akan mita 92.9 dake nan Lagos. Hukumar Kida Jama'a ta Kasa MPC ta wani taro na wayar da kan jama'a game da Kida Jama'a ta hanyar zamani maimakon yadda ake yin sa a da. Wannan taron kidare ya gudana a dukkan fadin jihohin kasar nan wanda ya gudana a ran 3/4 ga watan Agusta na wannan shekara ta 2026. Bayan kammala wannan taron kidaya, mun zanta da kwamishinan a hukumar Kida Jama'a ta Kasa mai kulta jihar Zamfara, Right Honorable Nasiru Mu'azu Magarya, da mijin karin bayani da muhimmancin wannan kidaya da ake a da yanzu zuwa ta zamani. Ya kira ga jama'a jihar Zamfara da matasar shugabannin gobe game da kamfen yakin neman zaben shugaban kasa da ɗan majalisar tarayya da za a fara ranar 19 ga watan Agusta na wannan shekara ta 2026. Right Honorable Nasiru Mu'azu Magarya ya kira ga 'yan siyasa akan a yi wannan yakin neman zabe cikin lumana da kwanciyar hankali. Sunana Umu Tukurɗin Ɗaye. Yanzu gadan ku zanta da kwamishinan, mu zanta da kwamishinan ta wayan tarho, sai ya ce.
1: Right Honorable Nasiru Mu'azu Magarya, kuma kwamishinan ma'aikatar hukumar Kidaya ta Najeriya da ke wakiltar jihar Zamfara hali tsohon kakakin masadukokin Zamfara. Makasudin wannan taro na malema labarai shi ne domin mu sanar da al'umma ci gaba da aka samu a wannan hukuma ta Kidaya Jama'a ta Kasa baki daya. A yanzu ana amfani da fasaha ta zamani a madadin tsohon fasaha wadda aka saba yi ta yin amfani da takardun hannu. To sakamakon daga ɗaya ga watan da ya wuce, wato watan 7 kenan, aka shiga wani sabon tsari na yin al'amura ta hanyar zamani. Ma'ana komi bangaren digital za a dinga yi dai. To shi yasa muka tara manema labarai domin mu musu bayani don a sanar da al'umma ci gaban da aka samu ga wannan hukuma. Shi wannan tsari ne wanda ya shafi abinda ya shafi certificate da ake miƙawa bayan an haihu, ko kuma bayan an samu rasuwa ko mutuwa, ko kuma bayan an samu sabon gida an gina, ko kuma tsohon gida. Duk sauran yanayin da ake aiki na wannan ma'aikata yanzu mun dawo da shi shine na zamani. Za a dinga ba da waɗannan muhimman abubuwa ta huskar digital, ma'ana ta huskar da ba ta takarda ba, don ɗaya hanzarta abun, kuma a rage amfani da takarda, kuma a samu cigaba akan wannan labari. So wannan shi ya dalilin da muka yi taro na manema labarai. Kuma wannan taro na manema labarai a mun shi ne a jihohi 36 a ɗaya da babban birnin tarayya na Najeriya, wato Abuja. A shi yasa ita Zamfara yau ne ranar da ya kamata mu tara 'yan jarida musu bayani.
0: Kamar wannan yanzu da yake cewa mu mun san irin kida da ake ta da lissafi irin na da, kamar yanzu wannan sabon tsari aka shigo da shi na e-system, ko akwai bambanci da na yanzu da kuma na da?
1: Yana da bambanci kwarai da gaske. Shi wannan e-system kamar da kake gani abu ne wanda a nan take za a shigar da tsarin ka cikin na'ura mai kwakwalwa, kuma a tabbatar da cewa an yi ma certificate wanda duk inda ka cita, musamman hukumomin da ke kula da kasashen waje irin foreign embassy da foreign affairs. Duk inda mutum zai tafi ba tare da sai ya gabatar da wannan takarda ba, sun shiga cikin ita wannan system din, za ta nuna sunan mutum da hotonsa da kuma shekarun shi, ko da attestation ce, ko da kuma lambar gida ne. Amma dan a ce sai ka ta gabatar da ita ga hukumar immigration cewa takarda a wadda ta nuna shaidar kana da wannan. To wannan ba sai ka ta kai wannan ba, kawai da ka faɗi number za a shiga cikin system ko ina ne a duniya a yi verify naka, a tabbatar da kai cewa kai din. Haka zalika gida, haka shi ma wannan shiri, hatta gida jama'ar da muke kyautata ton a yi wadda take mai jiba shugaban kasa ya sata akan tsari, muna kyautata sanin za a yi ta ne ta hanyar wannan eco ko kuma e-system. Amma dan a ce sai an bi gida ɗaya bayan ɗaya ana kirga, wato akwai kwatin da za a dinga amfani da shi a yi abun aikin za a yi cikin sati ɗaya. Wannan zai dawo da shi cikin awa 24 kaga an kammala aikin sati ɗaya. To wannan shi ne alfanun wannan sabon tsarin, kuma mai girma shugaban kasa ne ya kaddamar da shi tun watan Disambar da ya gabata.
0: Nasiru Mu'azu Magarya, kwamishina a hukumar Kida Jama'a ta Kasa mai wakiltar jihar Zamfara, a matsayinka na kwamishina mai wakiltar wannan hukuma a jihar Zamfara, ko akwai wani kira za ka musamman 'yan jihar Zamfara a halin yanzu a matsayinka na kwamishina na hukuma ta Kida ta Kasa?
1: Babban kiran da nake ma al'umma shi ne cewa ita wannan hukuma da yanzu tana aiki da masu ruwa tsaki, abinda da turanci ake ce master funders, kuma muna aiki da ƙungiyoyin sa-kai na NGOs da kuma civil society organization da sarakuna da bangaren addinai kala daban-daban. Wannan hukumar suna aiki da suka haɗa. To ina kira ga al'umma cewa a ba wannan hukuma haɗin kai domin kan lura a yanayin da ake ciki na Najeriya yanzu. Yanayin samun bayanai ko data ya zama tudun lalabi ne ake yi, saboda an daɗe ba a yi tsari irin wannan ba. Tun shekaru na 2006 da aka gudanar da Kida Jama'a a Najeriya har yanzu da ita ce ake amfani wajen ba da tsari. To tun daga abin da ya shafi national planning a tubance, ma'ana tsare-tsare da ake yi na ƙasa, da abunda ya shafi allocation da ake yi ga al'umma ko ga ƙasa, ya ta'allaka ne ka cukan da sanin yawan al'umma da yawan gidaje da kuma yanayin so ba tare da an yi bata lokaci ba in akai wannan tsarin tare ne za a yi sanin abin da kawo cigaba ga al'umma to tunda abu ne na kawo cigaba ga al'umma ina kira ga al'umma ta kasa baki da nan zaka gafara cewa a ba da hukuma din kai domin sanar da wannan tsari domin nan gaba za a waye gari asas in za ka fita ma kamar kasar in ba ka kira da wannan register da kai ga wannan hukuma ba ta san daga kuma ta san da gidanka kuma ta san da san to zai baka wahala haka bangaren tsarin karatu haka bangaren samun cigaba ga ita gwamnati tana son ta yi ayyukan masu muhimmanci ga al'umma duk ta ta'allaka ne ga wannan hukuma so ba da haɗin kai tunda har muna aiki da masu ruwa da saki kala kala wa ma'ana stakeholders to mu haɗa kai mu yi abin da ya dace sai ka mun samu nasarar da mu muka rade mu saba samu musamman ganin yadda shi mai girma shugaban kasa yake kokarin zuwa da sabon tsari ta kowane bangare a wannan kasa ta mu Najeriya
2: kamar wani bangare a musamman jihohin arewa a wasu wurare za ka ga jama'a sun karoce ma wajajen su kamar kun dauko su matakan garin cewa kun kula da irin wannan idan aka zo gidaje jama'a kuwa
1: akwai wannan tsari shi wannan sabon tsari da ya fara aiki nan take duka kamar in ce maka da aikin da za a yi sati da yanzu zai bada shi cikin awa 24 wannan e-system din da shi za a yi amfani a gano cewa wurare na wane saboda matsalar tsaro ta sa mutane suka bar garuruwan su kuma da suka bar wannan wurin a ina ne suka koma duk ta wannan tsari ba ya wani saboda duk kasan duk mun yawanci su al'umma da ake magana da su ana ta kokari da su ne saboda in an san sun bar nan to dole sai an san inda suka koma alal misali idan yau gari ya wace saboda matsalar tsaro za ka ga an san garin da ta san ma wajen gudun hijira to wannan tsari zai hanzarta sanin kauye nawa ko gari nawa aka tada kuma waɗannan mutane ina suka shiga wata kila sun bar kauye sun shiga wata karamar hukuma mafi kusa ko sun cire babban birnin jiha to wannan tsari a gaggauce da gani su kuma za a sa su cikin tsari ko za a lissafa su
2: Nasir Ma'az commissioner bai mai kinta a jama'ar jihar Zamfara hukumar makeda ta kasa kamar ko akwai wani abin da haka sun ga mutum musamman yan arewa da ke wannan jihar ta Lagos
1: alhamdulillahi muna alfahari da al'umman mu na arewa da ke wannan jihar ta Lagos kuma abin da nake so in ƙara kira ga su shine yanda duk inda aka ga dan arewa a jihar Lagos ana gane shi ta fuskar al'ada ta fuskar mu'amala ta yi da addini ne duk su sauya ba zaman Lagos bai sauya da su ba da nan ma su yan Lagos suke alfahari da mutanen arewa so a ci gaba da yin wannan dan yana mu da biyu mun sha mu hadu da takarorin abokan arziki yan Lagos za a ku kayan da muke sawa suna alfahari sai suna birge su ni nan na sha yin dunka ma abokai na kaya irin wanda nake sa kala biyu kala uku ce su zo su gada kuma duk mazaunan Lagos ne an asalin Lagos ne ba ma arewa so a ci gaba da wannan rike al'ada da kunya ta mu ta addini da kuma ta al'ada ta arewa to zai ta ƙara bunƙasa a ci gano cewa lalle arewa ma har yanzu tana da kimar ta musamman su yan Lagos da yake suna da jiha ce wata ke da mafi girman tattalin arziki a wannan ƙasa ta mu Najeriya so ina kira a rike wannan
2: har yanzu me zaka ce matasa honorable
1: a matasa yanzu kusan ko ga komalar da ake hasashe a ɗan Najeriya ana ganin kashi 60 zuwa 70 cikin 100 na yawan da al'ummar Najeriya din ya ta'allaka kacin kan ga matasa ne wani su kuma sauran kaso su da suka doga kashi 30 ko kuma kashi 40 to duk mutumin da ya fi yawa to shi ne wanda ya kamata ya mai da hankali musamman neman ilimi da yake shi ne a wajibi domin babu da wata wayewa da ta wuce ta ilimi a yanzu duk inda ka fito ilimin ka shi a wayewarka so matasa ina kira garin su mu ƙara da wajibi mu mai da hankali kada mu gaza wajen karatu mu tabbatar da cewa idan muna wannan mataki gobe ma muna ƙara wani mataki ilimi shi zai ƙara ingantar da rayuwar matashi kuma da hanyar shiga ko wace wata bangare domin in ka ilimi za ka shiga ko wace bangare ba ko wani fanni ana son matashi amma ba ka iya shiga sai da ilimi to babban kira na ga matasa mu dage mu nemi ilimi domin mu shiga ko wani fanni fannin kimiyya fannin siyasa fannin kasuwanci fannin fasaha ta zamani da ta yau da kullum duka ilimi zai taimaka wannan matakin kuma mu ne matasa kamata mu dage da haka mu dage mu kai inda ba mu tsammani domin yau wannan iyaye namu da ke shugabanci mu ga mu za mu kasance su ga wannan kasa to in ba mu nemi ilimi ba za mu shugabanci ba yadda kamata ba
2: yanzu na rata nar bal Nasir Ma'az Magarya a ku akwai sako zuwa ga yan jihar Zamfara
1: babban sako na ga yan jihar Zamfara shine a mu ƙara zama kamar yadda aka samu da karamci da mutunci da kuma kunya in muka rike wannan to bangaren su gaba da taimakon musamman yanzu da ita hamayya a jihar Zamfara ba ta da wani karfi alhamdulillah dukkan mafi yawanci a siyasa guda ɗaya ake ba za ka rasa ko wace jam'iyya tana da ta ba kuma kowa zai tsire wannan so kira na mu ga yan jihar Zamfara shine mu rike wannan mutunci da aka samu da shi kuma mu dage da addu'a kan
3: tumarillah honorable Nasir Magara kenan commissioner a hukumar kida ta kasa wato mai ita jihar Zamfara muna godiya anan zamu tashi da bangaren Hausa kuwa na ga lokaci yayi amma insha Allah za a sake je mu ga wurin Salim bi da rabi insha Allah yanzu na ga bangaren Yarba ko ta kwaita da ka tashi go Amara dan abokin aiki na gani ba fara miki dakin shirye-shirye Umar ta kun Salihu dun dai sunana kenan jama'a sai wani lokaci

Benny, Bagdilla, and Bayi. That is the Agomaru, Fafani Tiani. 0815 236 1963 0815 236 1963 gege bi ise wa ori ero e na lo isu wa ta se nlo awon to ti wa nbe to je pe se fi cinema aka eyin na te fe boya fe tenkan kan te balanfani boya e sinu moto boya yin kon le wa ko abi e si loju system ate sms loju system e je ma se be o ele pe so ero balance o le se wa ma lo gbe yan na sibi nsin fasiko ta ni e se.

ni gbagire la se wa ni ile ise bond fm 92.9 ikeja nibi ti anfani wa fun wa lati te awon tejise lori nkan to ba nsele lati gbe wa ati awon nkan to fe ki joba se pelu awon nkan ta na ti se gege bi ara ilu eko pataki yen ni an so ti yin wa bi engineer father iro lati orisun bare won lo si le ni odun meji ti ise koto idaminu ti won se ni gbogbona kan la ni orisun bare ti duro apa kan ti kon gila ise na ti se pari e ba wa so fun honorable Lukman Orelope commissioner for environment ati water resources senator ide ati adebule na ti won soju Lagos West ati gomina ipinle Eko gbogbo won patapata lo ko sibe kini won bere fun won ni ki won se ba wa se ise yi asiko jomi tun ti de o nse ni omi ngbe awon omode lo o sojo ba ti ro bond fm e ku se ile ise ni juna mi e se

ni gbagede na ni le se abonde fm 92.9 keja awon ara tele la fe wa won sha ma send message won gbogbo gba pe ejo an be gomina ipinle ogun kan sha anu awon won la si mo po junction de la fe wa titi de koro otun wahala nla ni anile wahala ejo o ti pe odun to po ni won se nbe fun atise na won nibe yen gbogbo gba ni won te aje si en si wa amo kon ma si we ran ti kan yin lagboro olodun be yen se pe ona be na jagire awon igbe aye be a le rorun fa awon ti o n gbe be apa olodun o se

0: Radio alara agba ida ori eto ojuse tani lati ma nse agbeyewo awon nkan to je pe o kan mi kan ohun to se pataki gbo akajo nimo nipa re tori yoruba bo ni oro won ni agba jowo ro la fe so ya dije owo kan ko gbadu lori inti eyan ba de le moju kuro e da ma moju to ni o se pataki ki gbo akajo moju to oro lede Nigeria iwo gbe emi gbe na ni mo le gbe ka si bi to da o je tani lati yararu ya ti oro to lo ni kan ni bond of fire olotu eto yi adeyemi ade sanya Ogua, Ogua, Ogua, Ogua, Ogua, Ogua, Ogua, Ogua, Ogua, Ogua, Ogua, Ogua, Ogua, Ogua, Ogua, Ogua, Ogua, Ogua, Ogua, Ogua, Ogua, Ogua, Ogua, Ogua, Ogua, Ogua, Ogua, Ogua, Ogua, Ogua, Ogua, Ogua, Ogua, Ogua, Ogua, Ogua, Ogua, Ogua, Ogua, Ogua, Salahudi, omo to mo kolo ni oruko ti mi jọ mata sajuku awon wale oya
1: e ko le ni mi ki tetin gbole se bond fm 92.9 oruko mi ni Tawhid Abdullahi
0: ni ijejo asoro nipa itoju awon omo ologun le ni aji pelu iroyin ayo ati iroyin idunu ti ijọba papọ orilẹ Nigeria ti won tun ti se alekun owo awon jagunjagun wa ara won ti won fi bi ida 80% kun ti won ari awon ni 50 ara won ni 30% lati le je ki ise awon jagunjagun wa ko tubo ma tesiwaju ki asi awon ko ma fo loke la la la tori pe

ẹjulẹ dangba ko sojo ta aje ti o rera o aisowo lode owa aje ti ko bara re ipenije eto abo ase okan re laare ore na rojina o na bo kan je bi ekun ba da lekan ayo nbo lowuro o aforiti lo lo ngogbo mu okan re le ki o si mu owo le pelu te pa mose ti ajujo gbe orilede ni doke aforiti ati ifarada la nilo ojo abara ko laarin o ojo abagun ko la ko run isuntete wa lo man dibu ni aforiti die die le da goke akeko ni wo onise owo ni e onisowo ni e osise ijoba ni e igbega o ti ilorun wa o tabi iwo o ode leduma lo ti wa o si fe ka ni aforiti ati ifarada yoruba ni wo ni awusa ni igbo ati gbogbo eya to wa lori lede yi eje ka ni ifarada rara wa bond fm 92.9 lo ni eje ka ni ifarada ki orilede wa nigeria ko le goke agba

kaabo pada eku tete siwa iroyin agbaye nte siwaju eku kale ijoba apapo ti pa lase fun ajo to nse igbogun ti aisan iba national malaria elimination program ati eka tori si eto ilera lati bere si ni se ipolongo bi ara ilu o ti se mojuto igbogun ti aisan iba lo le de wa nigeria Minister Ito Ilera Labele, Dokita Isiaka Salako, Lugbe Ashe Omukale, Wipe Lenye Kpadi Timwashi, Pelua Wanle Loro Nilu Abuja, Wipe Imese Kogbe Ilani Loye, Lati Bogunta Iso Iba Omushi Koko, Bapa Nigbe Sia Ya Wugowere, Lati Odumeji Soke, Nye Kimwati Maashi Kukari, Imojuto Aison Iba Omu, Onso Adimok Pia Ani Odun 2023, Ni Wanti Gbe Eto No Kale, to get the National Malaria Strategic Plan lati ma gbogun ti atan kale aisan iba ni gbogbo orilede wa Nigeria o won so di mimo pe lowo ta wa yi ida 24.3 ni aisan iba ni akosile kakiri agbala aye o ti kin se orilede Nigeria nikan siwaju ni adari ajo to gbogun ti aisan iba na dokita Nnenna Ogbulafo ti so di mo pe ipade ti won se na da lori bi won ti se segun aisan ohun to ni da awon ogo were laamu ewe ile eko National Open University orilede wa Nigeria la awon akeko won ati awon loga loga won ti biri fun ajosepo to domoran laarin won ati ile ise radio ijoba apapo FRCN ekun ti ilu Eko lojuna ati fese mule sisin idanileko ba ti ndi ogbontari golugbohun safefe ti o ma tara awon akeko jade awon akeko student union na le ti are won ogbeni David Alade lewaju awon akegbe re se abewu si FRCN office to nbe nilu Eko nibi ti adari ajo ohun yen Princess Adenike Adegoke ti gba won lalejo ile ise oba FRCN to nbe nilu Eko alaye ni wipe awon na mo pe Radio Nigeria lo papu tele dabasoke ile ise igbohun safefe lo lede Nigeria la won se to won wa lati fi imo kun mo oye kun oye bi awon akeko to nti ile eko ohun jade yo ti se ma ko imo ojile ni ile ise radio ijoba apapo ogbeni David Alade so di mimo wipe akayimo ya akeko to nti ile eko National Open University jade ni won tun tes waju lori imo ojile bi won ti se gbohun safefe di akose mose o lo mu won to ile ise ohun wa ti won si ma lo fun idanileko losu meta meta ile ti won ko ile ise igbohun safefe National Broadcast Academy to nbe nilu Eko ipade ohun wa sopin leyin ti won fi oro jori kuku sodun pe awon akeko yo ma ti le eko ohun wa ko iko imojile ba ti n ko iroyin ka iroyin ati igbohun safefe ni orilede Nigeria awon olugbe Abiola Street ni agbegbe Alapere Ketu nipinle Eko so pe inu awon dun bi won ti se tewo gba omi ero igbalode borehole eyi ti won fi lanfani si amulo omi na leyi ti oludasile Pioneer Club International pelu ajosepo Abiodun Fatogun ohun molebi won gbe kale fun awon ara adugbo na are Pioneer Club International ogbeni Akiyemi Baguru so pe awon se leyi lati da pada fun ara adu ohun ti won ri lo le di Nigeria ni o ogbeni Baguru se alaye pe yato si ran lowo ti ijoba n pese egbe jegbe ogba ijoba na tu gboro ni pa ti won o ma ko iru dabasoke be ni oita gbo so pe awon alaga ijoba ibile agbo ikete OCDA Aduni Abubakar leyi ti oludamoran pataki si arabinrin Toyin Odegbesan soju re nbe atawon loselu lo wa ni bi eto na o nile okere ijoba South Africa ti so dimo pe ofin tuntun gboro waye o lati rin gbangba la shanta ilana ti awon olori orilede na nigba kan ano ma gba rin ajo lo so pile okere won fori koko so odurun gbogbo mi so mi o to sele ni osu to koja nigba ti are ana lo lede na bi Zuma n gbianju lati rin ajo lo si orilede India nibi ti o ti fi esu kan pe o lo se ipade apopo mo awon oloselu kan atawon parako yi onisowo kan lo lede na lati lu ijoba orilede na n jubiti ile ti won fi esun wa baje isowo olumokumokun ti won fi kan nigba na ni won ti wa kede leyin igba na ni won ti wa kede wipe ofin tutun gboro waye lati ma to pinpin awon are ana orilede na ni won ti se rinrin ajo atawon to nbe lori alefa ki won baba kowo ilu ohun lo so orilede miran eyin eniyan wa igbagbepo alafia n lo pakuru tele dabasoke orilede yi
bi popo sise eto dibo ti se wa kakakiri eja te jeje o ka bo fun ofin ilu ka si ma fadu arun orilede Nigeria lowo ka to muro ina wa sokun e gbo koko nu re lekan si amu wa wi pe ile ise eleto ilera ijoba ipinle Eko ati ile ise olopa orilede ifo sowopo lati mojuto eto abo to peye lawon lewosun ijoba ipinle Eko ben gomina ipinle Osun Ademola Adeleke Kibita wi pe ajo EFCC won fe wogile apo kowo si ile ifowopamọ ijoba ipinle Osun siwaju eto dibo ti o waye ni ojo kedogun osu kejo be ni APC nipinle Osun fi esun kan gomina na pe won tin ta ibo won si tin ra ibo siwaju eto dibo to nbo amọ wa pe ajo wa ekiti yonda isi donwa akeko fun idonwo wa eki 2026 sori ero ayelujara be ni alamojuto eto rina irin ajo afẹ ati irin ajo sokere lo lede South Africa n pere fun ofin ti o ma je titun fun awon olori orilede na tele ri ko to ni pe o rin ajo lo sile okere to irin agbaye oni ju bayi lo lati le ise bond FM 92.9 ikeja nipinle Eko Adeyemi Adesanya lo lootu igba mi ta o pade Abdul Fatah Abdul Gafar lo so pe iku ipeta lojuran orin la osun ko dabo

FM 92.9 lawa tetin gbo wa 1A lawa ni faji adikunle fajuye ilu ikeja njiare lawa onigbongbo SCDA lawa ti etin gbo wa ni gbogbo igba adupe lowo eyin olufe wa pe e fi kankan fi wa sile olohun ni feyin na sile ile ti suba yi o ago mejo ti ku ogun iseju lati ile iwa ise wa nibi oya driver to nwa yin se en woju e awon mi ma nsun o e ma woju won o boya moto eru lewo abi adani ni igba mi awon driver ma nsun ma ti re won o e ma gbagbira ngba te ba joko sibe ko se da se o en tede wa ni budoko boya fe wo moto ni gbogbo en to duro sibe en ko fe wo moto awon mi nkan mi lo wa se boya fe sare phone eni kan sare phone tele yin o le ma ni bi to nlo o gbogbo apamo wa ati phone wa je atoju e dada eko lo npe bi orisise on ni tu wa ntan sin kono ba fo lu eko mo ko lo won awon janduku atawon ni iwa ibi pataki jula won ta awon moto adagbe ti defa ma gbe wa ta ma sanwo fun yin ta npe na awon moto ti won moto igbalode ta sanwo nisin lori ero wa en je ka wo lana o le ma lewu leni o le lo lewu o ta ba ti nwo ru awon ko be yen je aya place number ka phone wa ya ka ya oju e ka ya gbogbo e ka de je ko mo yin pe a ti se aye a ti fi to awon eyan wa le ti pe mo ti wo cab o mo ti wo taxi o ko ba le mo pe ko se se fun lati se nkan ti ko tona en tori pe ti le ba ti su orisise nkan lo ma nsele ke olohun ma so wa o o wole ko o jade ko wole ko ni je ipin sawa teyin o a o ni ribi lagbara olohun bond fm 92.9 lewa ti etin gbo wa laye la ma bale wa adele ba rere e se

ebe na ma follow je oru ni so mi gbogbo to ba debe pata olohun se bi ati be ni e ti wa e ja fani olohun lara ni elekeji gbogbo eyan mo le wo pata oluwa ni fun ni bairo meji meji bairo mi e lo fi exam awa ti gbadura si e mo pe mo wa ninu awe 150 days by August 1 lo mo bere a de man pari re ni December 27 we awo eyan ti ilu korodu ina lo ti bere church wa ni korodu ina lo ti bere ni 2020 ele ile ke fanu e awo eyan ti lo bye eyin te ba wa lori ofe la gu meta bo lojojo e ma pade mi lori Facebook lori no more war prayer mountain no more war prayer mountain lori Facebook every one be and dana dua agu meta bo lohun titi di agu marun abo ni daji ojojumo niyan o titi ma fi pari aye wa be loluwa ni amon sisa owo ni sa 330 lojojo o se wa ri eleketa gbogbo eyin eya te ba wa ninu pade yen ni ojo ta nso yi mo ma lanfani si ororo anointing enu so yen oluwa ni ki bless yin oluwa ni ki gbadura fun yin wo to ba ti ri eni bala o la ki ya sori ti aye re ba si wa ni pe wi pe mo ati so pe osogun adura ni o ti gba ijo ti adura re gba ni jo ta mo yan so pe omo dogbon si ni adura ti gba ni boda mo lo ma je mu olorun lori mi adura re ma gba mo lo ma je mu olorun lori mi adura re ma gba won kan mo gbe owo le omokunrin kan ajoro si Jerusalem ni last year o wa toro owo lowo mi o fe ra pant ibi gbogbo wa ti ra nkan emi na

wali korodu ba ni fami ororo yan tu so wa lagbara lati ma gbagba fun gbogbo ni poju po eniyan adu meji na urudo ru gajo so wa lagbara na yo mo waye

0: hallelujah mo pa se bi woli oluwa gbogbo en te gbo mi ni wakati e o ni sesin ese aye o ni se o ese o ni se ni gbogbo ona o jere olohun o jere omo mama ati bere ise adua lori awon omo ati bere lati last sunday lati bere adua lori omo sa oluwa ni ka sise lori awon omo gbogbo en ti o jere omo wuli kan wa sinu ijo wa mi ni lati paro emi o mu mu lomu mi ni so tan ti o se temi wuli yen wa sinu ijo wa o ninu pade tawon se lowo won gbe ma won gbe ma nkan wa nigba tawon se bere si se odo won won gbe ma nkan wa oni ma yen ni le dada olodun bless and ma godo ikeja ka kri olodun bless e go ni wa tawon kan mi mo to tok tok wa lade oni mi o mi obiri now baba yen so lori ninu program ni oni gba to won kan lori daddy won re pe daddy e ma pray o ni won wa so fe to make me pray I don't disturb myself when I pray my heart and God answer e boni finda woli lo woli de so ton fe so kaluku lo oni wa oni kerekere o travel abroad gbo nkan ni aisan kankan de gbara oni aisan yen de du gbe o de bere sita gbo property o de bere sita gbo property o ta kini o ta keji gbo property to ni lota eyo kan lo wa pada ku nigba to ma pada ya gbogbo aisan yo lo o wa se wa ran ti gbe lo sibi ti adua tin dan won to wa pada gbe len to mu wa ba woli igba yen to wa pada mu wa lo ba woli pe lo wa so pe ahun wa gba ba yen woli ni a bo won so pe ke bere adua gba yen o lohun o mo pe aye a ma meyan ah bo sure aye o ni mi o mama ko se to koja adawo enikan wa ni Nigeria e olowo oni bi agbana ba wonu onje ehun to wonu owo yo je yo bi yo tu jade nigba agbana de ah mama baba e ma ta oro mi nu ohun ti mo so fun ni pe ma fi ale sere ma wo bi eni pe o ti arrive oni le oni moto oni gbogbo e o lenu oni fun o le kana eyan ma fi ale sinu adua ni e dide abi ama dide ja gbadua ki se gba teyan ba logun nikan ni ma pray eyan ma pray ko ba logun o gbo ti mo so ki se gba teyan ba sunkun leyan ma gbadua eyan ma pray ko ba sunkun ki se gba teyan ba so nkan nu leyan ma gbadua eyan ma pray ko ba so nkan nu dide eyan abi ama le lose tin bo le ni wakati e lo wa picture awon mo yin e je pade Jesu Oluwa lola nibo lati pade to ba de mo se last bus stop bere address phone number 27 Awoni Street off Luto ni lo mo se la go mesan la ran la picture awon mo re ni ko ma mu bo mi ni mo fe gba picture awon mo re a fe gbadua fun won ni o gbadua ko mo ba gbadua e je lo gbadua sin mo pada bo je wo lu adua lo ma I pa ready o ye mo se pada bo to ni ma gbadua fun God bless you
1: amiran wa ni lara mi so be
2: Mark of this is a sacrifice on me
1: e kan mo ri be o fe kin tu fun e
2: you want me to explain further
1: please
2: pray first before I explain
1: amiran wa ni lara mi so be
2: spirit mark of this is our sacrificial meat
1: ti ami e ba wa lara ko de kiti awon ajebe amusese ko dondo ko de bada ko doyo ko de loyibo
2: ibi
1: ta won ti Nigeria ba bere le at America o ti mi o ti bere
2: anyway Nigeria
1: ti e ba be lara re ogun aje o le se nu aye
2: if you have that
1: ti ami e ba be lara re ogun awon eleye o le se nu aye ami era wa ni lara mi
2: mako mi ti sa
1: se o ya jade
2: come
1: adua yere eyin te jade e gbadura bi osin iwoli e gbadura bi osin iwoli oruko Jesus
2: call the name of Jesus
1: e gbo beti wi ma je mu abi ama dide
2: the government of the fairness you are dying
1: ika odaju to fe fo ma mi ni wo je e je ko ku kojo to mo to pe ojo ko to pe e je ko faye le ta lo la dua o ya ma je mu abi ama dide ika odaju to fe fun omo mi ni wo je kojo to mo to pe e je faye le Maje mo abi amadide. Ele bo se kalabolia. Yes, Oluwa wa.
0: Oluwa ni ikanu yin mama to wa tai. Ikanu omo re ti je wa yan mo. Idini to fin se bala bala.
1: Bora to white, mama.
0: O fe do odo, emi fe fi ipe mu oku o.
1: Ko le bai.
0: O fe do odo. Orogun le ya re fe do odo. Mo do bi woli ta ranse. Ika toni wa fi nira lugba ye toni wa ma gboro pe ko ni se losa gaga ni mo wi ika yen ko faye la
1: okunrin bo se be gboke na nja omo
0: tori bi ta ti bi o won so ni yawo kan nbe
1: orogun le ya re ni nbo oja o ni ma omi ri ori o
0: rebu ba anda kaba sandalia
1: eni lo bo o
0: be ni olorun ma je mu so
1: iwo to ni ebo ti mo pe to si wa nbe to ba wa waji gbadura yi ah o se ra re ni ka to po en ebo ye so kike ke okunrin gbadada o e ke ba lo be fu aye ma mi ni ma tele je
0: Pẹ̀lú pàtí agbára ọlọ́run ìpè, ọlọ́run máa jẹmú, ọlọ́run tí ó yípo padà. Ẹnà owó yẹ sí pẹpẹsà, èmi dúró níwájú Jésù, àti níwájú ẹ̀yẹ èèyàn rẹ̀. Ẹni tó fẹ́ fọ́ ẹ̀yẹ ọmọ ọmọ rẹ ní máa jèlé jẹ. Ẹni tó fẹ́ fọ́ ní máa jèlé jẹ. Bí àmì rẹ bá lòkè, ara kò ṣe pàwọ́lẹ̀ kan.
1: Alanga keji ka to gba last one ani to ba ni ebo 1000 ti mo so yi to sa won si yan ma awon ma re
0: regret ni o
2: en
0: si pepe e ke pelu agbara to wa ninu yin ki la dua na
2: mo
0: pe to be to ju orun fo mo mi ni wo je so be so gbokunrin gbogbo to be ti oju orun fun o fun mi ni iwo je gbogbo to be ta ti oju orun fun mi ni iwo je e faye le oya iya yo soro gbogbo to be fi ata to oju orun fun mi ni iwo je e faye le loruko Jesus in the name of Jesus
1: Eridi waka nabo indexe telibo ha.

Oba mimo son oro temi na dayo lale toni. Fora bitas niki gba aladura fun gugu ape ki oba mimo son oro wa dayo. Eyin eyan mi o se wa pa bo ni fora bitas ma lo tun mi sin yin o. Won kenya ati wa son oro mo luabi ka son oro papo gege bi ore sira won. Fora bitas awon won ni bo ni o se gbe nlo dede Olorun ni fi wa sile. Won ni oro ti omo iya meji ba ti lekun ti won bara won so ti won roju. O toro ni ti won ba bara so tun wa le ni jade iron bembe ni o foran bita won la won lo toro ta won be ba so lale toni foran bita gbo ala mo oti ta so yi pe oti si gbo oru ti gba bayi pe oni baba la baba ku baba baba bita foran bita won wa ni ki iro je ise yi fun gbo eyin oni bara won atokun ya atobirin to mu foran bita papa julo la ti a mo pe o po dodo ki a pe odun meji ni lobu soke ka to fe nkan foran bita won to nta mata fun eni ti o ba ti pe 18 years okay won to ba ti pe 18 years ikilo patakire lati ile ise to pon foran bitas ma mu nitori olohun ko ba ofin mu foran bitas won wa ni nje o je mo pe foran bitas ki se oti to je pe o wa lati pa awon eyan lara idi ni e ta fi pon lona igba lode lona to to to fele lenu ifele re lenu ko wa tumo si pe ko mu mu kunu ko mu amupara foran bitas ko fe ki iwo to mu ohun ko wa di idakuda tori pe four habitats igbadun ni four habitats wa fun koda ani four habitats ko di gba to ba mu four habitats to wa di ohun to wa se kini to wa soju balabala to ndiju to laju to wa ntaki to subu to wa so fun awon eyan pe edakun ta lo je bata mi moto mi kilo te gbe mi awon obere odi ibere ti o ba gba mu ibere ti o bori pipe gbe ti o bori pipe mu four habitats iwo to ba mu o mo pe o gboro ba de bi pe ojo ola re tin poluku musu wara o four habitats a feru e four habitats wa fun awon to mo itumo ka gbadun ara wa ka saye ka se faaji ka tira wa si afefe to gbadun afefe igbadun tumo si pe se faaji mo ni won wo won na mo ti mo so olulufe four habitats to je olulu four habitats o gboro mo ku gboro mo four habitats pelu ilakaye ni o gboro mo gba to ti ba e lara mu de ibi to ti to igba to n ba lati dawo duro e wa four habitats ni pe ko mu ko lo si le gbose ko se gbose wo lowo ko jeun daada ko sun bolo ni fe ba wa to si life fi pa mu ke sere fe ko gbadu e ko se kini e keje keta e keta e kerin e ka run e kefa e keje four habitats ni eni ba mu four habitats ko ye ko ma wa so pe mo lana yen moto fe gba ohun to ohun ti dada four habitats o si fun yen o four habitats o gboro mu four habitats won ba inu ko to da mi nu gota rara o ki se eni to je ololufe four habitats niyan rara o four habitats ko gba ki o mu oti ton ko wa de eni to se leya tawon wa wo lawo re awosukun to ra lawo re rin to wa wo da mi enu rara o tori no four habitats je oti to rewa awon arewa okunrin atobirin lo si mu ona ti won gba gbe kale sinu igo eni ike e mo pe four habitats oti awon to yayi ni o ma je ki opolo re pe alafia re a munoduko opa eyin a na dada okunrin a duro gebi okunrin obirin a duro gebi okunrin bi wa ronu tarata sono tuto four habitats ko ma be pe ta lo ya mi ni bata ba o mo se debi adakun ta lo wa orule yi ta lo wa sile yi rara o ti koja iye niyan four habitats o fe be four habitats fe ko mu ohun ni won ko mu lasiko to to mu mu four habitats to ba ma wa ko gbigba ko fe amojuto to peye four habitats o faye gba pe ko mu ohun to ba ma wa ko to ba ti mu four habitats ma wa ko to ba ma wa ko ma mu four habitats tori pe four habitats fe gboya four habitats fe alafia four habitats fe abo four habitats won fe iwa nipo to da papa yes class lawon eyan gidi four habitats ni jo
mo fi olorun ba be owo to ba mo fun ambitas fi lakayi mo fi opolo mu mo mo niwo ku le ba ri to lamu mo ti mo niwo ku ma ba te ku mi ba mu to la ninu iyan gan ninu fun ambitas en to ba mu ku lo so mo opono o tabi ero amuna wa transformer o afolo nbe fun ambitas o fe o a fe ni ti o ma dun bi ewure kiri o rara rara fun ambitas ko fe ejo en fun ambitas mo niwo mo pelu la kayi mo pelu ifokanbale mo ni bi to je pe iwo gan le mu yan gan pe mo fun ambitas o se to da lapo ara lara mi tori na fun ambitas ni gbogbo ti tori na fun ambitas ni aye nfe mo se fe ko ma mu fun ambitas lo ni kuro wa le taja ka kiri to ba ti pe odun meji di logun ma mu fun ambitas ko si si fun alaboyun tori fun ambitas o ni o ti ninu amọ gbogbo okunrin atobirin to fe isikini to fe dun rede fun ambitas lo daju ke ma mu fun round ambitas ni pelu opolo ni mo niwo ko si mu pelu la kai pelu

Olorun ni pada le igbogbo wa o. Ki baba wa Sheikh Bashir Sulaiman Al Oroki baba lakodu baba ni Olorun ni Sola Olorun atubo ma so agbara dotun ise Oluwa atubo ma te siwaju modele keul eni ise Olorun te siwaju nte siwaju dada lagbara Olorun ipa oni pin yin o Olorun atubo yin pe gbogbo etokun aba yin pe ebuti ogo lase etumara ki gbogbo omo le keu na ati gbogbo awon malimu wa ti won ko wa keu lagbara lagbara eledumare aba mu omo wole ola aba wole ola leko si aki baba wa Sheikh Sulaiman Bashir Al Oroki baba lakodu baba ni Olorun ni Sola adupe lowo Olorun ti o pada leyin yin wa dun ayo wa

0: ni belo life agopo eni sofo aboroto ogun aye oni boriwa fun ebi adua life bo tese tabi eya kan si won ni 41 ogoronbi road dimu lagos lati gbe kun rere alaye e pe afa sori 080 542 76137 at 081 396 8241 kun fire kun tolo ni baba yi sa ni lolo nse nla kon gogo eyin no yo mbo e
1: arokan ni fe kun asun ilese bond fm ibe la wa ta tin da bi edun ro bi owe isiti la nfe le ise lori eto arokan femi ogunyemi re yen ti gbogbo aye npe ni ologuro omo baba ti nbe leleru iku oni kaju pa wa lase lowo olodumare hey eyi ko yi kina o to pa ni efe ni ko pa ni kiku o to di pododo eyan aisan ni ko ran wa e ri pe laye ijo ngba ti ku mo pa awon eyan won a mo ri ku ti o mo olugbongboro lo bi en se wi fun a won le ni oba kan yo de nfila tawon eyan ba di pe won ho lotun won ho losi agaga eni to mo kuri to je bi ore ani kaluku omo ho won ni bi ti iku ti to wa di pe bi ku o ti e fe pa yan to ba ti yo olohun kan kaluku ni omo ho ti olore mo ani la won le ku ba pada sodo olohun pe e wo ise te gbe leyin loyin lagbara en ti okoko mo saaju to kikihun ta riwo won ofi ni po to ba mo won ni bo olohun se pe order na arun ni o saaju keyo to ku nu kopori nfohun nu won pe ofese ko ni o nu pe won inu ni won ni ma pariwo ku bi en ba ti pe eyan ku won ki lo pa won okoko mo bere won ni pe ku lo pa mo ah ori lo li nfohun edo lo ni ndun orun ku na wa o wa fuye die bi ta tenu denu kọlọn o da ko ko saanu wa eni ti o ku lo to aisan ni oko se kokoro ara omo de lomi laamu omi omo le yo omo fo kokoro mi a si beje lomi je kokoro mi a seje lomi domi oju omo a wo bye bye ma di tan wole ma je won omo fo kaaki an te n fa ki na ko dun mo won iwo titi o wa ti ri be mo wa jo ri be titi yoju si won abala ori kan ni nfo ni abi oju re ni nsu ni nkan kan ni ye fun pa re wo ti fun pa ba ti nga lagaju oniruuru aisan ni omo jade debe mo fo ni nkan mo fun pa re ti o lo le abi suga ni ndo laamu yoju si won mo gbe mora elomi oni ti je ntintin yo ti yo orisirisi awon aisan won yi ke sori ara e gbo ti an ninu laye wa fulenge fulenge amala o se leyin elubo fulenge fulenge akara ko se leyin ere faari kin lalaka fe se to ba ni tere ibo iwo sara wa o se koko o emi fi n pariwo e ri wi pe tele tele oto ni ba ti seto yi sugbon gba to wa di wi pe aye di jalankato tawon eyan wa gbadu mo te porisirisi isele ni isele la fini ka kuku fe kan so di isiti ka mo sira wa leti ka mo sira wa nye ka mo bi oya aya si tori pe ibi po lasiko ta wa yi opolopo ni o fa yan lori ti o foda kun anti asi fa lori na abi nkan sa le mo se yan ke yan mo woran bi ba nawo loju agbo lisiju elomi yo pe ru aye wo lohun wa ti o si ma gbolodumare se pe aye daada won na wa iwo lo gbianju gbianju soro ara re oja to gbe kale ko mo ta witi witi iyanju le yan gba ise to nse oju kan na lo wa bi omi adagun en ti an gba leyin re ti doga ohun owora re ran ni mo wora re ran o ki obo doku lori awo won sadua koro ri olojutu e to ba si je mo pe kini kan kini kan ka mu yi ka mu tohun ni oba je koro ri ogbo won bo se gbogbo e abi n ta n so yi o promote n lo lowo lowo iwo na gbianju ko janfani e janfani re o e pe baba isa sori 080 542 76137 081
2: 081 81 71 33 50 at 081 39 68 24 21.
1: Àwọn nọmba tẹle fi pe baba isa awikunko lojo oloro sire iwo na gbeju ko debe o an ti an ti ndebe won korin ope bi wo ba wa lo be ti o ti ba mu tan maji osu o maji ore o ai kala se ti ku se o o to di gba ti an ba ni omo wa mo ko to mo lo mo gbeju tera mo oro ti e na gbo o
3: o tun ti de baba yesa wi konko lojo aloro akarugudu lo kaju eko giri baba soro nipa awosan bile ti mu se mu se re da mu se mu se baba yesa oludari ile ise fin international oni gbogbo eyan gbe gbosa fun agbara gbe gbogi ti dakukulaja aba isa ti won mere sa kini ti dola mu ogun aye ni ogun enu akoko afofa keyan ma ti dagba to nkan ka ti mo koroko di wahala mo bo apo olohun ka iwose edun won to ti pada de ni rabaji gan gbogbo itoju yowu to ba gba egbe me do go pere 50000 naira losan to si fogo fọlọrun ata ko do olukoyo owa ro pe iku lokan tunu awon ologo ni o mo bo e mo si gbagbe pe ose to pe yan da witi witi ose to pe yan ose tawon eyan we ti won fi nsori re awon eyan je bi se re egberun meji abo pere ni e to wi pe na layi to ke mo baba iku baba yesa won wa ni number 41 oguro mbi street dimu 081 39 68 24 21 081 39 68 24 21 baba yesa loni anfani edewo yi iwa na je be ko to tan
4: eto yen to ti de niyan aro kan ni fa fun asun da ke
1: aro kan ti fe ku asun da ke o na le ngbo aja abali kisa yepo la ibrahim olotu mi bo ni ya aye yin o ni ta isiti la ni afise tori pe opolopo nikan gbegbe aye ariri igbe aye oboro gidi yo ba bo won ni gbe lo se je gbe lo se gbe nkuma je gbe nkuma igbe oboro gidi igbe ariri ni eyan kan gbodo mo wura re ran e wo mi bo bi ba ni lari tan ma re oba ti goke agba ko ti fokan bale iyan gbodo sise lori omo ko mo na oyan ko yanju tori pe gbogbo wa la ngbadura pe ko mo wo ga ko ju wa lo elomi obi mo kale yo dabi ikan oni egbe kan bi omo re si e to jobe koroko fe e to jopin ko ri se lenu se o ye ko omo wi pe aye nbe asori alaji daudi ipo akagbopo gba mo mo ranti ko le ma pa aye nbe o ko le ma pa aye nbe eni ti ora mi wo ri o ko le e to ri ran mi wo ni omo npogoji odun ko ti ke se pe boya lo school lowo ko ti fe yawo iwo lo to nbo e to yo lo le oko kore ni pe ba meta ba nlo to ba pe sisi o to ba weyin wa leyin ko elomi ni elomi ba dode ngba ba npe nkan ngbo ba ku dede kokan lo ro dija won ni ha nkan mo ma foju lasan wo mo foju lasan wo baba yin san be nbe bi aba iwo na kan si won gbogbo nti oje oke suru re ko lo won bo so di petele baba isa ko ni o so di petele o je oye wa o olon ni o ala ti won ke si ti won fara gbole fun gbogbo igba o na ni ma ba won se oni ba won segun bo ba ti le gboran se bayi lo bayi je bayi mo rin bayi mo je yi mo je ton lo ba tan ladua re ba gba gbeju ayoju si baba isa o yala isan ni ndo laamu abo fe kojo waju re oda olodun tin ba won se koni ko fun ngba kankan o ibi ti baba isa wa be ba ti gbeju te de idimu e so pe lo si number 41 ogunro mbi street ke wa bere baba isa tabi ke so fo lokada tabi onimoruwa pe odo baba isa le nlo won gbe nde be gberegbere bi ogun ti nje tolohun eni saseti o anadanu te na o to ge ke mo pe o to ge egbiyanju eyoju si baba isa bi ogun tin je tolorun adua yin ogba e wa gbo o kini kan ti o yi opo awon eyan ni wipe n to sise fun taye o se si ko mo sise fun kan ide o e to gbo o idire te je pe nkan mi won a ma se gbogi bi mefa kale lori ese eyo kan tori pe n ti taye lo to ba laamu o le mo ba kan ide laamu elomi o mo pe ah kini kan kini kan rara o ori kaluku atoto ni ṣugbọn wo ni gbagbo pe bi mo nlo ibe laye mi o ti da ibi mo nlo ibe logun mi o ti se to ba ti niyan to laniyan daada sira re bo ba don ogun re o se o bi ogun ti nje tolohun e je ki n pe number ile kan sori pe won sewo si mi pe ojo ti nlo number tele fi pe baba isa 08081 48 25 60 32 08181 71 33 50 pelu 08 1 39 68 24 21 oni number tele fi pe baba isa boni ayo mo seriwale adugba adugba pe oku gugu eyin eyan te lanfani lati arabale lati gbo isiti yi lati le ise baba isa lori eto arukan o kiyan oju oni ti wa aje abalikis ayepola ibrahim olotu mi mu ki o aye re oni ta sande ayo adeja lo ayo boni ayo omo ayo ade ay aye re oni ta malik ni ehn oda malik aye ti enu oni ta o lase lowo olohun kasi ma fi asiko e ki ore mi oluku loye mo ki o omo won leleru ko ati gbogbo omo eleru ko patapata ku asende ti dickness oluware mi aya olaniyi abeni ni fakorede e to je pe olohun ki olohun odumare ko te sa fefe re gbogbo odile won lapapo patapata aki won o koda akibale eleru ko olawa tosin oladi meji segelu bale tilu eleru ko pe eku asende o odun ojina sira won ya meta gbogbo yin la ki o agbodo gbagbe gbogbo awon omo loku patapata aki won oju oni tiyin lase lowo olodumare olohun ni se ni tele tele o olohun ni se ni tele tele iya abiola o se be ko si laye mo o to abiola o ku dele iya re o ege mi omo seriwale foto ni femi ogun yemi re yen ti gbogbo aye npe ni ologuru omo baba ti meleleru e le fe ka wa kiyin ni bi nawo yin oriki orile to gba muse e nse yawo ni e nsoku agba abi e nsile e pe wa o abi fini joye 00 33 70 37 28 00 33 70 37 28 oni number temi titi ojo mejo o dabo
5: o tun ti de o baba yesa wi konko loju aloran akarugudu lokaju eko giri baba soro nipa awosan bile ti muse muse re da muse muse baba yesa oludari le se fini international oni gbogbo eyan gbe gbosa fun agbara gbe gbogi ti dakuku laja aba isa ti won mere sa kini ti dola mu ogun aye ni ogun enu aboku afofa keyan ma ti dagba to nkan ka ti mo koroko di wahala mo bo apo olohun ka iwosan edun won to ti pada de ni rabaji gan gbogbo itoju yowu to ba gba egbe me do go pere 50000 Lọ́sàn tó sì fògbó fọ́lọ́hún ọ̀tẹ́kòdó olùkọ̀yọ́ ọwọ́ rò pé ikú lọ́kàn túnù ọmọ ológo ni ọ̀ máa bọ̀ ẹ mú sì gbàgbé pé ọ̀sẹ̀ tó péyàn ń tẹ̀ wìtìwìtì ọ̀sẹ̀ tó péyàn ọ̀sẹ̀ táwọn èèyàn ń wẹ̀ tí wọ́n fi ń soríire àwọn èèyàn ọ̀jẹ́ fi ṣeré ẹgbẹ̀rún méjì àbọ̀ péré ni èétó wípé ńlá láìyí tó kẹ̀ mọ́ bàbá ikú bàbá yísá wọ́n wà ní nàbà 41 Ògúnrombí street dìmù 08139682421 08139682421 Baba Yesa lo ni anfani edinwo yi iwa na je be ko to tan

0: Baba, eyin na ti so panu. Ohun ti awon eyan so ni pe ofa ara to ti pe lara yin ti ba isan, egungun ati eran ara yin je.
1: Baba agba teni be gidogun se o, mo lo egbogi baba agba dura mi gba. Mo so panu.
2: To je pa lohun lo yo mi, lowa n te konuba. Mo bo lowa ara tita, oro si so mi n jaga ara bayi. Atelese to won mi le mo, iye ti da fi seyin. Ewo ni kan yan ma ta gege bi keke Mario, Olorun gba wa. Lowa isan fi ni pamo, awon fi ni sesin. Ide mi ja, oju to ba fakoko eni sofo. Ajegun wa lodo baba agba. Baba agba wa ni number 20, Amoka Street, Dele Ara Bus Stop. Off Abarojeru Ikotun Lagos State. Ero bani soro won 08068216859. Lekan si 08068216859. Dero nke o si regbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu.
3: Oruko mi ni baba agba teni begi loju. Ilu maka onisegun bile to nfe wi ati gbosho mara ilore. Mo ki gbugbu awon baba, mama atawon aburu wi pe a oni faisan lugba.
4: A wa ni number 20 Amoka Street. Dele Ara Bus Stop off Abarajeru Ikotun. Mo ni ero ibanisoro wa ni 08068216859. 08068216859.
3: Lori awon aisan kan si keji ta ma soro ni pe ni aisan nu san tabi wo to ni awoka abi aromole egun. Mo ni ki lopolopo to ma nfa. Tori pa lomi o ma to ma nfa bo se rin ta ti rin dogun. Oni pe opolopo mi to ti suburi. Abe to ti ni jamba moto ri. Abe to ti sise boya na lo nda to ti faragba ina orisirisi awon nkan lo le se okunfa wahala to le fa pe ki ati rin ki o dogun ki ati bere sagua ko di oran mo ni wo to ba tin ri apere pe boya ara ro mi apariro ese kikan elomi o ma rin lo ba iba to ma bo lese ti o fe jabo to ba tin lawon apere tete mo gbe aisan tabi arun lo nbo nu agbo ara re ni ati rin o dogun ibadi ko ma bu oso ni gbogbo igba kati ni odogun ke ti o ma pariwo kaya o ma lu pipipi elomi ayare o ma jani elomi apakara lati okede sale ni okuta itai elomi igan gbogbo nkan ni o ma ma ti pipipi nu agbo are to ba tin rawon kan bayi
4: awa ni number 20 Amoka Street Dele Ara Bus Stop off Abarajeru Ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de koto roundabout ewo marua to lo si Abarajeru tabi te ba n gboko bo Abarajeru ni ke bere e bo le ni Dele Ara Bus Stop apa to yan le yasi Number 20 Amoka Street Dele Ara Bus Stop off Abarajeru Nilu Ikotun Lekun
3: Ibe baba agba wa ero banisoro te le fi pe mi
1: 08068216859 08068216859
3: eyin na ma bo gan ni afiji iroyin ta foju ba awon mi o ti e lawo fe logun bi le ma ma so be e ma so be owo ti won fi gba le omo ye owo to san logun ti ile to gba to dress inu e idagun ara re nje otoju e te ba wa de manu na line ma ba so pe na la baba agba teni be lo to ba ti de nta ko ma fun e to ba ti lonu agbo ara mo lo ogun ko ti ti o si nbe iwo na dawo ko ma bo
4: awa ni number 20 Amoka Street Dele Ara Bus Stop off

0: ati to ba e class pe kilo fa ti leyin soju orun lo ti tele ni abi ngba te lo ni kankan ba e pi te mo boya boya to wa ti dagu ara to wa nbara je ti o mo ba do ni ara ni oje ni egugun olohun je kari sugba de ba ti wa ri e je ka tete gbe se ka mo pe odo baba gba se nbe loju
1: ni number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abara Jerol Ikotun.
2: Then my bag but anybody below you are.
1: Ero Ibani Shurawa is 080-6821-6859. Is 080-6821-6859.
0: Ema leti na wa beti daily kore ni e mugba gbo undani. E wani bi na wa batala so e jirita le ikana. E bapi be bati di milili te bati di wai. Ugu ati wala ataisa. To na ilam otise.
1: E wo maru ato nlose Abara Jerol. Tabi te ba gbo ko bo Abara Jerol ni ke bere e bo le ni Dele Arab bus stop apart on le yasi number 20 Amoka Street Dele Arab bus stop off Abara Jerol ni mi koto leko mbi
0: ibe baba gba wa ero bani so hotel fi pe mi
1: 080-6821-6859
3: Mi jaga ara bayi atelese to won mi le mo iye ti da fi seyin ewo ni keyan ma ta gege bi keke mario olodun gba wa lowo isan fini pamo awon finish esin ide mi ja oju to ba fa koko eni sofo ajegun wa lodo baba agba baba agba wa ni number 20 Amoka Street Dele Arab bus stop off Abara Jerol Ikotun Lagos State ero bani soro won 080-6821-6859 le kan si 080-6821-6859 de ronke o si regbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le sopanu

0: kini awa idawa se ni ile aye nibo lati wa ti aba fi aye sile nibo la nlo olowo ni afin gba si eleda to da wa saye kini awon ofin ti eleda fi sakoso owo owo aye tani je omo olorun tani je omo eniyan e pade wa lori eto ogbon oluwa kayeso nibi ti ati nyan na oro ninu imole otito ifiranse gradly lati owo abdrishin lori ikanni yi ti yo ma waye ni gbogbo ojo ru wednesday lati agugu mewa abo asale titi di agugu mokola anfani wa lati bere ibere nipa iye ati iseda e ma gbagbe ogbon oluwa kayeso agugu mewa abo asale titi di agugu mokola lori ikanni bond fm 92.9 ni gbogbo ojo ru wednesday lati agugu mewa abo asale titi di agugu mokola e ku ikale o
1: kin to gbo ni bayi a lo sori to wa eto yin ogbon oluwa kayesu to je ifiranse grali lati owo abdurashin je ka wa nkan fidile lati gbadun apoju.

ba le fi iru imo be fun araye eyi ti o fun won ni dani loju ti o han kedere ti o si mogbon dani nipa ise olorun ninu idajo ati ife re ni mo se se akosile ise ni ninu imole otito eyi ti ko fi ala fun kokan sile ti o ni idahun si gbogbo ibere ti o si fi ye araye yekeyeke bi awon ona inu iseda se yani lenu to awon ti opolopo ojise ase re gbe duro sugbon mimo je ti olorun nikan oro abrushin olupile ise ifiranse grali eku irole aki gbogbo olugbo wa nile loko kaabo sori eto olosese ni ti o da lori ifiranse grali ninu imole otito lati owo abrushin ifiranse grali je ifihan titun ninu emi nipa otito ti a fi fun araye lati owo abrushin eyi salaye ase olorun ti o farahan gege bi awon ofin iseda ti o fese mule sisin ti ko si le baje ifiranse yi ko mu esin titun wa o si duro gege bi fitila ati opa lati samona awon won ni gbogbo ti n wa imole kiri tokan tokan ati okene ti won ni ayun fun eyi ti se paradise awon ti n wa kiri ti gbonora nikan ni o n ba soro nitori iru won nikan ni yo ri oruko mi ni Dr. Tunde Agboola Ayoka lati inu ifiranse grali ni a mu wa fun yin bayi

ibere kon be nile bayi o lo bayi pe ninu eko ti e sese ka ton wi pe nigbati ero riro ati ise rere ba ti owo araye wa obirin ni eni akoko ti yo fu afoga soke de ibi ti akakun eda eniyan ti o lapere ti o dara julo nje le salaye siwaju si Beni, gege bi eleda ti se seda obirin obirin ni elege iri okan eju mo si pe obirin ma tete kiyesi kini ofin eleda wi kini ohun ofin ohun adaye ba wi fun die yi ipo ti eleda pin fun obirin ipo giga ni nipase obirin ni araye se le te ori afara de paradisi owo obirin lo wa itori na lo fi je wi pe nipase bi iri okun e se selege nkan to nra baba laye ka ibi ti o wa ohun ma tete kiyesi ohun lo ma tete fa nkan isinu ara e ta ba soro nipa iri si ero iyan jumo si pe awon ero ti an ro yala ero rere ni o tabi ero buburu ni o awon ero wonyi bi o jele je pe a le fi oju agu ara wa ire won ti ma ngbe awowo won ti ni irisi iyan la fi pe ni irisi ero awon irisi wonyi ti on ba ti gbe awowo o ma lefo won wa ni akojopo kan obirin lo ma tete kiyesi awon nkan wonyi nkan ti awon nkan yi ba si fe be ni obirin se ma se igbesi aye re fun ide lo fi je wi pe to ba ye pe awon nkan ti awon yan ro nkan to je ibi ni obirin lo kokko ma fa oro isara lo ma ma wu ni wa o lo kokko ma gun igi koja ewe to ma ma se iwa gege bi irisi ero ti o yi awon eniyan yen ka nitori pe agbara ti a fun obirin sugbon ko pon dandan fun obirin lati se be o ni agbara lati kiyesi awon orisirisi nkan to npa koro mo o si ni agbara lati fi ipinu tire se iru ewo lo n fe tele ninu awon kan woyi bayi ni oro na se lo

ibere mi to ti wa nle o lo bayi bi pe owo ona wo ni o gba sele bi agutan dudu se raye wo inu ebi kan nibi ti iya ati baba je eni rere sugbon omo na wa ya iyakuya ba o lo se sele ngba ti ati so wi pe ofin kan wa to ni pe egbe eye ni eye en woto bawo ni ru omo be se raye wo inu ebi loto o le sele be idahun si ibere yen ni pe keri opo meta ni o le se okunfa iru omo ti o fe wonu oyun iya yi nitori ti obirin ba loyun ni idaji oyun ni omo yen ni okan omo yen ko wonu oyun ni igba to oyun ba de idaji nisinsin opo meta ti o le fa okan omo sinu oyun yen ni o le wa lati odo baba o le wa lati odo iya o tun le wa lati odo enikan to ma wa ni itosi iya iya lola yi ni gbogbo igba fun idi e lo fi je wipe obirin lati sora nigba to ba wa ninu oyun en ti o n ba rin oro to n so iwa to n wu to ba lo je pe lakoko yen awon eni ti iwa won o da lo n ba rin papa ni akoko ti o fe de idaji oyun iru awon eni wonyi won le je opo ti o ma fa iru okan mo sinu oyun be bayi lo fi se sele wipe agutan dudu o raye wonu ile kan nibi ti iya tabi baba je eni rere fun ide yi obirin lati sora sugbon leyin ta ba ti mo awon ofin eleda to n sakoso ohun gbogbo a le mo ba se ma rin

So ati de opin eko ti ose yi bayi ṣugbọn ki a tun ma lo egbo opin oro leyin eto awon tin wa kire le kan si wa loju opo Facebook wa ogbon oluwa kayesu tabi ki e pe number won yi 0803 457 6961 tabi 0708 955 2842 pelu oro mi mo dare lo si odo olorun ati si odo jesu pelu amo lona ti o wa laaye popo ju bi ati se mo lateyin wa lo ti ki si se gege bi awon eniyan ti se ge ekuru nipase itesi won fun idera ninu emi oro abrushin olupilese ifiranse grali titi ti a o fi pade lose to nbo emi ni dr tunde agbola ti o nkin wipe o di gba kan na

Kaleo. E kaabo, siri etu wa ito yin, laba laba oro. Eto oro abe asho la rin lokolaya ti ili ise Health Communications Limited. Pelu ifo so wopo pelu bond 92.9 FM ti agbe kale fun anfani gbogbo lokolaya. Shala fi animu bawa, bawo lo de wa ti ri. Si an lo weather ta wa yi, weather for two. Si an je ku je weather for two. Aba kan je ko je weather for one. Se mo pe ti weather ba wa to ba je weather for two. Ta ba lo fin se weather for one. Oru lo ba de, abo tutu lo ba de. Sugbon bo je gba oru ni, ta wa lo pe weather for two. Irorun lo ma ba de. To ba de je gba ojo ni, ta lo as weather for two. Warmth lo ma ba de pe aka, you know, jelenke, jollof. Olu ma ba de ekabo le kan si emi ni ti ni toto oluwa toyin the labalaba one of africa inu mi dun lati wa sireto ni asale yi inu mi si dun pe mo mo pe e wa

Acabou, para silhueto, o Aitoni. Lava plus, lava plus, lava. O Adi, la la la la la. Ala yi jelenke ni ihun bi e ti gbo lohun wa nu jelenke ni mo lero pe ba se ngbo eto yi awon nkan ta nso ba se nso ba be se ngbo eyin mu se lo ni se nlo ni bi te wa mo ti ma nso fun wa pe ba se ngbo eto yen to nlo e se te ba ngbo eto yi e ma fowo rara e ma fi ara kan ara ki nkan bere si ma warm up ni be yen so that eto ba ma fi tan o bo ti e se nlo lowo ke ma ki nkan bo nkan anyway te ba fe ti bo yin le ni n se bi bro mo so mo ni ta ba pada de ma so inu re bamba bamba nkan to ye pe ko si bo se kere to o ma gbe effect nla jade cherry adura ti mo de fe ka gba ni imitade e je ka pause ka gba adura pe owo ti mo ma nilo ti mo ma fi je eyan pataki ninu oro labalaba mi ti labalaba mi fi ma fu dada oluwa ma je ko won mi pese fun mi ti n ba sise kekere ki n gbowo nla fi emi yen sinu ise owo mi lana fun mi ki ma tawo na se ti gbadura yen tan nitori pe kini ko si ba se fe se pe inu re okan re nkan nkan beyen ta ni need lati ra nkan funra wa igba mi gan kekan wo yawo yin for instance ti baba ni business eyen ohun to n se dada wa na ga to o se gba 10 naira yi ko mi ni pe lo iye wo ore mi n ba mi soro lana ni eyan kan fun ori se ribiribi nigba to n se wa lenu ise o n se baba yen de wa o ni o de rin pe awon We are far also. We want to one area BT school. On the only ya, I reached 13 years in school, last but 30 debut. School to teach that they get tell me who gets his study another. Only your journal, no, Baba, and there were 200 naira no found. When I have a first circle 200,000, only no 200 naira. I wonder if I want to question 200 naira, I find more to form. She bought Mama Annie. Nkan ta won ri ni pe baba yen ri ise ribiribi ti Olorun lo awon lati se ni school yen o wa wo pe gbudo fun ya ni nkan o kere on ni o di ahun e ma je ase ahun si ara wa mo ya nkan ta ma pe ni kindness ni pe I ma shaun ani ma shaun ka ma se ahun si ara wa cherry no matter bo se small ti o ko ye pe awon obirin gba mi le ro pe ibi to ti fun mi 200 ni 200,000 wa mi se fun mi 200 yen ma wo yen then awa ta fe fun ra wa na e ma je ka kan fi oju kekere ka fi da be yan ba se kara ma se ki yan si lo se ma gbe nkan to tobi wa si gbe ba se ni si ni o so igba mi daddy e kan ra recharge ka 500 yen ori eto yi 500 ni ala ma se recharge ta ba fe fun wa na o de si pataki pe pe awon eyan o si gudo se pe emi wo pe to ba je mi rafi mi ko bo mama kin o ni bi gifts ebun mo se ma ri ko si bo wo e se kere to ebun ni e ke ka fun ra wa ni ebun eyan ni dowo fun yen o igba mi ko nse ebun to ni dowo to ni di kara nkan ebun ara wa gangan e je ka fi ara wa se ebun fun ara wa as lokolaya sugbon once in a while, e mo wo jade fun mama. E mo nkan, ma wo le bother lati se onje leni. Abi onje temi ati e ma je, je ka lo je ni itri. A le je gbogbo onje le anoda ma wori ya gbogbo onje le kan imi ati e ati mo. E je ka se ngbo nkele from awon omo nkan ta awon mo ba se kere. E je ka awon mo jeun ka awon wa pera pe you know what? E ka ra lo jeun ka ka se ni kele kele love laarin ira wa ni ko nse ta. Awon nkan to ma mu kere dun niyan. Ko da ben pa ran se ojugbo oju o se kin si iyen ko si bo se kere to ti emi okan ta fi se lo wa lati inu re mo ni problem pelu obirin te pe oko fun ni nkan ni kini se nkan ta won egbe yin se ni iyawo ko yen o iya mi to ba n gbo mi ni ale iyawo ko yen o iya de ko yen o iya ni yen o because anything to ba wa latodo oko ese okan to fi mu wa ni o mata yen lo wa je ki ma so fun won gadi wa na pe okan te ma fi mu wa yen e je pe ko je okan rere inu rere
ni pe okay won ti so pe ka fun yan ti ni 200 o ya gba recharge 200 pe de mo pe 2 million wa nbe yen o ti e mo pa awon ebi labalaba mi ori be awon ebi labalaba mi ti mo mo asa awon ebi eto yi o ni pe 500 naira pe ni wa lowo baba a wo pe ah iyawo mi iwo gba 300 yi tori e se sile ni en pon mi si kini amura yin ni to ba je iyawo to wa pa o ko de mean pe ati pe 70 ati pe 80 na ko ni gbogbo yen mo no inu relationship o si gbudo continue so ti ye wa o gbudo ma lo be o gbudo ma lo ni melo melo e je o ma lo be nitori pe kini nkan teyan ti mo eyan ki sa lai mo mo igbe aye teyan ti ngbe ibi te tin babo and all that nkan te ma continue niyan e mo kon wa so won ni oro tutu o ma je obi lapo ya apo lohun lohun lo bi wa o to ro tutu yen o gbe obi yoju sita aro bi nta obi deta aro ju enta ni bi ti apo jinse o ju but oro tutu lo fa jade nbe o se isele dola o de se isele nbi ta wa sugbon akonse sile ni ko sele nle nitori pe owo ta se ngbe wa gan ni yawo mi yen ti a de ni emi ifarada alamu mora agbudo ni ifarada kade ni emi dariji kade ni amumora o se pataki ti inu rere wa je ki inu rere wa ko ni emi dariji ka tun le mu nkan mora kade le sacrifice nkan ti mo wa ni ka ji ani ma saun inu okan wa tokan wa mo okan rere inu re si ololufe wa oko wa tabi aya wa eyen wo bo se ma sise lori labalaba so that boya nkan mi lo fa pe seketa baba ogbe dada no that 31 rai one ano ise yen a wa lo dada awon baba mi won a ojojumo lo fa ju aranse si oluwa to labalaba pe ewon to gbe wa yi o nkan be yen o sugbon ko si irepo nu ile kon lo lo si italo te ri lo be ye ko ri be ye ko ri be e je ki o el oloko ki o roko sinu oko are e ma ta sita an mi ti ro pe ita yen gan ni mo tin je ti baye mi se ntoro e je ka pada wa le ku de pe ju ta ba decide nsin pe yin ni wo awa mejeji ati gbeto ire mi se ma se pe loko laya e je ajo gbeto ipapo ka wa se ko okay a fe bere si a fe se ni otun e mo pe eyan meji to wa involved lo mata o ko si bi nkan ba se ti ya to te ba so fun ra yin pe o ya a fe jo won ara wa lati ri wi pe a tun kini to o de gunrege o possible inu rere ta ba bere lati be a ko a wa very very very okay ati e wa bere si dun ti tate yin wa lo a wa da be pe oluwa wa si otun si aye wa papa tojo ori wa wa da be pe awon yan ni baba ise wa young si ni mama ise wa young si nitori pe kini nkan ta nje a nje lati ona inu rere la nje si inu rere de la tin gbe jade adodun to ko si o e ba lo won ke lo dis ke lo that awon nkan ti mo de nso good gan sugbon se tinu rere o ba je po nkan le fi se pot te fi se gbogbo obe yen ko si bo se ma bo se ma lo dada o ko ni lo dada struggle ni to ba de ya gan stress yen la to wa pada wa awon mi ti ara won gbe pe ti gbogbo nkan lo dada tori gbogbo bi nkan ti wo lati bi ti ati sore ni latabi aso ni o ti wo gbogbo to ba de ti wo ni yen ko sin kan de be se wo a le bere si tun to inu rere ta ba wa lati angle inu rere a bere si tun to a bere si ma jora won gbogbo nkan bere si lo awa di otun awon mo ti dagba nsin won ti lo han ri pa o ga o a ti e wa laarin mommy ati daddy mo o si e kori ni inu rere le gbe wa debe ko ti amu wa fun wa ni ale ni ma ma gbagbe oro tutu oro iwuri ka ma so fun ra wa ki gbogbo ele ma lo ni melo melo e je lo soke lohun ni ranpe ma se idije kinkini fun wa ta ma fi ka dagba eto yin nti ale yin nile